0: Hawu madoda bongani mavuso. Uthi Dream on Dreamer kuna umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 fama. Uzama ucofa umzule naye ehamba nophila dlozi bethi ke imali nomndayi ethi ukukhanya. Umzule ke enaye umsazi izolo mzansi 98.0 fama. Go 5 minute pass soba naye ke lapha ke inkosi yemibono kona ke umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 fama. Sobe kuthinta ke kakhulukazi ke lapha ya into futhi ke ebaleke indlela esimangaliso yezikhwama ke sobe sithinta ke indaba yezikhwama izikhwama osukuzithatha ezishiyiwe okumele uzithathe nawe uma uzithatha ke kupho okumele uqikelele uqaphele uma uthatha leso sikhwama leso noma lezo zikhwapha fanele uqale wenze njani ngaphambi ukuthi ke uthathe izikhwama zakhokho wakho noma zalowo ongasekho waye esebenzisa izikhwama ekuthena lapha isizwe alapha abantu njalo njalo kuningi kuzokufunda ke kuyona ke leyo nkulumo ke ezothintwa ke inkosi yemibono sobe ke sithinta yona kakhulu ka ke lapho ke ukuthatha izikhwama ezasala okumele zithathwe omunye ekhaya lungile izulu mzansi 98.0 FM siqonde ngqo kuyona ke leyo ndaba sizwe ngempela ukuthi engabe ke silekelela kanjani sikhanyiseleka kanjani ikupho kumele siqikele siqaphele uma sithatha ke lezo zikhwama noma sivuma ukuthatha ke izikhwama zokhokho bethu
1: ngibingelele izulu mzansi
0: ngoqale kanje nake sibone ukuthi ngale into zethu ke siyavuma yini sicishe lokhu ke okuzama ukuvela sibone ukuthi ke ngabe ke kuyacisheka yini ngendlela yakhona mase ke siqonda ngqo kuyena ke inkosi yombono ke simdonsa nje ngale ndlela namhlanje kulungile izulu mzansi 98.0 FM
1: ngibingelele izulu mzansi FM lo khulumayo njengamanje umfowangema odabwa phansi emandeni endaweni yasendulinde ngaphansi kwenkosi uMhlongo emathunzi nga-induna engiphethe ulanga owazi wakhulu lapha enkundleni zokuxhumana ngele nkosi embono ku-Facebook nkosi embono umfowangema na-YouTube nkosi embono zezu-2 kanjalo na-TikTok namhlanje ngivela la ekhaya ngesimo sokuthi ngizophinda futhi ngithi ukuveza enye inkulumo ebalulekile engifisa isizwe sikamthani yasiyilalele kahle yonke ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngabe kingade kukhona inyanga umuntu wayelapha wayengahluli wayephatha iy'khwama wayefike etshelwe umuntu ukuthi mina ngiyagula ngiphethwe into ewukuthi lo muntu lo usuke esebenzisa isikhwama ngakho-ke kuyaphoqa ukuthi uma ngabe ngasekho emhlabeni kube khona futhi omunye oyophinda avuka sithathe isikhwama kuzwe mhlawumbe kuthiwa msakazi wami kuthiwa ikhahle ticela uthathe ley'khwama zalo lisho kulowo mzulu mhlawumbe osuke kuyena yena uma kuthiwa kusho abantu abangamaprofethi noma abathandazi ngakho-ke asipheli isikhwama ekhaya kodwa msakazi ngifuna sibheke enye into edala ukuthi isikhwama sibe ney'nkinga isikhwama futhi sithothi sesivuka kumuntu asisavuki ngokwelapha sesivuka ngokubulala asisaphilisi uthole ukuthi kulesi sikhwama noma besinako ukuphilisa bekunenye imithi ibingeyichitho zokuhlukanisa abantu obengeyamalumbo njalo njalo yonke imithi ongase uyibale uyicabange and beyibaningi abantu abasuke

bayithatha bayisebenzisa ngale nkathi sihamba inyanga isifika kwela majongo isifika ivezela umsebenzi ongalunganga kuvezwa abantu behlukaniswa bexabana kuyiwo lo muntu oyimbangela enkulu ukuthi behlukane abantu iveza abantu beshona beshiya imindeni yabo ngesimo samalumbo zokucupheka iveza zonke iy'gigaba so kusho ukuthi lapho uma sekukhona ukufa phakathi awusaphilisi lowo muthi so-ke uthole ukuthi sewuzogwetshwa yile mndeni awone yona ukuthi okay lesikhwama sakho mazivuka azivuke nobuthakathi khona egcekeni kuthole ukuthi umuntu useyaphatha ikhwama la ekhaya usephendule idluliselwe abantu bala ekhaya useyathakatha sekuyinkinga kanti ikhwama ihlanjululwanga zagezwa zahlanjululwa kusukela imithi emibi ukuze ma ivuka zihlanjululwe yibekwe bese ma ivuka lowo mzukulu ezovuka kuyena zivuke sezinokuphilisa kuphela ingasekho imithi enamathize ethize uthuthi kusasa iyokwakha isihlava esibi le msakazi ibalulekile abantu abayinaki iy'khwama ziyahlanjululwa iy'khwama ziyakwenza ukuthi wena uthakathi ubulale ekubeni kufanele ngabe uyaphilisa kuze kusho ukuthi ukhokho wakhe wayephilisa wayengenayo imikhuba wayenawo umuntu impela okhipha abantu ngishejele wayenza into ewukuthi kanti kuyothi kunamacalathi la abekele wona lo muntu usuphenda ukusuyinto eyinkinga ngoba awuhlanjululwanga isikhwama ukuthi cha siyahlamlula-ke lesikhwama noma kuthiwa unemithi engalunganga la siyacetha ingavuki lo mntwana siyacetha ingavuki ngalo mzukulwane noma ngalowo mzukulu esiyovuka kuyena kubalulekile ukugezwa-ke ikhwama uyihlambulule ngaphambi kokuba setshenziswe lowo muntu okumele aphile asebenzise ekhaya lolo hlobo lolokhuzanathathe leso sikhwama leso ngakho msazi wami bengithi angiqinisekise ukuthi abantu abayiqaphele le abangajabeli ukuthatha iy'khwama abantu bengayihlambululanga ngoba kusasa bazothakatha benukwe besolowo mndeni kube into ey'ningi ey'ngalunganga ekufune ngabe cha bona baphilisa isizwe kuphela ngoba uma ngabe uyinyanga noma uyisangoma noma yini uzosizwa isizwe ukuze sikwazi ukuthi silaphe kalula kuwena so-ke msakazi abantu abayiqaphelekeleyo bese ngisho ukuthi cha ngiyatholakala lapha ey'nkundleni zokuxhuma noma bengingasho Mvukangema inkosi embono Mvukangema kufacebook ku-youtube inkosi embono 002 kanjani nathitsho inkosi embono 002 ngiyanxusa futhi ngiyacela ukuthi uma ngabantu bezokwenza into yesintu abayeke le nto yokwenza iphathi abantu abahlukani nokwenza amaphathi ngiyabhukhwa uyangithola uma ngidinga uma uzocaca umcaco wesintu kufunakala ibe khona inkomo yomncamo uyathanda kawuthandi uzizokukhansela kini iphinde uvuse emzini leyo mchoyiso inamba yami engitholakala kuno 069 390 3719 069 390 3719 kumabooking ziloyo number kuma-appointment iloyo number uma ngabe usidinga futhi ufisa ukuthi ube nosuku nathi uyasithola sikwazi ukuthi sicommunicate sixoxe nawe cha uma kanje kuphunywa kanje uma kanje kwenzeka kanje ukuze ungabi nenkinga kusasa uwenze into kanti hlasimpe ayemukeleki ngiyabonga ethuba.

0: ngicela ukudlulisa nje lapho ngasekhaya mina sengizoyidede inkandla. Hey yamane kwala umsakazi wakhe zalamzansi nalel baza pa. Yabona lapho bakhola basobola usemsakazweni. Hey cingwane. Yeah, dicings.
1: Ngiyaphileke
0: hard. Yeah, ngiyaphila mkhulu njani wena?
1: Hayi, nokusukela ngo-7 lengibeka indlela.
0: Oh my god. Inamandla manje fit shange sisipheke ah, siyabonga.
1: Hayi akula nje ibhuti abulengibeka indlebe nje lengibeka indlebe nje. Hayi ke kusho shout out ke ngithi ukugoba inkopho kancane. Angikho ke emsebenzini namhlanje.
0: Oh, ulapha kwencane.
1: No, futhi ngithi ngikatheka ngofile yona bhuti futhi ngase ngiyayifola ngiyobheka ingane zami la ifola.
0: Yazi yayinhle lento oyenzayo bafo siyabonga.
1: Jika manje ngifola njengamanje.
0: Awu khule ukhule kuhlo kwenzayo mfowethu.
1: Hayi asibonge sibonge lehati ngibeka indlebe nje ukuphuma kodoyi.
0: Thank you macengwane siyabonga.
1: Okay.
0: Sure. How the things. Hayi inhle into oyishoyo noyenzayo yazi yayinhle lento oyenzayo wethu. Macengwane. Sizondle ingane zethu sibabone ekhaya bekhona sikuphathisayo noma siye ngqo njengomacengwane yengqo wathi cha ngefolweni ngekhaya mina sawubona ingane lelo gama ngisawubona abantwana aphela sasibabi wena sibamsane sibe munye. Kodwa ngicela ngicela ukudlulisa nje lo nkosi yami. Hayi ngicela ukudlulisa. Unje sengichazwa ingihlaba umqhwele naye le nkulumo yacingwane madodana. Amacingwane omkhulu. Yaze emakhaya siyahlala asibe nganzanda wonye. Sibe imndeni ubaba noma ugogo umkhulu baba kanjalo njalo njalo. Ya kulungile ake ngicoshe la mse ngiyaqhubeka nenkulumo yami izosaba
1: njani bhoti yaphela
0: ngiyaphela Mr. T unjani bafo
1: hayi sikhona sikhona bhoti
0: ah Mr. T mtaka ma fwetho
1: hayi ndoda amadoda akumbi
0: ehe
1: angithi yazi ukuthi ifike insizwa noma umuntu esilisa ufika athi umuntu kwasikazi wakhe angalifaka izibloku ebese edle imali nabantu abafaka amabloku.
0: Okay.
1: Kodwa uthe unkosikazi wakhe angalifaka izibloku.
0: Ngilalela.
1: Ngiyaphila ngiyakhona ngiya ekuthenini weqhawe into edala ukuthi ubone abantu engathi ba acta negative. Ingoba yini? Ingoba abantu abamokwapho ukuthi manje sikwela ngokugqoka. Angithi kunothisa
0: abantu abaningi. Usamarize-ke bafo, usamarize inkulumo shomfu wethu.
1: Ya, angithi kunothisa ukuthi abantu abaningi abasagqoki manje uma uhamba la ethu emaqoli izinto zezi. Hey, fishani.
0: Ya.
1: Ngoba angithi umuntu esilisa mayebona umuntu esilisa mayebona umuntu esifazana ugqoka isikethi, ohloniphekile, ufika ukuthi wazi wamuhle.

0: sisi umuntu okuthathwa
1: yebo
0: ebese emtholisi ingane amshiye kanjalo isikhathi sinemoto uyabheka qhawa abantu besifazane abahlukumezekile abashiwe neyingane abantu abaqotho kodwa laba ngathi abekho serious baqhubeka nempilo bayalothola bayashada ingakho kubona abantu abaningi ngathi manje sebe extra negative sebeyiphilela impilo abayithanda ngoba bayazi ukuthi lesikhathi begqoke kanje njalo bengagqokile nina nimani bashela nifike nibaphe imali umuntu ongagqokile ogqoke into efishane bombone edrobheni ufike uthi wazamuhle entombi wamuhle esise uhlalapha umningi sho 300 to drink uyayibolona kodwa lo ngabe kufanele ngabe uyamnika imali awumnika imizi eminingi ngikutshele uma kuphela inyanga unkosikazi noma umama wekhaya ozokungcwaba aqhawe uma esuhambile emhlabeni mase efuna imali ukuphela kwenyanga sefuna kuthenga izidingo zomuzi imali isuke ingekho idliwe kakhulukazi abaningi laba abaphila impilo esheshayo
1: ngiyabuza bafu ngiyakuthola mntakama
0: hayi kulungele mfethu uphile nje uhambe kahle suhamba
1: Mr. T my brother
0: ilokuzana inamba yami yavela ngalapha
1: ya iyavela mfowethu ya iyavela
0: hayi ungayithatha nje khona uzokungibonise lapha nalapha ya course nami ngiyalidinga usizo labantu abanjengani course enanempilo ethilwa manje qhawe inzima kakhulu ngizokwenza le sibonelo esikhathini samanje uma ngathi ufuna ukugana uzogana ubani into ephila impilo enje abantu besifazane bephila impilo enje ngoba namadoda adlala ngeyngane zabantu uma uqala ukugana nokugana uyabona nje umqondo lakho uyalokhuzeka
1: ngiyakuzwa mntama hayi ngizoyithatha
0: impethi nami nibuyeni ngifake isandla la nini ngoba lekhona lezi zinto engizenzayo la ngithini isandla sesibili manje eyi ngiyasaba ukuthatha iy'nqumo cause eyi abantu engithi ngiyaxhumana nabo ngiyaxoxa nabo bafuna ukuzoba usizo empilweni bafuna ukuzoba ukuzongishonisa phansi abangiboni njengomuntu odinga ukusizwa babona umuntu oyinyoni
1: ngiyakuzwa khehla ngiyakuzwa bafosi
0: ya njenganika abantu ekuba kwi-platform e-right ekanje eningaziyo eningafuni ukungibona one day sengibhema lapha emgwaqweni sofanele ngoba into isancenga nje isheshe nisondele ngoba ayi kunzima ukuthatha iy'nqumo zokuthi udinga umuntu manje ngoba ayikhona ilife ethulwa manje ingamanga kakhulu
1: ngiyakuzwa mfowethu kezwakala lungile ngizoyithatha-ke noma sho mfowethu Mr. T ya ngana kwethu sisonke singanizandawonye kumele sibamsane sibe into eyodwa sengizoya kule nkulumo bengifisa ukuyidlulisa ngiyakhuthaza futhi nalo ukuthi njengoba siyindle emnyama nothe emnyama ensundu noma empisholo asingahlekani asingabukelani phansi asisiza nini omunye umuntu wakwenu womnika indlebe athethe loka afisa ukukuthetha ilungelo unalo lokuthetha athethe anikwe lelo thuba kubalekile ukumnika indlebe omunye umuntu emhlabeni esiphila kuona njengenganizanda wonye nomdali wethu yathokoza umaswana masibumbene maswelana kunalento abantu bakithi abanayo ye pride leyo nto iyashayana ekuhambeni kwexesha ukuphakamela abanye abantu uku-undermine abanye abantu uzibone wena ungcono kunabanye abantu uzibona wena ungcono akubona abantu abakubonayo ukuthi ungcono wena uzibona ukuthi ungcono kunabanye abantu awubalaleli awubasizi kodwa uyadinga ukuthi wena ekugcineni nawe usizwe isibonelo uhamba ngemoto yakho enkulu enhle udlula abantu okade uphila nabo le beya ngakhona nawe loya ngakhona asisho ukuthi kukhompalizalo ukuba kwenze lokho sekuyaba ngaphambili ubadlulile becela sophantshelwa ithayi uwe lo osodinga labantu okade ungababoni ubabukela phansi ukuthi abakufakisa ithayi awukwazi kwakufaka ithayi usudinga labantu manje okade ubadlula endleleni ubabona bengelutho sebuwutho namhlanje noma manje ngoba nako usufuna bakusize twakithi asibe nabantu abayimbumba ngeqiniso sibe ingane zandawonye sigazi linye ibala linye asingalahlani

Omunye umuntu omnyama akamazi omunye umuntu omnyama. Ontsundu makamazi ontsundu. Musa ukusebenzisa ukuthwena izinto zikumele kahle, lowazi mmele kahle. Akekho ku level yami anginakukhuluma naye. Uyazi lo muntu ombone ku level ephansi ngokubuka kwakhe uNkulunkulu akakubungi ngale ndlela. Uyazi lo muntu ombuka phansi. Kungenzeka lo muntu akuthatha kubeka kwenye level ngamazwi ngamaphimisa anike wena. Ubuka ingaphandle lomuntu ukhohle ukuthi kukhona into kaNkulunkulu amphe yona yokucabanga bakwethu asingayenzi into efana naleyo yokuthathana kancane noma yokubukela laphansi ngoba naku ungena lutho mina wena unotho uzongidinga kusasa usungadinganga mina uyobadinga abanye abantu kusasa uNkulunkulu uyayenza into kungeveke sekuzoba yimina kuba abanye abantu ushawa ngenduku lalela wena une pride le pride yakho izokwenza kanje uzoya kulabo bantu uyathanda ukuthi abekha abanye uthi uNkulunkulu ufuna ukufundisa isifundo mntana naba abantu ozoya kubona labantu bahleka iya kubona hamba ocela kubona uthi usabathe ukuthi yangala ngala abantu bungatholi ushona khona Ngizama ukuthini kuwe mlalelo omhle. Uma umuntu uphila emhlabeni, phila nabantu. Yeke ukuphakamela abanye abantu. Yeke uzibone ukuthi umkhulu kunabanye abantu. Isikhundla kusona akubi sona esiphezulu not wena. Akukhulu umsebenzi ngingakukhuli wena. Umsebenzi awubonakala uyaphambili. Uphezulu, ungabike phezulu wena abanye abantu baboke bephansi bebancane. Baza abantu emhlabeni siphila kona mntakama Nayike ngifisa ukuyakuyona sengizoyidede inkondla ekhaya umndeni sihlangene obhuti osisi umalume umalumekazi sindawonye engifisa ukuthi ngikugcizelele ngikufake kuloko ebe indaba ebengizoyisho asisizaneni uma ngabe sizalwa indlwinye noma sizalwa abazali bethu ngibe kanjalo uma ngabe sizalwa ndawonye siingane zandawonye ungamlahli umfweni ungamlahli udadewenu bumbanani uma ngabe kwagcina ngingabonanga ngaso linye awunganiza kwethu ake nithelana namanzi ake awu bakwethu hlana niphansi nilungise lento Manje sengaze kuhlapakele nganeni? Hlala niphansi. Ilungiswe lento njengomndeni, uphile umndeni, ubumbane, ubheke phambili. Azisizane izingane zandawonye, bazali. Ifakeni lento ukuthi na siyingane zenu. Sikhuthazeni, enzani into sizoyibona kunina ngokuthi nisikhuthaze ngalokho. Ningasenzi sibe izingane ezingezwani. Kungabi yini enenza ukuthi sigcine singazwani kakhulu uhambe nohamba naye omunye awuhambi naye hlanganisa izingane zakho zilunge ziqonde zikhalime zibuyise lezi ngane ngoba kuyahanjwa manje uzahamba kube nenkinga ngale usuyabuya uzocela lento manje wahluleka ukuyenza usaphila emhlabeni akuba ukuthi ke siyingane zandawonye sumndeni siyabumbana siyasizana siyahalaliselana mbongelo wakwenu mekhonta izuzile musu kumonezela ungampretend futhi ukumhalalisela le nto ayitholile ngoba ithongo liyakubona uyazi ukuthi inhliziyo yomuntu iyona egcina ivala izinto ezithile zomuntu umunye ngayikholele lento uyibona ngelinye ilanga uyazi inhliziyo yomuntu iyakuvalela wena mnikazi ngenxa yomona umonezele ingane yakweni ezamayo qaphela mina izingane zandawonye bambanani ningadedelani engabavumeli bangaphandle bangene phakathi kweni akube nzima abangaphandle banomhawu banomona
uthi bangene phakathi kweni banihlukanise akube nzima.

0: Imbumba
1: nibe into yinye. Bayathokoza ke bafowethu nani bodade wethu abazali uma besibona siyingane ezibumbene. Baba nethemba. Ukuthi oh. Oh, noma sesingahamba amasamba kuyosala kunokuthula kuleli khaya. Hayi ukuthi siyingane. Siyaxabana phambi kwabazali, siyakwebhana, siyashayana, siduba amakhaya ngokuxabana sendawonye. Abazali baphelelwa yithemba. Oh, aw, aw, aw. Umuntu yohamba kuyoba uyofa lo muzi uphele nya lengana zibumbene. Ngicela ke nakini bazali, izameni lento sibe ingane ezibumbene makithi emzini obaba omkhulu, umuzi ukhule ngeqiniso lobumbane ekhaya. Ngokubamsana ke ekhaya ukuwela ngelibanzi uphumelela lelo khaya, lelo iyaphumelela. Ingane yakweni meshode ngo-1 rand. Isize mfowethu. Unawo. Niku 1 rand ingane yakweni. Ukhumbula uniki yona ngokwakho ukubuka wena. Wena utshethe unika yona. Uyazi ukuthi umuntu nomuntu egcekeni. Nomuntu ophilayo nje. Umbethwe, uphethwe. Na uphethwe. Akekho umuntu ongaphethwe. Okwenzayo okuhle komunye umuntu. Kuyabuya kusasa. Noma ngekusheshe ngalesikhathi ufuna ngaso wena, uyabuya kusasa. Usiza umuntu ongamazi, uvane uyosiza omunye umuntu. Ithongo lalo wamuntu lisebenzisa omunye umuntu ukuba libuyise lokuyaya. Ngale ukuthi wasiza ingane wena yabo. Bayaxhumana labantu. Baxhumane bakunike lento ofanele uyithole. Mese bayakumukelisa bakini ngoba bayithatha bayise kwabakini, abakini mese bayakumukelisa umntwana wabo. Uma uhlonipha uzoyizuza. Uma uyingane engaloku idala umsindo ekhaya, iqabana nabazali, ugcine yona ishonele nale nale, idlozi lakho, ithongo lakho lizoyibamba into ofana ngabe liyayithola. Uyayithola wena mese lokhu ubheka omakhelwane kanti nguwe. Zifundisa ukuthi uxolise ekhaya bafo, zifundise ukuthi uxolise dadewethu ekhaya, uxolele futhi omunye umuntu umexolisa, ngoba icala losala ngalo kuwe uma ngabe ungaxolela umuntu exolisa. Nawe oxolisayo tshengisa ukuxolisa ngendlela ukuthi uyacela uxolo kulo xolisa kuyena, ungagcini icala ngoba nawe uyazimoshela. Kulungile, yize lo mzansi nandini bonzela fam, singeyidede inkundla. Udeda kwama ngake ngiqale ngivale ngalaba uthi ke lo makhulukhulu uhambe kahle mfowethu, siyabonga kakhulu. Uthi lo eish inamandla leyo moto, leyo moto nokunjani angibonike lapho nokupa ngazi ke udidekile noma mhlawumbe uthi nokuphakama. Ngicabanga ukuthi nje ngubhale kanjalo nje kwaphambana lapha yanga, ngicabanga ukuthi ke ubobeya kanjalo. Uthi namandla ke leye moto, iqiniso dadewethu lingiyibalile. Ubhlungu kakhulu uphamela abantu ngokubuhamba ngemoto enkulu ebizayo. Ekugcineni so senkingeni sodinga labantu ababukela phansi. Asibe nabantu bandawonye ngani zakwethu, siphilelane. uNkulunkulu uyothokoza ngakho lokho. Ekhaya sibe ningane zandawonye. Thelana amanzi lengane yakweni, uyazazi ke wena. Siyacela unibuyisane ekhaya. Kungabe kuhlapakele ingane sithi mse nihambe emhlabeni kusale ingane zibe nenkinga, ziqale zithwala amacala abazali plus nawabo. Asiqaphele into enjalo, silungiseni nje sisaphila, silungiseni nje konke kusanesikhathi. Hlala phansi noma kunzima, kunzima vele ukuthi kuhlale phansi khulunywe, kubhlungu awukwazi ukuthi usho lento, kunzima. Kodwa ke akulunge nicabangele ikusasa, ungacabangeli namhlanje, cabangeli ikusasa ngoba nawe uyovimbeka ngale udingo lo xolo walibalekela lemhlabeni ukuba uhlale phansi ucele kulabo abasaphila. So wenza ngeyindlela ke manje usubuya so nolaka ebantwini abaphila emhlabeni. Asilungiseni sisaphila. Sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Sinethemba inkosi izaphinde futhi sihlanganise. uNkulunkulu abe nani kuna ngokufisayo uphumelele, ungalilahli ithemba. uNkulunkulu khona uyaphila.
2: Icala balikumba kumina kanti futhi nami ngangekho ngisentombini yami.

Dike wanuluhlelo nalengosi ke leso ngena kuyona nje manje uzoqaphela ukuthi ke la siyasigweme lapha ke ingoma ezinde kakhulu ngiyabona la ukuthi ezinye ingoma ezicela abantu zinde ngalolu hlobo mangathiwa nje silala zona zodwa mhlawumbe singagcina sidlale only 2 noma 3 songs singabe sisafika nakuona lapha ke u4 njengoba sike feel good for playing 4 uyazi ukuthi originally bezidlala only 4 songs kodwa ngokuzwelana nawe ngokwazi ukuthi ke uyawuthanda umculo la oyicelele wona wena sasesithi ke chanowa ke s-ede lapha ke isikhathi sishaye le nto from

0: ngwanga nje kuningi ngempela ama benefits la maphilisi a more than lo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela ukuqondene nawo. So that's why bengisho kanjalo, ngiyabonga kakhulu. And ngizophela ama products ayeni ngizofuna umuntu awazonge ngoba hayi cha, ngiyaqala lo engibonayo, hayibo kade ngihlushwa amahlombe. Ave ngibongela,
1: hayi anginamazwi, hayi ngiyabonga, nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga. Ilavido yakho, hayi babayi, hayi njengoba ngithi I don't have words really. Ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlambe once a month. Hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine eze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni, uyimina odlile, hayi ngoba bengingasazi. Yo hayi baba ngiyabonga.
2: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda, kodwa lutho ukuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
3: Impela nje ngifuna ukukomenta, ngiphasise, ngincome, ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina. Cha ayi, iyasebenza impela. Ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu uyabona. Nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu, sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona. Indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje, ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo, ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela uyabona. Nje kimina engase kwase kunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena, sikhuluma ekuqaleni, hayi ngase ngibosha, ngiyafeyila manje, ngiyafeyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga, ngase ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje, ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu, ikhona into eyenzeka lawo la. Ngithe manje sengibuyela, ayi ngakhijima ngeza uthi akusey mina lo.
4: Impesu mina ingisize kakhulu, benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ibobuzukuzuka impela ukuthi hayi ubusoba bevuka, kodwa ngale ndingasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu. Ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu, ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje bakampesu.
5: Awu baba, hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga ukuthola lethuba baba. Eyi ngiyibonga kakhulu baba, futhi angaze ngathini impesu ngakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama, hey vele ngishaye kanye into esheshayo, kusuke lapho vele imakwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele, ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda. Kodwa manje imakwabo hayi lutho nje, ithe ithulile nje ayifuni lutho. Kodwa masengisebenzisa impesu baba, ayikhona hayi. Hayi baba ngiyakutshela baba, hayi u-one nje uwodwa baba, hayi umama uyajabula baba, uyajabula ngoba uyadonsa baba, ngisasheshi.
6: Molweni dada, ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngayothenga umpekiso laphana, ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale nginaso istock. And then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani, but ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze two capsules, ngaphuza namanzi but up so far hey ngisamangele ngempela, hayi iyasebenza kakhulu, is very very

abenyathi inkomo sidle khanga ngoba isola beluse umfana kasoso lo umfana kankanyamba umfana kankonka umfana kakhompyutha umfana kasipho ndlovu nomaria untom zonke edamini eshongweni dam molweni bafowethu bam ayithembisa ukuthi ke uzobusiseka futhi kakhulu ngezwi kankulunkulu laphayana-ke nje sesibheke ku-8 o'clock khona namhlanje kuwona umsakazo wakho izwi lomzansi siku-98.0 izomehluko yebo alibe luhla-ke usuku uma kukuthi-ke usuku lwakho lokuzalwa nangale kwalokho-ke bafowethu bami noma ngabe-ke olwayizolo belunjani kodwa-ke ungangeni naleya mentality yayizolo usuku olusha lolu inkosi elwenzile ngakho-ke masithokoze ngalo yebo yebo yebo ebubini bayo yonke into ohlala uyibona iyimbi ubheke kodwa ukuthi ngeke yini kube nengxenyane encane ungakwazi ukuthi uthole ubuhle kuyo mhlawumbe ke ungakhela kulobo buhle bese kuthi naloko kade ukubona kububi mhlawumbe kugcineke sekulungile ngizwila ngithi ngoba-ke amehlo-ke asheshe ukuba abone okubi nje kakhulu kodwa uzobona ukuthi uma uqikita amehlo ubukusisa kahle uzobona ukuthi nakuyona le nto oyibukimbi kodwa ikhona enye ingxenyana enhle ongenzeka ukuthi yeyake yaba yinhle mhlawumbe ngenxa yobubi banamhlanje sewukhohlile.

bafowethu ke isikhathi ke sokuba sithole ke izindaba njengoba bengini thembisile okuyindaba ke zokuqala zalolu suku ngale kwaloko ngizobe ngibuka ke amagama end.

kanike Dlamini ke le yasefolweni kukhona ke umabuyi khathi ngicela ungena ke bafowethu ke eqebehla ngoba ke ngibona bani ke uphindi gumede yena ke umihlali yebo umihlali ndabula eqebehla uphindi gumede yena lo

Mawuzazi ke ukuthi ukuya kwakhe enkonzweni umuntu oyakanzima ototobayo zama ukuthi phela amasonto abawu 4 enyangeni awuzame phela ukuthi bekhona nje inyanga ozowaqeda onke ama Sunday uyivezile enkosini ungabi lula nje ukungani ingakhohlwa nini esenikhohliwe inkosi ukuthi inosuku ekufanele kakhulu kube holwayo ukuthi injini iphethwe yiyona.

umuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru bathula bathi du. Wayesethi, mina ke ngiyindoda engumJuda. Ngazalwa eTarso laseKilikiya. Kodwa ngakhulela kulomuzi ngafundiswa ngasezinyaweni zika Gamaliyeli ngesineke ngomthetho wobaba. Ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni. Ngibopha ngibakhaphela ematilongweni abesilisa nabesifazane. Njengokuba ke nomphristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke, ngamukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane ngaya eDamaseku ukuba nababe khona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kodwa ke kwathi ngisahamba ngisondela eDamaseku kuphakathi kwemini kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini ngawa phansi emhlabathini, ngezwa izwi lithi kimi, Saul, Saul, ungisingelelani? Ngase ngiphendula ngathi, ungubani wena Nkosi na? Wathi kimi, nginguJesu waseNazaretha omzingelayo, kepha labo ababemi nami bakubona ukukhanya. Kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Kepha labo ababemi nami bakubona ukukhanya. Kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi ngizakwenzani Nkosi na? Noma ngenze njani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseku. Uza kutshelwa khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ke ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababemi nami ngafika eDamaseku. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, wayefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi wema wathi kimi, Sawuli mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi, uNkulunkulu, uNkulunkulu wawo baba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe nokumbona olungileyo nokulizwa izwi liphuma emlonyeni wakhe, ngokuba uzakuba ngufakazi wakhe kubantu bonke walokho okubonileyo nokuzwileyo. Le ndaba ke njengoba bengishilo, ngicela ukuba siyibukeleke eduze emva kwezindaba njengoba ke selibumbele leli hora.

ukhokho wakhe ubani. Makuyisonto ke bafowethu kakhulu masuke sibuka izwi kaNkulunkulu. Most of the time suke sibuka kube yisifundo kakhulu then intshumayelo. Kodwa ke ngoba ke sihola umoya. Ngithena ke lana sibuka ke indaba yokuphenduka kaPauli nokubaluleka nezinhlakana ezintathu esingazibuka kule ndaba. Okokuqala nje engakubeka ukugamisa kukaPauli imvelaphi yakhe. Bafowethu angazi noma lokhu kudalwa indlela ivangeli elifika ngayo kithina noma lifika vele sesinolunye ulwazi bese kuthi noma singayaliwe ngezinto ezithile sizithole sesizigqamisa lezo zinto kanti ziphambene naloko okuyizwi likaNkulunkulu. Yoba ke isifundo esilula ukuba abantu basizwe uma kukuthi incwadi le ngakho ke nawe osanda kusijoyina kuhle uqale ufunde uchapter 22 wencwadi kaZenzo mhlawumbe ngama lapha ko 15 kodwa indaba yonke ilapha izoyofika ku verse 21 ukuze ube naso isimo mqondo sokuthi yini esikhuluma ngayo.

Ngithena ke mina ukufika kwevangeli akusoze kwashintsha umuntu ukuthi ungowakabani, uzalwa ubani, ubani ubaba wakhe, ebe ubaba wakhe ezalwa ubani, kuphi nokuthi umndeni wakubo uzofike nje makuwukuthi ukwaMashu. Nize nifike kaMashu nje, nani kade nisukaphi, umlando loyo noma ngabe sewahlangana noJesu njenganami ekufanele uwazi. Awusho lutho futhi awuyukwenza mehluko ngokungena nokuphuma komuntu ezulwini, kodwa as long as usaphila la emhlabeni kubalulekile ukuba izinto ezinjengalezi uzazi. Ngoba nalabo esiklema ukuthatha imiyalezo yabo nokufunda izwi likaNkulunkulu ngezinto ezisuke zithinta bona eBhayibhelini, babe kugqamisa ukuthi bona qobo lwabo bangobani, basukaphi, bavelaphi.

ke mhlambe leyo engikukhulumayo ku sounda kuwe mhlawumbe njengokuwe manje mhlambe mawulalele ngendlebe eyodwa uzoqaphela ukuthi abantu abaningi esishumayela ngabo eBhayibhelini babengenamahloni okuveza ukuthi bangabakabani bazalwele kuphi bezalwa nobani ubani yena ebe ezalwa ubani izifundo ke njengalezi uyokwazi ukuyithola kulomsakazo kuphela

ukhona nje okufundekayo njengoba ngisakhuluma nje ukhona nicoshayo kunesibusiso nje ukwaze ukuthi wakabani niyazi ukuthi bafowethu ngiyasibona nje sibusiso ongasithola kimina njengomfundisi noma umfundisi wakho sokubekwa izandla uyazi kunesibusiso ositholiswa ukuthi nje uye ekhaya wafika nje wanyathela ekhaya ubusiseke nje ngokufika ekhaya bese kuba nesisibusiso osithola kwintombi endala yasekhaya kungaba ugogo lapho ekhaya noma uyena gogo sesele okuyena gogo wakho okuyena mpela ozala uma ukuthola ukuthi amseko sekhona udade wabo kagogo wakho loyo njengoba ekhona nje esempunga kunesibusiso ongasithola kuyena abantu baze bayitshela ukuthi kukhona enye into oyenzile nje ewumkhutshana othile ma uhanjelwa kahle iy'nto zakho kanti akukho nto ingoba nje ulandele ukuthi ungowakabani uvela kuphi wahamba wayozibonakalisa kuloyo gogo noma umkhulu walapho ekhaya bese kuba khona isibusiso sitholayo ngalokho

loluhlobo ke lesibusiso engikhuluma ngaso isibusiso ongeke usithole kumfundisi ofana njenganami noma lo senkozo usitholela nje ukuthi uvelile ekhaya waqhawula waqatshulwa la esandleni uqatshulwa intombi endala yasekha ugogo noma ukhulu noma lo mkhulu waqhawula wanamazwi awakhulumayo ishintshe impilo yakho baze bayitshela abantu ukuthi kukhona into ethile lo muntu ayenzayo mhlambe wahamba wafika wagila imikhuba ethile ukuze abonakale ngumuntu ophumelelayo kanti wabamba ukubaluleka kwezinto ezinjengalezi akujwayelekile ukuthi umuntu ongabahloniphi nje abantu abadala aphumelele akukhathaleki ukuthi uphushwa iziphi izimo kodwa nje umuntu ongabahloniphi abantu abadala kunaye

uPawuli la 1 uthi madoda esho kulabo abangontanga bakhe okwesibili uthi bazalwane esho kulabo abazinikele enkosini uJesu bese thi ke nani ke bo baba usho ke labo abakhulile kunaye noma ibalulekile lento ekufanele ayichaze kodwa kubalulekile ukuthi abe nendlela ayiaddressa ngayo futhi abe nendlela a recognize ngayo abantu abamlalele ngoba abanye abasibo ontanga bakhe ningilalela ngithi futhi ke nani bo baba yizwani ukuziphendulela kwami kwa ukuziphenduleka uziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu ngithi mina noma ungaphumelela kanjani okwamanje uze ube neqembana labantu elikulandelayo likulandela ngoba umuntu ngoba abantu phela balandela noma yini abantu abaningi abasebenzi lapha eKZN nase South Africa abazi ukuthi kufanele benzeni ngakho ke bagcina belandela noma imuphi umuntu bezama ukuchitha isizungu ukuze bangaqhekezi imizi yabantu ukubona behleka noma bekutusa ngalento ohlale uyenza akusho ubuqhawe kubo futhi akusho ukuthi leyo nto iright leyo oyenzayo inhlonipho ibalulekile bangakulandela bahambe emva kwakho abanye baze babe ngabalandeli bakho makubuza ukuthi nilandela ini ngoba kwenze njani abanye babe zinhleka bayeni nje ezihlale zihleka into engahlekisi lapho umuntu esuke ekhombisa ukwedelela nokuphoxa abazali bakhe abamzeleyo ngoba noma aphi lapho uhamba khona awuvezi wena uveza ubhuti wakho uveza umfo wenu uveza uma wakho uveza ubaba wakho uveza isigodi ozalelwe kusona nendawo ophile noma okhulele kuyona ayikho ngawe indaba ngakho ke qaphela indlela owenza ngayo nendlela okhuluma ngayo ezinye izinsizwa webafowethu besike size zibe nento ethi uma ufuna ukuganwa wohamba uye endaweni engakuphi kuthiwa amantombazane aleyo ndawo ayahlonipha ubaluleka ke lokho kwenhlonipho yabona ke lapho akabheki ubuhle kakhulu kodwa kuningi akubhekayo uma esefuna ukwakha umuzi manje ke uyaqala ke umphostoli Pauli ke uaddressa ke le ndaba yakhe uthi ke kwathi iBhayibheli lithi ke kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru bathula bathi du izwani ke mayiqala uthi uthi ke mina ngiyindoda engumJuda uyayivake ngoku uyayivake ngoku ngiyindoda engumJuda ngazalwa eThasu siyezwa ke manje ukuthi uPaul wazalelwa phi ungaloku nje ukuthi uthi umphostoli Paul encwadini engcwele wakuphi wena ube uwakuphi wena ke yakuphi lensizwa Uthe ngazalwa eThasu laseKilikiya. Kodwa ngakhulela kulomuzi, nizwile ke? Kodwa ngakhulela kulomuzi. Ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli ngesineke ngomthetho wawo baba. Kukhona umuntu owaba ne-role enkulu ayidlala empilweni yami kusho umphostoli Pauli. Uthi noma ngingumuntu omkhulu kangaka nabantu abahlale becaphuna izi amazwi izicaphuno zakhe umphostoli Paul mabeshumayela uthi kodwa nami kukhona umuntu owangifundisa engangena iklasi kuyena hey uyingozi umuntu owazi konke nocabanga ukuthi wazi konke nocabanga ukuthi ungcono kunabo bonke abanye abantu Hey uyingozi umuntu ongafundiseki ufana nohlobo lomuntu wesifazane ongakhuzeki ongeke awathatha ama instructions noma ukumbonisa kwakho Usuke uyinkinga uma uhlobo lomuntu wesifazane ongenayo lento ethi yazi ngiyayizwa lento

oyishoyo bengingayibukanga ngendlela oyibuka ngayo wena. Oh, iganiwe leyo ndoda. Oh, iganiwe leyo ndoda. Ngiyaxolisa kakhulu bengingazange ngiyicabange kanjalo angizange ngayibuka kodwa manje njengoba sewuyichaza nje baba sengiyezwa. Hawu, iganiwe leyo ndoda. Noma lolo hlobo lingabuye luthi ngibona ngathi ngithathe ngamawala ngathatha ngolaka bengingafanele ngenze ngalolu hlobo.

okhulume ngayo ngesikhathi kusakhona osibanibani. Ngingajabula ukuthi ngesikhathi esizayo into ethile uyibuke ngalendlela, kodwa ngisho ukuthi ubaba kenze njalo sekungaba kuyena ubaba ukuthi mayisebuka yena ubone ukuthi angayimisa yini ngalolu hlobo mina ebengicabanga nalapho myeni wami bekumbono nje bekungeyona instruction, ngoba ngiyazi ukuthi inkosi yami iyona eshoyo ukuthi yini ekufanele yenziwe noma ishiwe, kodwa mina benginalo mbono bengithi ubaba awumunyunge nje esazophuma.

Uyabona-ke ma ingqondo yakhe-ke ubuchopho bakhe owesifazane busebenza kanjalo, uyakwazi ukuyibona inkulumo eya ekulweni, uyibona isekude ukuthi ayikhona. Uyabona le nkulumo uma ngiqhubeka nayo kanje ingadala ukuba silale singezwani, futhi ingadala-ke uma bengahlali indawo ingadala kuphele ukuxhumana kwethu. Lezi nsukwana nje ngingaxhumani naye, ngingaxoxi naye, uzobe xoxa nobani? Uyibona isekude into yakhe, abesethi nayi indlela engingagwema ngayo, ngoba kungenzeka ngivule omunye umnyango engingafanele ngabe ngiyawuvula ngenxa yobudedengu bolimi lami. Sekungaze ukuthi ukuqonda noma ubuhle nokuthembeka komyeni wami koniwe indlela mina engenze ngayo. Ngakho-ke mangiqaphele, ngoba njengoba idubene nje kusho ukuthi akekho nelungelo lokushayela omunye umthetho, ngoba vele ayifonelani futhi ayikhulumisani. Akekho ozothi mayihlangana nomunye endaweni ethile abuze. Nosendlini uyaziphumela ngendlela afuna ukuphuma ngayo, uyazihambela aye lapho ethanda khona, angawenzi ama-update ngoba ivele idubene. Ngoba kukhona ongakwazanga ukuthi akhule abuke isimo ngokukhula, wasibuka ebuntwaneni emdala.

Lona ke wesifazane uyayazi indlela eya enhlizweni yendoda yakhe ukuthi ithambe ihanjwa kanjani uhlakaniphile kanti naye indoda makwenzekile ngoba nawo amadoda ayabacasula abesifazane iyazi naye indoda ukuthi ke noma ingakhohlisana ithini mayihlezi nabangani bakhe kodwa uma eseyedwa uyazi ukuthi ukuze ngikwazi ukuphinde ngimnqobe umkami yile ndlela engingaqhamuka ngayo hlakaniphile ke leyo ndoda

Kama amazwe uyayazi indlela eya enhlizweni yendoda yake ukuthi ihanjwa kanjani ukuze leyo nhliziyo ithambe. Kuthi noma kunezinkinga ezithile ezisuke zithinta leyo ndoda. Kube lula nakwabanye abantu ukuthi kungathi kuzoba ngcono mawungangena ngakumama. Ngoba nabo bayazi ukuthi umama ogane le ndoda eyonile uhlakaniphile.

0: Guys, ke kulungile bafowethu, ngibonga kakhulu ke ukulalela kwenu njoba ke bentshelile mangisuka la ngwaMashu bese kuthi ke ngo 10 o'clock ngizobe ngilapha ngoba kusine nkonzo between 10 12 past 12 lapha yana eClarota ngase library lapha mfundisi uMahlasi lapho engizobe ngikhona bese ngibuya ke ngibe ngapha eThekwini. Uzwa ke namdluli ingoma ethi ithi ke lingwele igama lakho ngale kwaloko sothola ke izindaba yebo zokubumbana ke kwaleli hora kanti ngale kwaloko isikompilo nempolompolo
1: uzwabo
2: isikhiza ke
1: sezobuya.
0: Ladies and gentlemen, believers in Christ, ingoma isithi selizokhala. Ngiyabonga mina, hlangana nezintatha mayinkosi savumile.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lento angihleki. Namhlanje nizontshela amaqiniso njengophets kodwa mina ngicela ngangisonde. Ukuthi nje nina besilokhu nezinto ngane engasayiqondi. Kwenzakalani abafana mebehamba batshekisa izinqa phambili abasaqondi. Amantombazana axhumaka ezizwe inkophe inwele namashini.

0: zami ngithi akwenzeke njengakumina, mina ngathathwa ngasuka emakhaya, ngasuka lapha, ngasuka lapha. Kimi akubanga lula. Lokho kwenza ukuthi ingane zami zakhulela edolobheni. Ay, asifani Nkosi yami. Ngeke ngithi zimbi. Kodwa asifani. Khona nje into oyibonayo ukuthi hayi no, asifani lana. Ngoba indawo okhulele kuyona lethu environment ikufundisa izinto eziningi kunalezo ongayitshelwa umzali ngomlomo. Yeah. Noma ungayitshelwa uthisha, noma ungayitshelwa umuntu ngomlomo. Akusiyena yonke into esiyaziyo. Esatshelwa yona, enye sayibona. Asifani nje inhlobo. Kunento engazi ukuthi ihlazo mina. Kunento labo esibazalayo bangayibonji ihlazo. Ngoba bakhule esimweni la kade ichaphakile phambi kwabo. Futhi wena uma uyiphikisa leyo nto, ngazi ukuthi khona wrong ngawe. Bese ngibuka ngithi hayi man, fanele laba bangayiboni lento iyihlazo. Ingoba abakhulanga esimweni sayo. Abayazi nje, ayikho nasemzweni yabo. Omunye umehluko omkhulu lowo. Thina sikhule emakhaya kunento esaziyo ukuthi eish iyihlazo lento le. Akudingi ukuthi uzutshelwe, akudingi uzutshelwe. So bona ke bayazi lonto. Labe sibazalayo.
1: Sanibona ngezwini lomzansi.
0: Yebo.
1: UMr. Ngcolo maphono wabala ikhonopia. Hey mina ngiyabonga ukukhulela emakhaya ngoba ukukhulela emakhaya bawumfana uyalusa. Thola abantu abadala baphutha bangaphambi kwakho bawuqhathe ngomfana. Qhathe umfana wenzela uqeqeshwa ukuthi uma usukhulile ukwazi ukuba yindoda. Ukwazi ukuyimela. Fundiswe ukuthi uma usukhulile soyindoda. Ukuthi ukwazi kanjani ukubhekana nesimo somuzi wakho obube singubaba kubo. Sokuthi ungadlala abafana, ungadlala abafana abanye. Benza umathanda emzini kababa wakho, ukhona umfana. Lokho kwasifundisa nenhlonipho futhi sayithola emakhaya ngoba emakhaya bekuthi mangena abantu abadala ekhaya endlini. Ney'ngane niphumele emnyango ningahlali phambi kwabantu abadala nibukela abadala bekhuluma bexoxa. Ngisho behleli bedla abantu abadala ney'ngane phumele emnyango nihlala inhlonipho yonke leyo ukuthi umuntu omdala mayedla. Afani hlabam kwakho umbuka, afani umuntu omdala umbuka emayehle. Leyo nhlonipho yasenza sakwazi ukuthi sikhule sifundisekile enhloniphekeni. Ukuthi umuntu omdala funa uhlale umthobele umuntu omdala noma kuthiwa ungakanani, noma kuthiwa nosomdala kodwa azazi ukuthi inhlonipho yiyona eyokwandisana nezinsuku zokuphila. Ngoba ukuyithoba kwakho kuwenza. Uweza nala uhamba khona ubonakala ukuthi uphuma ekhaya elinemfundiso, uphuma ekhaya ofundisekile kulona. Lokho mina kwangakha ngoba namuhla nami ngiyakwazi ukukhuluma ney'ngane zami ngaleyo mfundiso, ngiyakwazi ukuyinyala ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso enhle. Ingane ekhulele eThekwini iyithola inengcindezi ungakwazi ukufunda izinto ezibalulekile njengenhlonipho yokuthi umuntu omdala mayedla afane imbuke emahlweni, akufanele ihlale phambi kwakhe umuntu omdala mayedla, afane umuntu omdala mayedla aphume eminyango yodlala engahlali phambi kwakhe. Kuze ikhombise ihlonipho nomuntu abadala uma exoxa afanele ingane ihlale imbuke ngoba lale ndaba ayikhulumayo. Lokho kwangenza ngafunda olukhulu kuleyo nhlonipho yokukhulela emakhaya. Nami abantwana nami bengifisa, ngeke ngifise ukuthi ngabe bafukhulele emakhaya kodwa ngesimo kwesempilo nami sengakwazi ukuba nomuzi eThekwini. Kodwa ngihlale ngihlale ngoba bevale iy'kole ngibathathe ngibayise emakhaya bayohlala khona ukuze baqhubeke nabo bale bangixoshaxosha ulwazi lemfundiso emakhaya bagcinisala ngaphandle. Ngiyabonga Zinomzansi uNgcobola ikhonopha.
0: Isishiyagalolunye imzuzu Charlie ihora leshumi kwizilomzansi nge-Date FM sibangakhulu-ke kulama voice note. Bengicela siyenze ibe la ko-one minute, ingadlula nje kancane. Ishaye bese uyayibheka ukuthi iyangena ni lapho kuleso sikali lesi kuze sikwazi ukufaka abaningi futhi abanye abakhona abafisa ukuphawula.
2: Hayi, ngibingelele msakazi. Hayi, abuka nje ile nto zale ndaba yokukhula lokhu. Kubalulekile ukuthi kubhalanse. Ubhalanse khulele emakhaya, ube ngasemakhaya uphinde ube ngakhona ngale Thekwini ukuze uyazi yonke impilo. Yabo, ngoba manje moza.

0: ngithole indawana eyodwa hayi ngeke ngoba nami ngiye ngibone nje lethekwini ukuthi okay impilo yalethekwini yengane zakhona yinoma ehluko ayifani nengane lento zesemakhaya yabo.
1: Yeah, okay, balance. Ibalance iyadingeka. 10 past 10 isikhathi kamanje. Kanti yena ingcingo ngiyayithatha ku 0604807164. Iyiphi le mpilo othi ye iyona engcono noma elungele ikakhulukazi laba abasakhula? Sawubona.
2: Sawubona ba.
1: Yebo.
2: Inkuzo kubebe zinye leza kube number 10.
1: Yeah.
2: Okhuluma naye.
1: Yeah.
2: Kuhle ukukhulela emakhaya. Ziningi izinto ezaziyo. Kufana nesekolishi. Umfana walusa nomfana ongalusanga unomehluko. Lalela-ke baba. La ngiqonde ekhona. Ayizwa ba?
1: Ngiyakuzwa.
2: Ngisholo ukuthi la ngiqonde khona-ke khona into engingayibuza ngikhulele emakhaya kodwa kangiphendulekanga sengiyajabula-ke manje ngoba sengithole mhlampe insizwa ezongicacisa ngilalele emsakazweni. Ngikhulele emakhaya bekuye kuthi ma ngabe kuhlatshiwe kushiwo kuthiwa kuzohlatshwa lapha inkomo kuzoba nemisebenzi. Manje sengiyengizwe kuthiwa kwenziwe itiye kumbe itiyana, leyo nto kungokwesibili ngiyifaka njengayifaka komunye usisi okhuluma la ngesonto ntambama kwadla ukuthi-ke bakhuluma. Ngiyacela ukuthi leli tiyana livelaphi ngoba ngenkathi sikhula bekuthiwa kuhlatshiwe kumbe kunemisebenzi. Manje ngisho emakhaya uzothi umuntu hhayi wofika lapha kule tiye kumbe itiyana. Ngiyabonga.
1: Hhayi ngiyabonga nami, kodwa sekuyoba isihloko sangelinye ilanga leso kwanamhlanje ke sithi kubamba la ngoba idinga ukuhlaziywa kujulwe nayo leyo. Lesi sikhathi esincane sisele-ke sizoba nenkinga ukuthi sikwenze lokho. Kodwa-ke siyawubonga-ke umbono ngalapho-ke. Sithole i-voice notes ukuthi uthini.
3: Uzoni nendawo nabalaleli, ngiyabingelela.
1: Ngiyavuma.
3: Ngiyaphila mina. Ngiyabonga ukukhulela kwami emakhaya, imfundiso yakhona, ukuhlonipha, ukumaza omunye umuntu, nanokuthi ma ngaba kuhambe ugesi kanje obuhlupha nje ugesi la, ngiyakwazi ukuthi ngithathe iy'nkuni ngibasi. So ngiyakwazi nokuthi amanzi engekho ngihambe ngiyokha amanzi kude buqamama. So nje ngiyakubonga kakhulu, ngiyakubonga, ngiyakubonga. Ngikhulele eMzimkhulu esigodini sasedipini eLuthi. So nje ngibonga kakhulu nanesimilo nje kuningi engikufundile ngakufunda. Ngiyakubonga kakhulu nokuthi noma kwakuthi ngangingayo esikoleni wawungalali wawuvuka wengadlali ukhulu wekutshela futhi ukuthi uyaphumula ngoba isasihamba i-long distance bangaba sesikoleni. Uma suthi ulele nge-weekend ethi nakamhlolo ukuthi uthi uyaziba nakamhlolo azobuya akushaye ngompetshisi. So nje ngiyabonga kwakungifundisile nanokuthi ngingathandi lokhu yabo, hhayi ukuthi ngoba ngingabathandi abantu, ukuzula ukuzula nje wakutshela kahle intombazane ayizula umsebenzi wasekhaya awupheli yabo ngoba othi uma ngabe ungayile esikoleni kuyi-weekend ufuna ukuqala ukha amanzi emfuleni ubuye usinde ubuye uhambe uwashe iwashe ngewona wonke umuntu emfuleni. Lokho ngakona ukuthi uyakuhlupha uyasihlupha wekusifundisa. Ngiyabonga kakhulu, ngixolisa isukululu baba labongeke emolweni.
1: Okay, siyabonga. Bese ngisho ukuthi kanti le ndaba yabantu besilisa bodwa yini? Hayi baba besifazane, siyabonga kakhulu. Lapho-ke sawubona semoyeni.
4: Londa.
1: Yebo.
4: Yaphi yalanda?
1: Isinenkinga yocingo kodwa emva kwakho.
4: Hayi.
1: Right.
4: Okay, imali lendaba bese kuyancane.
1: Ehle simpela nje ngingayicisha ngoba sizwana nje ngapha.

0: zuba ko nginga ehe nazia
1: akwai ga sai yana da ai nan da ban nan kulele ingana sa laino ni futi kuire ma kai mina mfi ukuire ma kai nan mfi ina mena gifundi e ningi non da yabona kono munu bana ozalo andi futi kwakushona ma wakhe lo mfana ukhulele eThekwini manje siyahamba kina naye yelusongisa andla wanga uyabona nje ukuthi nje umfana nje oyidatata nje uyabona nje ufaya ngisha amagolide uyabona nje ukuthi umfana nje itayibe umfana nje ujama ke sekakhulu manje mangayithi siyamtshela ukuthi hayi bese phela ngene emgodini pelumbe nawe hayi avele akhuluma ukugelela akuyagelele kusho ukuthi nondaba ukuthi omunye umfowethu uthe esuka kwangena emgodini angithi uclean yena vele hayi futhi uma engena emgodini avele akhe intamo semgodini avele amqhulile ngenhlaba kamngcolisi ngamabomu
0: yeah
1: avele amngcolise ngenhlabathi avele amthele ngenhlabathi wa manje yena umile manje uyasibuka siyahamba thina lana sibe umgodi bathona uma wakhe umile uyasibuka lo mile so nje nondaba kithi mina ukhulile emakhaya mina ngibifuza into ey'ningi emakhaya ngibona nje engikufunde kakhulu ngoba hhayi abona ukhulile eThekwini umuntu okhulile eThekwini into ey'ningi akazazi into ey'ningi asemakhaya akazazi wa manje wathi into ey'sheshaka leThekwini ey'sheshaka mengabe ngibuka nondaba.
0: Alright, siyabonga kakhulu. Yeah, ngiyazi. Ngazuthi amakhaya iwona anabantu abaningi njengamanje. Njengoba sikhuluma nje. Voice note.
2: Njani Polo, ngiyakubingelela nabalaleli. Umama umthethwa lo ngisentuzuma. Hayi mina ngakhulela khona ekhaya impela kwamaphumulo. Ngaqala u-first year ngaze ngagcina kwa matric sasakubiza ngo form 5 thina ngaleza ikhathi.
0: Yebo.
2: U-grade 1 sasithi u-first year. Grade 2 ku second year. Ngafunda hey yayinzima impilo yasemakhaya ngifuna ukuqamba amanga. Kodwa babesakha shame mangiqhathanisa nala i-drop-ini iy'ngane ziyabanjwa la ziyadedelwa. Ngiqonda ukusho njalo ziyadedelwa la kanti emakhaya iyabanjwa ingane zibe ndala kuyima iqala ukwenza izinto ngokuhlakanipha kwayo kodwa nje hayi abazali banesandla esiqinile emakhaya hayi kodwa kwangisiza-ke ebandla shame. Impilo engiyithanda kakhulu eyala edrobhini ngoba ngafika la ngo-96 nje hhayi impela emakhaya angikhumbuli nje ngoba phela la edrobhini uyakwazi nananokuphanta mina ngithanda ukuphanta-ke mina mpolo-ke hhayi ngalapho-ke ngeke uzungithinte-ke impela hhayi kodwa nje emakhaya hhayi khona kwakumnandi isandla siqinile kumnandi kodwa hayi impilo yakhona hayi angiyikhumbuli i-right kakhulu le ngikuyona la edrobhini. Ngiyabonga mpolo umama umthethwa lo.
0: Buyazi ithanda abaningi la uma bekhuluma ngokwakheka komuntu kwesimilo nokuqonda isikompilo lakhe bancoma amakhaya. Nginizwa ngathi nikhuluma kanjalo kodwa-ke for ukuthi uqhubeke uphile phela-ke ngenxa yokuthi-ke amakhaya awanawo umnotho kuyakuphoqa ukuthi ze la kodwa kubuya ngazi ukuthi nje engqondweni yami nento ethi ngihlezi ngiyibuza le nto kwakungaba njani kwakungaba umthetho kuwumthetho nje ukuthi okay lalelani-ke hlukanani ney'ngane zenu azihambe ziyokhulela emakhaya kogogo nomkhulu uma ungenaye uzomharisha somewhere emakhaya uzomthola kube nebusiness ingane ehamba nje mfana nje yolusa inkomo ntombazane yosinda yokha amanzi yenze neminye imisebenzi enjalo so ya kodwa phela ngiyayiphuphela le nto engisho yiphupho nje angikhothi ngenzeka ngoba kwayona amakhaya sekunogesi sekunempompo emagcekeni sekunani kodwa okungenani ke bayoyizwa le nto-ke noma bezoyivakashela kwakuyiphupho lami ukuthi ngibe eyi yaba leli phupho ngiyenqena nokulixoxa nje ngoba kuyacaca ngiqonde ngqo emathuneni nalo ungazange ngize liphumelele nganginesifiso nomunye umngane wami ukuthenga iplazi endaweni ekude netheku leli plazi

0: libe cultural village libe umuzi nje wesizulu bese siza ekoleni la advertise kubazali abakhulela emakhaya kodwa ingane zabo ezingasayazi impilo yasemakhaya ukuthi azivakashi ngama weekend noma ngama holiday ezivakashe nabazali noma bezingavakashana nabazali zivakashe nabantu ababezobe beqokile ukuthi kube ibusiness nje esiloperator lelo. So last shaka kanjani lelo business ke nomnganami. Well, besides uthi yena washona and yena enamandla, amabhunu ayengafuni namaplazi. Mekufika thina sizofuna iplazi ayivele ikhuphuke imali yalo ibe phezulu. And there's a reason why sasifuna iplazi, to be specific, yiwe iplazi singayanga endaweni zamakhosi. And ngiyayisola manje. Ngiyayisola ukuba saye endaweni zamakhosi mhlawumbe ngabe leyo project ikhona. So yeah ngoba sasinayo lento mina nayo ukuthi yabona vele ingane zethu azazilutho nje ngenxa yokuthi siyizalele la zokholela la and the connection ayisenayo emakhaya. So sokwenze njani sesicabanga leyo idea ke manje ngithi ngiyabona lento angaze ukuthi sengizoze ngihambe nje emhlabeni ngenzekanga ngoba yeah izimo zinje. But otherwise, it's an idea. Akuyona eyamngedwa. Kufanele ife nami ngingayishongo. Mekukhona ongakwazi ukuyiqala. Nansi i-idea lana. Siyafisa thina ukuyithatha iy'ngane zethu nabazukulu bethu. Sivakashe nabo. Siyobakhombisa impilo. Iy'ndawo ey'ningi ey'semakhaya esike siyihambe ziyisilungu nazo. Ayikho into ofike uyifunde etheni. Ayikho into ofike uyifunde. Ngoba qha umuntu oselokishini. Eqhamuke emakhaya abantu basemakhaya bafuna imali yakhe so bafuna ukumimpressa bafuna ukumenzela. Mina ngifuna indawo ezobe i-designed ukuthi uya kwi-experience yasemakhaya. Designed kanjalo. Okay? Futhi ngangifisa mina ifana nse nale ndawo mina engakhwelela kuyona ukuthi ibhasi ikushiya laphaya. Umgwaqo ubhuqu. Belinile kunodaka. Meme yabona nje. Leyo nto leyo bayi-experience noma bayi-experience sakuyivakashela kulungile kodwa okungenani iyobe ingenile emizweni yabo. Kwakuyiphupho-ke lelo. But ke ngiyabona nje ukuthi hhayi sekufanele ngivele ngilikhohle nje liqhubeke libe yiphupho, ayikho inkinga futhi nalapho. Ya, sikhuluma ngesihloko esimayelana nokuthi yiphi indawo ekahle ekutheni iy'ngane ikakhulukazi zikhwelele kuyona. Sisebenzisa isibonelo ngawe balalela. Mhlawumbe khona nje becabanga ukuthi hayi ngeke next year ngiyamlanda mina usibanibana abuyeze la eduze kwami kodwa mhlawumbe emva kuzo lolu hlenzo beseze ukuthi eyi ngeke mhlawumbe ngeke ngithi ukucabanga kabili kathathu ngaphambi kwa ngimthathe ngoba nabantu baphawula ngendlela enje.
1: Hey, sawubona Nondaba njani kwethu shobasa lokhulumayo. Mina kwethu ngathi kubhalansile la ngazalelwa khona nala ngikhulele khona ngoba mina inkabami isebhulwa ngazalelwa usebhulwa mina ngazalelwa ebhulwa mfowethu. Sasuka sibancane sazokhulela endwedwe. Ngafoyela la endwedwe ngabona amadumbe singawazi nokunye ngangafunda nokulima ukufunda ukulima ngafunda le endwedwe ukulima ngayifunda impilo khona. Into engithi ibalansile la ngazalwa khona nala endwedwe ngolimi lwakhona ebhulwa into eyiningi bayibiza nganye indlela ngoba la endwedwe icansi bathi ukhukho ebhulwa bathi icansi isihlandla. Okuningi nje indlela abakubiza ngayo izinto zezithi ukuhlukana kodwa ngiyakwazi uma ngabe ngifike ebhulwa ngikwazi ukuxhumana nabantu bakhona ngolimi abalukhuluma khona into eyiningi abayibizi njengala endwedwe kodwa kubhalansile. Lo ngisho baba ukuthi ke kukhona umehluko othile khona lasazwa khona lasakhulela khona babuNondaba.
2: Gagashe uyaphila bhuti. Ya. Uyabona Gagashe. Sina sikhulela emakhaya Gagashe. Siyamazi omunye umuntu, siyakwazi ukukhuluma nomunye umuntu, siyakwazi ukuhlonipha umuntu. Sikwenza konke. Siyakwazi ukucabangela ukuthi khona into ekumele singayikhulumi ezophoxa abanye abantu. Khulela emakhaya kumnandika ngoba uqhathwa nje umuntu. Ushawe futhi. Ukhule nje ube indoda nje ehlakaniphile. Ngoba ukubuke wena mtakazondo umuntu ongakazi ashawe nomqondo wakhe nje ubuye ungathathi kahle yabona. Ya ngoba manje isibhaxu into angayazi. Hayi emakhaya ayikho into ongayifunda isibhaxu inhlonipho yonke into. Ya. Yeah.

0: izinto eziningi besingazenzi emakhaya. Othi uma uyibuka manje ubothi hawu ayikho le nto. Ngiyabonga Gagashi uDube.
1: Njani Polo, uyaphila? Nathi sikhona. Nami ngomunye wakhulela emakhaya, ngafunda okuningi ngokuzala kuzalelo la eThekwini. Uma wasengithatha engise emakhaya, ngafunda ukuthi intombazane iyiphatha kanjani okokuqala. Okwesibili, ngafunda ukusinda, ngafunda inhlonipho, ngafunda ukuthi ingayihambi imizi yabantu, ngafunda ukubamba igeja leyinkabi. Ngikwanyana lokhulumayo.
2: Yho, hayi amakhaya winning. Hayi, hambela kodwa nje amakhaya, abantu bayithandela amakhaya. 25 after 10 isikhathi njengamanje, kanti khona umyalezo angenayo la uthi ngiyakubingelela Mpalampolo isikompilo. Yo, sekuyafana sekwaba nogesi, ompompi kuyamoshwa phansi, kanti thina sasitheza sikha amanzi emfuleni, sisinda silima amasimu. Ngangize ngiye nasediphini ngilusa iy'nkomo, yabo nje ngaboshwa izandla nenyawo. Uma ngase ubenzise zonke lezo zinto ngizibalayo, umama Macibane indwedwe ekwazini area. Right, imali ngakhulu ama voice notes, ngicela ukuwaphungula nje impela.
3: Ake ngithathele lithuba ngibingelele Nondaba. Ngiyathemba uyaphila lapha estudio. Ngiyaphila nami, ukhuluma nomfana omkhulu endwedwe esigodini sakwanyusa ondini. Ngihlala ezolishaya emthintanyoni engaziwa ngale likanathi Khuzwayo. Cha, Nondaba, ngingomunye nami okhulele emakhaya. Impilo yasemakhaya ngiyibone i-right kakhulu, ngoba impilo yalana kahle kahle ize ikuthathe ikubeke ezimeni ezingekho right, uze ugcine usuwenza izinto ezingafanele, ngoba ujahe izinto ezisheshayo. Kanti mangabe ukhulele lapha emakhaya, uyabambezeleka kule zinto ezisheshayo, ukhula ngaphansi kwesiyalo sabantu abadala, ukhulele ezinkomeni, uzube mdala impela ukhula ngaphansi komthetho, bese uyasuka kuzosebenza. Uma ususebenza futhi kuyabonakala umuntu okhulele emakhaya, uyabonakala lapha nemsebenzini ukuthi cha, lo okhulele emakhaya imfundiso yakhe ayifani nemfundiso yomuntu okhulele la. Ngiyabonga Nondaba, ukhuluma nomfana omkhulu endwedwe esigodini sakwanyusa ondini. Ngihlala ezolishaya emthintanyoni engaziwa ngale likanathi Khuzwayo. Uphile nje Nondaba kanye nabalaleli, bye-bye.
2: All right, siyezwa. Kodwa-ke ngathi iningi lisasupport amakhaya ngokubuka ubuhle bawo kuphela, iy'nkinga zakhona sisayigwema. Siyayigwema iy'nkinga zakhona, sawubona
4: baba.
2: Yeah.

0: Ndatya kudala nezonto zabo mnanini mabandiyeke. Andinamali, andinamali. Ngithathe nesikwini, andinamali. Andinamali, ndibetheni, ndibetheni kaloku. Oh, hey, andinamali.
1: Ya, yeah, ini ngitshela ibhanki mina. Ngitshela ibhanki ngisho andiko. Isizwe enkulu kakhulu ke leyo ke shaya ngebaritone, ngebass, ngedoshaba. Angazi ukuthi kuphi okuyikona ke nami ngihluleka ukuhlukanisa ke. Dumza Maswana andiko. Phambi kwalokho Mbuso Khoza yena uthe endayini. Kanti ke Marie Sport uthe njengamanje 7 minutes to 11. Ngoba mwasho njengamanje. Ngathiwa izwe mina ubhota la ukuthi ngihlezi ngithi njengamanje hayi lezi insizo zonke-ke mekuze ngasehlangothini lokushaya i-jazz yase-South Africa zihamba phambili. Nansi enye-ke efike futhi icilongo phinde icule kamnandi mandisi jantshisi molo sisi molo.

0: Lelo ngiyacela.
1: So wena nje ngiyakhulunywa nje.
0: Yebo.
1: Ngiyadliwa
0: nje. Yebo, awukwazi ukuvela uthule. Awukwazi ukuvela usuthe nje. Usuthini?
1: Hayi,
0: man. Uthuleleni.
1: Thina sazala ubaba nomkhulu. Yazi bese ngikhumbula kahle eliphele mina isonto ubaba ekhona nje ekhaya engangikhulumisa. Hayi ngoba sixabene.
0: Wenzeni?
1: Angenzile lutho, si right. Ukuleni wakhe ngikuleni yami. Njalo nje mngidlethiswa ngizobona baba ithulele nje.
0: Awubuzi ngani?
1: Ha! Uzozutholeke.
0: Hayi ngeke.
1: Uzozutholeka ukuthi kwenze njani?
0: Ha sengabane ngithole. Ngiyadinga ukwazi ungithule ukuthuleleni ungakhulumi nami.
1: Engikwaziyo nje ukuthi ngimbingelelile. Ngi right. Akasho ngolutho, ngi right.
0: Kodwa kelene wagcina uhlukumezeka.
1: No, mina angahlukumezeki. I was happy uthuthule.
0: Ay nge.
1: Uzangithume.
0: Manje angahlukumezeka shebe.
1: Hayi uzozangithume. Uzozangithume. Nayahlalaye nobaba sobabili. Yes, yeah, sobabili. So join umalume late. Hayi la mama manje hayi.
0: Ithulile.
1: Sawona baba. Mhlambe mthe that's enough vele yambe.
0: Okay.
1: Ngiyena ngambuza ukuthi unjani yaphila wathi hey wena mfana.
0: Ngizokudokotela. Ngizokuthi ngike ngagqiha esikhona la kubhlungu.
1: Athi namhla lami.
0: Uzongilapha yini?
1: Hey.
0: Awengeke.
1: Yeah, noma ayihlalele nje ayithulele. Akathula akafunda iphepha.
0: Uyabuka kodwa
1: lutho ayithulele nje. Amehla okay uma nixabene noma kunendaba uthethule bekubuka usuke ekhuluma ngamehla kwaela ngathi akakubuki akakubuki kodwa uthule into ezenza ukuthi ngicela ukudlula yabo nje yabo phela nje futhi nakhona amaphendulo uphendula ngekuthiwa ama gestures ngesingisi
0: yeah
1: uphendula vele athi ngekhanda athi phela eyithule futhi yamonthi uyenqena ngisho ukukhuluma wenqena.
0: Yabona lokho manje ukube manje ngabe haya akasayenzi lo yona.
1: Sikuleso sigaba ke manje. Hayi mina even abangani bami babe bathi befebeze kumina bethi awubona baba singamthola impola vele ababuke.
0: Hayi ke ngiyahlukubeza.
1: Sothi ngiyambona. Bese ngiyakuyena mngane uthi hey injani athi impethu ngiyazi ngithenga mina baba kwa ngibuke uthi hayi mthetho wakhe. Anicabene. Analutho.
0: Okay. Yo.
1: Manje ngikuleso sigaba. Hayi. Hayi. Yaliwa ke manje. Nami ngihalela kuyithulela nje. Na ukuthi wena ngichaze.
0: Hayi, ungathuli. Khuluma.
1: Ngithini?
0: Noma yini, hayi kide engingakhulumisi noma yini.
1: Okay. Hayi ngizobalelela bathini ke bona ukuthi bahambisana nami noma bahambisana nami. Ngoba mina ngithi ke hey, yenisiye ke isithule.
0: Kodwa uzobona.
1: Yenisiye ke singadli.
0: Bazohambisana nami uzobona.
1: 0638208448 ngizowacheka manje ngo past 11 ngama messages. Kwa manje ake siqale la.
2: Hey, i-jazz, yabona i-jazz.
3: I-jazz.
2: I-jazz. Umculo nje opholile, omnandi.
3: Umculo opholile.
2: Uhamba negazi.
3: Into engenazi ixhwangxhwangu.
2: Okhulisayo futhi.
4: Uphilisayo.
2: Okwenza ukuthi ngisho uhlezi wedwa endlini. Awunazungu.
3: Dlalwa nama saxophone, udlalisa inyawo kamnandi.
4: And awufuneki ukudlala emujahile.
1: Yeah.
4: Ufuna uhlalele ubeke isiphuzo esipholile ulalele.

0: Aus ganin matiat, așa am nângan jal de întâi azi. Malili, ca mă lângă, mă galindi, mă colo, pam galo, cu un fundu caluva, te, baia teta. Când mă cumete în goma, ca tribut în boin. Aisha am nandi în aia. Enza, it tribute to umama uterote masuga. 13 minutes to 11. Ithi indaba, ithi, mengiyithulele, ngithethe icala. Thina uPaulay.
1: Sanibonani emsakazweni izwi lomzansi, ngingumuzi kayifane Phengu endwedwe. Ey, usakhuluma ngalesi sihloko, ngakhumbula omunye ubaba wakamtshali owayeganwe udade wabo kababa ongizalayo. Ey, wayethula bhotphezondi, wayethula isihlala ehlala kusona kungahlali nombani. Yonke into nje iqondene naye engafuni ithintwe umuntu, engayithintwa umuntu, wayethula. Uzokufike ekhona uthole ukuthi uthule nje, nikhuluma nodwa ethule, nonkosikazi wakhe wayemumsaba ngenxa yokuthula. Esikhathini zakudala ngiyakhumbula nje babekhona obaba ababenjalo, esikhathi esiningi obaba babengafuni ukujwayelwa iy'ngane, yabona, kwakubo njalo Nkosi yami. Ngiyakhumbula nje sathi masivakasha nasemakhaya endwedwe, tholukuthi ubaba wekhaya elithile uyathula. Sasenza shokeke kuseyingane ukuthi sizovakashele abangani bethu uma engekho lowo baba. Ya ukuthula kuhle kubi kwesi, kodwa ke uma uthula kakhulu ubaba ugcina ususabeka, uthola ukuthi akwazi ushaye umuntu, akwazi wenze lutho, kodwa nje ugcina ususabeka. At least ke umuntu uma ehlezi ethuleke makaveze izinyo ke ahleke ukukhombisa ukuthi cha akanankinga ekhona ekhaya. So into ezinjalo zenzeka obaba ke, kodwa bakudala kwakukhona lokhu ukuthi abafuni ukujwayelwa iy'ngane, afuna ukujwayelwa nangunkosikazi, engathi angahlezi njalo ehlonishwa. Ngiyabonga.
0: Yeah, ngiyakuzwa. Thina sikwenza manje, asikwenzi ngoba sifuna ukusatshwa, sifunani. Ngathi cathi kuyimvelo yendoda le ukuthi thula, ukuthi ungahle. Hayi! Engikukhalelayo la mina ileli icala leli olitholayo. Yilona lingenza ngikhale ngithi hayi! Icala-ke lizolandela. Hayi! Hayi! Nansi ngoba ithi thetha, wathula nje. Khuluma ngayo, ndisikhuluma ngayo. Thetha, thetha, wathula nje.

isikhathi njengamanje siyishumi nanekuphela imizuzu ese lishayile hora lishumi nambili. Hayi mlaleli, hayi awungeke. Nawe uyakwenza lento, hayi ngeke mlaleli, sawubona. Sawubona mlaleli wezilomzansi, unjani? Uyaphila kodwa? Nami ngiyaphila. Sithathe leli thuba sibonge uNkulunkulu kakhulu. Sesenzele umusa kuba mina nawe siphinde sihlangane futhi khona la ezindlini zomsakazo. Sisho njalo sithi leli ikhaya lethu njengokusho kwethu ngesonto eledlule. Nakuba besikusho phela ngoba kuyashiwa, kodwa ke namhlanje sekuyisiqiniseko sokuthi impela esikhulume ngakho ngesonto eledlule sekuyenzeka nangempela. Simbongeke kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Bese ngithatha leli thuba lokuba ngikubonge kakhulu mlaleli wezwi lomzansi ngokuba namanje usahleli nathi. Usashilo futhi kuba ke ngihlele ezwini angeke ngize ngisuke kulona. Bese kuba khona labo futhi abathi nje cha bengakaze ngulalele lo msakazo, ngiqala nqa siyakwamukela sithi wenze kahle nawe waze wafika. Kunye ngikwaziyo kuba ngeke uzisole ngoba usuke wahlala nje kanye stations lesi okuhlelekayo kusona, stations lesi okufundekayo futhi kusona. Baningi ke abantu abathe mabehlala la bathi yazi ngenxa yokuthi khona ukuphila engikutholayo. Into ebalekile bazalwane la ukuba siphile, akukho ukudlula ukuphila komphefumulo. Yebo nenyama kunjalo, kodwa uma ngabe lezi zinto seyihlangene zombili, inyama iyakudikadika, umphefumulo uyakudikadika, kuvele kube wesi. Kanti umphefumulo nakhona uma ngabe ustrong uthi lalela wena nyama, yonke into izohamba kahle. Ungakhathazeki ngoba mina ngisemzameni yokuba ngikwenze ukuthi ke ube right. So ngaleyo ndlela isimo bese siba ngcono kakhulu. Ngiyazi ukuba ngalesikhathi khona bangaphilile, abanye bagulela emakhaya, bakhulela futhi nasezibhedlela ezindaweni eziningi nje ezahlukene. Kanti ke abanye kade befihla izihlobo zabo njengoba kuyiyona le mpela sonto nje iphela. Kade befihla, abanye benemcimbi ngokwehlukana kwayo. Siyabonga kakhulu kuba ke konke kuhambe kahle, kwenzeka njengokufisa akweni. Ngiyazi kwezinye izikhathi bazalwane kuye kube nzima kakhulu, uze ubone sengazuthi ke lesi simo obhekene naso ngeke siye sidlule. Mhlambe neyimali ayihlangani, kuningi kwenzeka. Khona ke into engiyengichaze kakhulu, zingangahlangani imali kodwa insuku isuke ihamba, yabona, zisuke zingabhekile ukuthi imali isihlangene noma imali ayihlangene, luze lufike usuku, ngabe lokufihla, ngabe lomcimbi noma ngabe lini. And okumnandi kakhulu kuyenze

0: lokulanalo ke singiyaqhamuka mina ngizoshada nalo
1: sise manje
0: masingaxoxanga asikhulumisanga leyo ndaba ngizoba umkhwenyana ongathandwa la ekhaya kalula ngezathu ukuthi sengibaphuce isinkwa yabona emlonyeni iqatha emlonyeni sengathi ngibaphuca iqatha emlonyeni ngingahlosanga nami ukubaphuca iqatha emlonyeni ngoba nangimina kuzoba khona hayi phela usu wakwanala manje yabona sefanele ukuba nomndeni wami uqhamu usho ukuthi hey nomagodi hey ikwakhe la seyikhonyana naye mehlezi namanye amakhosikazi ikhona ukuthi konje mina singu abesegcina eseyintshontsha sakuyintshontsha imali esitshenzwe nguye ukuthi ayise ekhaya yabona le so then siyaqala siyakha futhi ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nomyeni wakhe so ngithatha ngikusabheka lo wesimame so ke ilapho ke sekuthini lo wesimame ngalesikhathi nje ethi kukho umuntu ozo office ukuthi hey baba mnumzane la ekhaya ayeqala uxoxo la endlini ayikhulumeke nomama okhona abazali bakhe ukuthi ma isimo sizobe sesikanye okusho ukuthi komiseka ngisazoke ngizama ukukhuluma nami noSibanibani lo ofisa ukuzala ukuthi ke sixoxe lento bonke yena uthini ngalo ngoba mina kumi kanje uma ngabe owesilisa azisekile ngale yonto kuba khona inqumo abazozithatha andukuba ngaphambi kokuthi kuze kube kude indlela ihanjwe kakhulu ukuthi kusekuyaganiselwa noma kuyaganwana so kumele bebe nesombululo same applies nakumina wesilisa mina mfana futhi nami imali bekade mangifika ngiholile uma ngimphathisa khona imali ngithi phonde ma yosenobona nanti card so sister say mawusise omdala odwala ukuthi ube kanjalo ngishiya kanjalo so na uma abe seqhamuka la sekuzoqhamuka uma Sibanibani la uma Khumalo esezongena la ekhaya iyashintsha lento ngoba phela uyena iphakethe lami esifanele igado uyena ikhadi lami selihlala kuyena so isiya usisi ke noma umama angisamazisanga ngalento
1: nakuba
0: sengizane ngashini ngoba uzojabule nothi sengiyaganwa ha ingane yami ngizothola enye
1: ingane
0: kule ndaba yekhadi inanakeke ukuthi mangabe kuthiwa sekuthi gqinge inyanga yokuqala lasiqedile nje ukushada ngihola mina sengithi ke Makhumalo nakho uyabona nje leyo umama useyaqala ukuthi hayibo kwathuleka kulenyanga
1: kwenze
0: talk shuthi bese yakhuluma ke inkulumo ukuthi phela sekufike bese yaqala ke indaba so ibalekile ukuthi ke siyikhulume naleyo siwumndeni before kufike lona esizobe sizomletha la ekhaya ozoba ngomakotwa la ekhaya uma sikwenzile lokho kuzosiza kakhulu enye izinto kunevesi la elitholakala kuma kwizaga 15 verse 22 Excuse me. Saka 15 verse 22. Ithi lapho kungekho khona ukululekana amasu ayachitheka. Kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. Lapho kungekho khona ukwelulekana amasu ayachitheka kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. Plans fail for lack of counsel.
1: Okay.
0: But with many advisors they succeed. So ngilifunda leli verse kwelokuthi liyasho lona izwi la ukuthi kubalulekile ukuthi laba basebudlelwaneni bakha ikhaya kumele bathole abantu abazoba ngabeluleki abaningana ngamanyamazi kulezi insuku ezenza sikuzona ngiyangihlale ngibiza under CW ngibiza abantu for imilokho zama workshop la esengiyangwamemezela emsakazweni ezabashadile ama workshop asokhuma ngabantu abakuma relationships so lawo ma workshop lawo okwakha ikhaya alusizo afana nalabeluleki iBhayibheli isho ngayo ngoba kuzoqhamuka kula amarel workshop ozofika khulume ngalesi sihloko sesikhuluma njengamanje at the same time umsakazo futhi uhusizo lokuthi sondela futhi la emsakazweni uma sikhuluma lezi zinto ngoba njengoba kudusho sesimaxoli ukuthi abanye kuthebe kufanele baye kwi-counseling kumfundi sibona beye kwi-counseling abayanga kuye oyedwa umunye kwagcina kuba nale nto ukuthi akikaki so umsakazo usuyangenelela ekuthi nawo ongayanga kwi-counseling usuyayithola njengamanje ngoba isho ukuthi ke amasu ayadingeka lento ukuthi mina ngiyindoda ngeke lo muntu ngwakanala mina ngeke ngitshele umuntu usibonge ngasazi cha akusiyona uma ngabe sizokwakha leli khaya ngoba uwena noma Sibanibani nawe so ngaleyo ndlela lithi iBhayibheli uma kukhona ukwelulekana lelo khaya lizoma kodwa mabe kuyikhaya lingafuni ukwelulekeka ngeke lime nazi zelulekwa yezinye zazo ke lesi esiqhululayo ngalesikhathi samanje
1: all right bamnala nanga umbuzo la obalulekile umlaleli ngathi uya profeta ngeke sisakhuluma ngale hloko umlaleli sesocela nje ubamnala ngelinilanga abuye naso okay kodwa ngicela ukufunda
0: yes
1: uthi sawubona sisimaxoli mina nginenkinga uthi ngihlala nomuntu wesilisa uthi angishadile naye amalobolo uthi ayabiza kanti akasebenzi manje sicabanga ukuvele siyobhala enkantolo

Kandike njengamanje siyishumi nesihlanu imizuzu lishayile ihora lokuqala khona la kwizilo mzansi 98.0 FM udeka itafula phambi kwezitha zamisho njalo la iJoyous izilo mzansi leli 98.0 FM ngithemba ukuthi usuku lakho sando sami lusahamba kahle konke kunjengokuba nawo ufisa. Okay, ungakhohlwa ke lokho ukuthi ukuba nesikhathi nawe kuyohlezi kubalulekile. Ukuba nesikhathi nawe kuyohlezi kubalulekile. Kunezinto okumele ukuthi ukhathazeke ngazo nangempilo yakho bese ubona ukuthi Jesu ngingenze njani la ukuze yonke into ihambe ngendlela. Uma ngabe uhlezi njalo usesixukwini wenza sengazuthi ke akukho okungahambi kahle kuwe. Angisho ukuthi hlala njalo uwedwa. Kodwa ukuba wedwa kukunikeza isikhathi sokuba ucabange. Ngenkathi unabantu ngaso sonke isikhathi, awubi naso isikhathi sokuthi ucabange, ucabange nje nangempilo yakho. Amaphupho akho ngikhula ayemi kanjani? Amiswa yini? Ngiyazi khona ongiphendulayo. Uthi amiswa umama, amiswa ubaba, amiswa ubani. Kunodaba esizokhuluma ngalo la ngehora lesibili. Ngiyafisa sengazuthi ngabe nabantu abasha bazobe bekhona balalele. Ngenxa yokuthi ke abantu abadala kukhona la baphuma khona njengoba bela. And akusho ukuthi empilweni yomuntu kuyohlezi njalo kumnandi, kunama challenges akhona. And usuku nosuku kunezinto zakhona. Usuku nosuku lunezinto zakhona. Lezo zinto uma ngabe yifika futhi zisuke yifikele wena, ayifikele omunye umuntu, kodwa isuke yifikele wena. So ke uye uzilungiselele yini uma ngabe kunjalo? Uyazilungiselela yini kunoma ngabe yini ongathiwa iyaqhamuka osukini? Uma ngabe ngijabulile kakhulu ngisuke ngazi ukuthi injabulo iyashintshana nenye. Lokujabula kwanamhlanje kungenzeka kusasa futhi uthole ukuthi angeke usajabule. Kunabantu ke impilo yabo bona abahlezi njalo befuna ukuyibona bejabulile. Mhla kwathiwa kufika izikhathi zokuphoxeka empilweni bese kuba sengazuthi ke umhlaba ubalahlile. Kanti lezi zikhathi zokuphoxeka kusuke kuyiyona college ke le osukungene kuyona. Kunabantu abangayazi into yokuphoxeka. Kunabantu abayazi into yokuphoxeka. So ke uma ngabe kufinyelela kuleso simanga leso, uye ujabule ngoba ikhona lento ethi Nkosi ngiyabonga ngenxa yokuthi ke ngiyakhumbula kwenzeka kanje kanje kanje. Le ndaba ingeyakho. But thina into esiyidingayo nje noma wena into idingayo kithina ukuba sikusupport. Cha. Ekukusaphotheni kwethu kuba sikulalele bese sikunikeza amasu ke manje ukuthi ungenze njani ukuze ukwazi ukuthi uphume la. Abantu abaningi bakhala ngokulahlwa abanye abantu. Weyithandoza manje ngixoxe into engayazi. Akekho umuntu ongenankinga la emhlabeni. Akekho umuntu ongabhekene nezinto. Izathu abanye abantu abasho bayithulele nje bathe du. So nawe ke ungaphatheki kabi bese kwanda amazwi ethi ngilahliwe ngisenkingeni. Lokulahlila usenkingeni naye. Is that unqena nje ukuhlupa kodwa usadila naye nenkinga yakhe. Njengoba uthe ucela usizo kubani wangakwazi ukukusiza, akakusizanga ngoba engafuni, kodwa akakusizanga ngenxa yokuthi kwayena uqobo lwakhe. Udinga lona usizo kodwa akazi ukuthi uzokwenza njani. Mhlawumbe uma singase sifundise lokho kungangcono. Izwi lomzansi leli 98.0 FM. Uhleli nomaxoli njalo ngesonto ngisuke ngikhona la ngihleli nawe kukuhle kumnandi ngendlela eyisimanga. Ake siqhubeke nje simdumise uNkulunkulu. Okay, njengamanje isiwu 19 imizuzu lishayile ihora lokuqala.

0: ano kutige ufisa ini ualwande njongoba ela endli nzo msagazo.
1: Kikala ukuloma na bala leli bezulu mzanzi. Ngifukanga kufia late.
0: Okay, stando sam.
1: Okay,
0: Yeah. Ngenkathi usuka la ngizokusiza yeso. Ngenkathi usuka la ezwini lomzanzi last time ugcine ukuba la izinto zakho zahamba kanjani nanokuthi ke amalungiselelo ohambo lwakho ahamba kanjani?
1: Ahamba kahle. Yes.
0: Okay. So njengamanje ayikho into osayibhekile ngaphandle kohambo lwakho.
1: Yes.
0: Okay. Ikhona yini into oke wabona ukuthi ay ngiyenzeka la ngingahambi noma yonke into ububona ukuthi ihamba smooth?
1: Yonke into behamba kahle. Yes.
0: Okay. Kambe yini uAlwanda wenzani?
1: Mina ngiyamodela.
0: Uqale nini nokumodela?
1: Ngiqala 2024.
0: Oneminyaka mingaki leso sikhathi?
1: Ngangina 10.
0: All right. Manje neminyaka mingaki?
1: Una 12.
0: Una 12 manje.
1: Yes.
0: Endimeni yakho yezokumodela yini nje ongasitshela ngayo ngoba ngiyazi ngaleso sikhathi and uthe wakuno 10.
1: Yes.
0: Yes, wawusethukhula kancane. Yini ongasixoxela ngayo uqala wawusaba wawungasabi ubani lo owathi modela?
1: Ngangisaba ukusaba.
0: Okay.
1: Ukumodela mina ngatshela uma.
0: All right.
1: Sathi cela ngimodeli.
0: Okay.
1: Ngoba ngangingako wazi ukuthi ngizomodela noma ngeke ngimodeli kodwa uma bangitshela wathi angimodeli.
0: Wambuza uma uthi kungani ma ubona le talente lokumodela kimi?
1: Angimbuzanga.
0: Awumbuzanga.
1: Yes.
0: Uwavele nje wamodela.
1: Yes.
0: So njengoba usumodela manje uyakuthanda ukumodela?
1: Yes.
0: Uyakuthanda kakhulu.
1: Yes.
0: All right. Njengoba uthi niyahamba nihamba nini? Nanokuthi nihamba nonke noma kukhona abantu abaselectiwe kuthenini wena nawe uzohamba noma nje nonke uma nikhona istage kuvela kwathiwa sonke siyahamba manje noma nawe ukhethi kwathiwa hayi sibonile lapha kuAlwanda.
1: Cha, sizohamba nge 30 June ngihamba mina noma.
0: Uhamba wena noma?
1: Yes.
0: Ho, kwakuphatha kanjani ukuthi ke uchuzwe nawe ukuthi cha nawe uyahamba?
1: Kungiphatha kahle mina ngoba mathitha abiza futhi mangaza wazisikhokhela sonke ngakho ngikhethi khona mina.
0: Okay, bebe khona abanye ekhaya kade befisa ukuhamba.
1: Yes.
0: Kodwa kwangenzeka.
1: Yes.
0: All right. So indaba yamathikithi sikhona noma ayikabi khona kukhona la osengafisa futhi ukuthi abalaleli bafake isandla uma ngabe kukhona.
1: Isikhona.
0: Isekhona. Ikuphi lapho? Khululeka nje sithando sami ngizokukhipha amawakhe. Ngizokukhiphela ngaphandle nje. Ngizokukhiphela ngaphandle mawakhe. Ya, uma ngabe kukhona la ofisa ukuthi abalaleli bakusize khona, balekelele khona, uma ucabanga ikuphi?
1: To all people of KZN who are in Mpumalanga.
0: Okay.
1: Please come in numbers to support me as I participate in Capital Hotel.
0: Oh, okay.
1: The tickets are as follows.
0: All right.
1: VIP ticket, 950.
0: Okay.
1: VIP ticket for children, 3 to 12 years.
0: Okay.
1: 450.
0: All right.
1: Standard ticket, 1,750.
0: Sikhuluma ngamathikithani la sisi.
1: Ma?
0: Amathikithani lawo esikhuluma ngayo. Siyogibela ibhasi, siyogibela indiza. Okuvota.
1: Yes.
0: Okay. So ke njoba usho le amount imali okuba sivote ngayo noma imali ukuthi nathi sibe yingxenye la uyakhona. Mawakhe ngicela uhlale ngala khona ngizokubuza nawe silekelele umntwana ngoba vele uma ngabe bekhona ngiyazi ukuthi bayakwazi ukukhuluma bona kodwa kunala othola ukuthi abakwazi ukufinyelela khona. So ke ingakho nomzali ngiye ngimcela ukuthi ngiyacela ukuthi umzali abe khona akwazi ukulekelela umntwana wakhe. Sawubona ma.
2: limakhaya.
0: Yes, unjani?
2: Ngiyaphila, ma unjani?
0: Ngiyaphila nami. Cha ngithi nami awungeni ukuze uzokwazi ukumlekelela umntwana. Ngiyabazi, angithi njengamanje yabona ukuthi ngiyamcathulisa kancane, kancane, kancane. Okungenzeka futhi khona ukugcina sekusalile ongafisa nawe ukuthi ke abalaleli bakwazi. Ake siqale indaba nje mhlawumbe mhla usuka ekuthenini ke izinto zahamba kanjani

0: nanokuthi njengamanje iziphi izinto enilindeleke ukuthi niyibone.
1: Yebo.
0: Hayi usayacula umngani wami. Hayi uyacula manje blind ka. Hey umntana ukhlala labantu usekhohliwe ukuthi ube. Yes ma.
1: Eh ngizocela nje ukuqale ngibingelele abalaleli emakhaya.
0: Mhm.
1: Ngikubingelele nawe ma.
0: Thank you.
1: Ngibonge nethuba nje kakhulu elisinike lona.
0: Mhm.
1: Singaqali sisibuye.
0: Yes.
1: Eh ukusuka kwetholana ke ma last time sathi siphuma nje egate sabe sithola icall.
0: Thank you.
1: Yomlalelo ngenawo social media kodwa othanda ukuvota.
0: Okay, okay.
1: Sabe sesi esayitha ngimsendele ama details okuvota.
0: Yes.
1: Owasenanda ubaba.
0: Okay.
1: Ngikhuluma ngaye igama ngilitholanga.
0: All right.
1: Ngase ngimsendele ama details okuvota wathi uzotshela nabanye abantu.
0: Yes, yes.
1: So lokho kungikhombisa ukuthi ukuza la ekhaya.
0: Ikhona lento.
1: Yes,
0: yes. Yes.
1: Uphinde ke usisi kule competition yabo kunalento yokuthi kuleli sonto ovotele kwangconywana ovotele kakhulu uya uzowina something uyena ke usisi utheme evoteliwe ke sikade siphuya sibuya la nje few weeks sikade sila
0: yeah
1: uwine ingubo because uvoteleke kangcono kulolo sonto okusho ukuthi izilo mzansi khona into eliyenzini
0: awake simbonke uNkulunkulu
1: so ke kwangiphusha kakhulu ukuthi ake ngiphusha amanye ama emails ngiphinde ngizame futhi
0: yes ma yes yeah
1: yes.
0: So njengamanje siya ke emaphethelweni ke nangu gele uthi mhla 30
1: mhla 30 June uzobe hamba ngebhasi.
0: All right.
1: Amathikithi bese ngekabathengi wona.
0: Okay.
1: Kodwa not ukuthi asiwathengi ngoba imali bingekho.
0: Okay ma.
1: Ngisafuna ukuthi ngiyaqala kuye eMpumalanga.
0: Okay.
1: So kunezinto efuna ngizibheke ukuthi uma ngigibele ibhasi elisuka phi liyapi. Yes, funa ngithole yonke le information. So information sengiyitholile.
0: Okay ma.
1: So ukuthi nje kuphela sithenga amathikithi.
0: Mhm.
1: Esobuze ingubeni
0: kuma
1: ama dresses maningi
0: maningi kakhulu
1: ugele ungenele photogenic ungenele u charity namhlanje bafuna sokwenza enye ama charities eThekwini if orphanage
0: okay
1: ingubo besubahambisela ingubo zokugqoka asikhonanga cause kuthi umphathi akekho abakwazi ukusebenza umphathi engekho
0: yes
1: so kufuneka senze siyenze ibe Friday
0: ngiyakuzwa
1: cause abantu ngangibacela ukuthi bangiphi ingubo banginikile
0: siyabonga
1: abangazisebenzisi
0: nakhona
1: uma khona abanye abanesifiso sokuthi bamnike ingubo alwandle like I said before ukuthi neingubo uyayidinga ukuze aqhubeke nama charities because uye wenza futhi kwamanye kwenye ama crash
0: okay
1: angasekhaya ifo ama Easter wahamba upha abantwana
0: okay
1: ubakwishela ama Easter holidays wabenzela nje i snack sasemini
0: ngiyakuzwa
1: yebo uke wabuza uma into entweni zakhe ke zokugqoka.
0: Yeah.
1: Ikunzima ma.
0: Kunzima.
1: Kodwa ke ngizohlanganisa.
0: Ngizohlanganisa
1: ngiyamthemba kakhulu uzowenza umusa ngoba vele usewenzile.
0: Yes, yes. So wena ma uma ngabe ubuka ke ijourney nje since emqalile noAlwande kuze kufinyelela la esikhona njengamanje uyayibona unamandla noma khona la othe ay kwangathi ngathatha umkhakha wrong ngaphusha umntwana emkhakheni wrong
1: umkhakha ma uright kakhulu for yena ngoba bengibuka izinto zakhe
0: yes
1: izinto zakhe azenza ukuthi izomsiza le ngoba umuntu othanda bengimele ngama crocs nje sakhulu uthanda ukugqoka ama crocs
0: when we ngenkathi egqoka ama crocs uyayibuka le
1: ngiyimagine nume
0: ngiyimagela wena ngiyimagela yeah
1: ugqoka ama crocs even uvula iTV
0: uhamba egqoka crocs
1: uvula iTV ubuka labantu laba ba advertise ngefashion.
0: Okay, okay.
1: Uyambona lando uyachikiza. Okay, ngibona ukuthi okay lento ila.
0: Okay.
1: La ikhona. So ngagibela nokuthula ntuli emotweni ukuba sengitshela ngomkhakha ke ukuthi hayi umntwana wami namuza kanje.
0: Ngiyakuzwa.
1: Sibe sesixhumana ke.
0: Mhm.
1: Sase sithola ke ukuthi ke uAlwande akwazi ukungenela ama page enti ke lawa angenelayo.
0: All right.
1: Yebo.
0: Okay. So njengamanje ukulungiselela nje obusha ukuthi engutsheni ne kusashoda kakhulu uyabona so njoba seniphinde naba nalo ithuba lokuba ningafika la emsakazweni ngemvume sinikiwe nathi ukuthi asininikele lo thuba lelo yiziphi izinto ofisa sengazothi mhlambe umlaleli wezilomzansi angangenelela kuzo
1: ikhona ingubo ma ingubo yabo ingubo azifuna igqoke ashintshe ka 4
0: Oh yes.
1: Nabe ngibe zofa uzohamba mhla ka 1 uzobe mhla 5.
0: Mhm.
1: Wonke lama outfits lawo ayabiza kakhulu.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ayabiza kakhulu. mangase kuthiwa nje khona umlaleli olalele manje
0: okay
1: ongakwazi ukusiza oalwandi ngama outfit
0: ngisho iyodwa nje nomunye aqhamke nomunye nomunye kanjalo
1: yes and enye into ukuthi ngibe ngisabe nokucela wema
0: angithi mina ngikunike imvumo ngathi umlaleli wena usho njengamanje izinto umlaleli angathi uma ngabe amandla akho na ekhona bese yakwazi ukulekela ngoba phela iyona inhloso enkulu enenze nafika la namhlanje ya
1: yes ene enye into ihotel esohlala kuyona esiyohlala kulona
0: ehe
1: sengwazile ukuyikhokha iamount of half
0: okay
1: so now kunalo half lo osele
0: all right
1: beli ngizothi nje beli u14
0: okay
1: ngawukhokha u7
0: sekusele
1: u7
0: okay
1: kusele lo 7 plus lezi ingubo
0: ngiyakuzwa
1: and kuningi futhi angikwona
0: kodwa
1: ngike ngasho ngenhliziyo ngathi no mina ngathi ngigagamelile la kanti nami ngifuna lento engiyibona enganeni yami ukuthi ingazi ife umnikazi waye khona
0: ngiyakuzwa
1: so ngitheme ngabe ngingi nami mase ngicabanga ukuthi sekuyimali ningayi ngikhiphile abangane lokho engikhokha ngikhokhela ama two kokhela ama twayini kwa lokho kube kukhokhelwa imali enkulu lokho kuthiwa ama ayeko lalowo
0: Hey ngibona ababayazi lokho ayona yona leyo
1: yona leyo yabo nje bese ngikhiphile singawuthi man ngeke ngikwazi kuwa manje yabo manje ngizoguqa ngamadolo ngizuze embombela ngiyaphakathi
0: yabo ngiyaphakathi yes
1: ha ngathi mengithi ezindlobuzantsi baphinda futhi bayisenda le email ngathi yabonake manje
0: nansi lento iyenzeka
1: sekuzokhanya kakhulu
0: so njengamanje kwi family injani support nje enitholayo ngalento I know ukuthi kwezinye zeikhathi kubalula kwezinye zeikhathi mhlawumbe kungabilula especially uma ngabe sihlala ubaba umama hayi khona la nanenzani
1: uyabona
0: kodwa ngisho ukuthi kunjalo sengenza isibone like a support nje esingase siyithola emndenini
1: yabo isalphosi support engiyithola emndenini wami inkulu ngendlela yesimanga ngoba usumndeni vele ongathatha intweni
0: yes yes
1: mina i support ke I don't believe ukuthi support it about imali
0: yes
1: but mase ngiyicela na imali if umuntu enayo uyayikhipha uyayikhipha
0: kunjalo manje kunjalo
1: I support nje ngiyithola kakhulu emndenini wami nowakubo
0: okay
1: inkulu ngelelo smart bese ku abantu basemsebenzini la ngitokoza khona
0: ngiyakuzwa
1: abola ngisebenza khona bayakwazi bayalwazi lolu sizi lwami njalo baye bathi imama mia uhamba uyovotela umntwana awuhamba bayaphonsa kakhulu
0: siyabonga kakhulu
1: bayabona Jamesonzini wami RNL plastic bayaphosa umndeni wami umanje wathi noma ngingena lutho noma ngingeyi lutho kodwa uma esehamba
0: yes
1: nizovota nivote nivote mase hamba kodwa umphako wakho uzoqala la
0: uzoqala
1: amagcabazo uthatha ngoba kahle kahle umangcobo
0: ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa so njengamanje umbone njani yena excitement ekuthenini zonke izinto ihamba kahle angibuyele kuyena bathini abangani bakho
2: abasho lutho kuloko
0: ngoba sekuyasondela
2: yes
0: wena ubungafisa ukuthi bathini nje mangathiwa bayakhuluma njengamanje abangani bakho
2: Hayi angazi nokuthi bathini.
0: Awazi ukuthi bathini. Okay, okay. Kodwa nje bayithulela abangani bakho.
2: Yes.
0: Ukuphatha kanjani ukuthi abangani bayithulela?
2: Ungiphatha kahle ngoba abasangideleli, abasazisho zababezisho.
0: Ababezisho eqaleni. Kambe manje bathi unyamani. Babethu omnyamani.
2: Yes.
0: Kanti abazi ukuthi lo mnyamani muhle ngendlela eyisimanga. Yabona the skin iyenze yakhanya lapha amajaji akwazi ukuyibona angithi sando sami
2: yes.
0: All right mhlambe ke mase sibheka khona nasemaphethelweni ngingacela kakhulu okay likhona obufisa ukukusho ma
2: ayangazi
0: awaz hayi abangichazi mase bethangazi omunye umngane wami wathi ngisacabanga ngathi hayi kulungile umngane wami ngikunike angikunika ithuba lokuthi ucabange okay sesiphetha ke mawakhe sesiye emaphethelweni usazoshiya futhi nezinamba yini kakhulu ofisa ukuba ke umlaleli ke ayenze njengamanje siyavota sivota kanjani sinikeza mama
1: sivota kumlaleli emakhaya abangena i social media ngoba ngibonile ukuthi bakhona abafisayo
0: kodwa
1: bashawela into ukuthi i social media banawo
0: okay
1: abangena u social media kuvotwa e Standard Bank
0: Oh okay.
1: I-account number yakhona ithi 370631153 3.

0: Yebo ke ushaka mnandi la uDumi uthi nje iGetsemane bayavuya izwi loMzansi leli 98.0 FM njengamanje ke exactly 2 o'clock ngicela kuba ngidayise bese siyabuya.
1: Thola ingcenye ka 10 million randi umuzwakala neflavor ngeFanta, Sprite noma iStoney okwenzelwe ama get together. Kusebenza kanje, thenga noma iliphi ibhodlela le 2 liter noma i 1.25 ml returnable. Thola ikhodi ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan iQR code noma uthumele uhi kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo umuzwakala neflavor kuba lula kanje ukwini airtime noqoqa amaphuzu akho kunemigomo nemibandela uma isitoko esisekhona.
0: Okay, ke munye umzuzu ulishayile ihora lesibili sikulona ihora lethu lokugcina sindawonye nje osukenela namhlanje. Uma usanda kuvulela umsakazo wakho sawubona uhleli noxolile Maxolo Mthembu Msimango. Njalo ke ngesonto ngisuke ngikhona. Mhlambe kafushane nje bazalwane ake sikhulumene ningalo ludaba. Ngizwe nje ngokucatshangwa abazali lento ibheke kakhulu kubantwana ibheke kakhulu futhi nabazali laba basuke besafunda laba abasuke besafunda kune indlela ke esike sayisebenzisa iqiniso ukuthi ezinye zazo lezo ndlela esetshenziswe abazali bethu zazi right ubona manje ukuthi lezo ndlela zazi right. Ngifisa la sikhulume ngediscipline. Kodwa idiscipline emntwaneni othe esafunda isikole wayesiyakhulelwa. Idiscipline ebhekiswe emntwaneni othe esafunda isikole wayesekhulelwa noma wakhuleliswa. Wakhulelisa, sorry. Ngiyakhumbula ukuthi saba khona lezo ikhathi. Ngingazi mhlambe ke abazali yini esuka ikhona engondweni zayabo abazali bethu nanokuthi yini abasuke besifundisa yona noma mina leyo ngingazange ngayibona kodwa ngayibona yenzeka kudadewethu omdala ngenkathi ekhulelwa kwabiza ukuthi ke ahlale ekhaya akwazi ukufukhulisa umntwana wakhe iminyaka emibili kuyima ebuyele esikoleni. So ingakho ke namhlanje ngifuna sikhulume ngale discipline enjalo ukuthi yini wena ocabangayo ngayo yayi wrong yayibambezela abantwana bengaqhubeki nesikole yayi right ngoba yayikubafundisa ekuthenini ke nansi indlela umuntu asuke seyiqalile okufanele ukuthi egcinini aphethe ngayo ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi umzali uyayisebenzela nje la usebenza khona andisimo asikho right bese umntwana akhulelwe uma yesekhulelwe atete qede lapho uthi hayi mntanami buyele esikoleni ngenxa yokuthi uzosala konta ngabakho umbuzo uthi bengakwazi ukuthi uzosala konta ngabakhe yiphi indlela okufanele afunde ngayo iphutha uma kuyiphutha alenzile ukuze engakwazi ukuqhubeka alinde bangaka abantwana othola ukuthi bakhulelwe esikoleni umzali wathi khululeka ngizokufunela umuntu ubuye lesikoleni wayiphindwa wayolandenye ingane futhi kwaba kanjalo. So udaba ke lolu nje engifisa ukuba sikhulume ngalo niyazi ninabantwana emakhaya and ningabazali so leya ndlela yakudala bekuyindlela engekho right wena uma ungayenzi awuyenziswa ngayiphi noma ngasiphi isizathu uma umzali umntwana wakhe esekhulelwe esikoleni yiphi discipline umntwana omnikeza yona wenzani wakhe umntwana mhla ekhulelwe leyo nto yamsebenzela yini noma izange yamsebenzela lona daba ke lwethu lwanamhlanje lolu esobe sikhuluma ngalo kulula kakhulu ke ukuba uxhumane nami ngenxa yokuthi ke ungaqala manje ungisendele umyalezo uma ngabe usenda umyalezo uzosebenzisa inamba e 063 820 8448 063 820 8448 yona namba uzongisendela kuyena umyalezo ngaba i VN yakho ngaba umyalezo obhaliwe uma ufisa ukufona sebenzisa inamba e 060 480 7164. Nangawe nje ne experience yakho kuyona yonke lento esikhuluma ngayo. Wayeka esikoleni, wabuyela, wayofunda, kwenzakalani?

0: Yebo ke uShamnandila uLindo umntanga yohamsana naye ubethu sile bethi nje hamba ngalamandla onawo sekungubani no isikhathi njengamanje 12 imizuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM sesingaqala ke bazalwane siqoxe le ndaba ngithenje soyixoxa nje kafushane kakhulu soyixoxa nje kafushane khumbuzana leyanto ibibalulekile hayi yayinganamsebenzi vele hayi yayinomsebenzi hayi yayingifundisa u1 no 2 no 3 ngoba ngakwazi I wish ngike ngakuzama ebantwaneni bami kodwa ke kwacaca ukuthi ke asibi nakho ukubona ngasolinye ngalokho ngakwazi ke emlaleli kuba ungishayele nambini yo 0604807164 noma ku 0638208448 8 ngizwe nje ukuphawula kwakho kuyona lento esikhuluma ngayo manje
1: theleli thuba ngibingelele sisimaxoli ohlelweni ikhaya lethu ngiyathemba uyaphila lapha e-studio ngiyaphila nami ukhuluma nomfana omkhulu wendwetu esigodini sawangiswa ondini ngihlala ezwelishaya emthintanyweni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo cha mina sisimaxoli isinqumo engasithathayo ngesikhathi womntwana ekhulelwe ngathatha isinqumo sokumdisciplina ngokuthi angabuyeli esikoleni azame ukuthi ayikhulisele umntwana njengokuba emthole yena phela ngoba phela mawutshalile kumele uvune ngalesikhathi ke ngingambuyisela ngakho esikoleni ngenzela ukuthi ayikhulisele umntwana ukuthi nami la engimsiza khona ngoba phela bathola abantwana qede bengavela oyise babo angithi uma ngimsiza nami ngimsize ebeyiphathele ebebuzwa nomzima bokuthi azothola umntwana mina ngimfundise ngiphinde enye discipline ngidisciplina ngayo ukuthi ngingamenze izinto ebekade ngimenzela zona enye izinto ke engazenzayo nakuba ke waphetha ngokuthi ephethe ngokungasafuni ukubuyela esikoleni kodwa ke ngabona kuyidiscipline engcono leyo ngiyabonga sisimaxolo umfana omkhulu lo wendoda esigodini sawanyiswa undini ngihlala ezwelishaya emthintanyoni engaziwa ngaleli kanathi khuzwayo uphile sisimaxolo kanye nabalaleli bhabhayi
0: bhabhayi baba siyabonga kakhulu okay siyabonga kakhulu okuyisona sinqumo owagcina usithatha for i-discipline yomntwana ngenkathi ethola umntwana yebo vele iqiniso ngoba ke njobe shubaba ukuthi ke abanye bavele nje bacashe kuba ukuthi vele usethwala ubunzima lo wesifazane ubani umenzi akasabonwa nangekhalo kodwa lokho kukufundisa umntwana ukuthi uma ngabe wenze lokho nazi izinto ohamba ubhekane nazo as much egcine ngasabuyela ngesikoleni nalokho futhi kusazomshaya ukuthi nginjenje uyabona ke angithi uyabona ukuthi lapho ayikho lento angagcina seblema umzali ngayo uyabona ngagcina mina ngingafundanga ngenxa kababa ngoba ubaba wanginikeza okwakufanele ngikuthole uma sekufanele ngibuye esikoleni mina ngisathanda ukubuye esikoleni alright isikhathi ishow me nanhlani imizo lishayile ihora lesibili wena mlaleli ngabe ke ukuphawula kwakho ngale lidaba esikhuluma ngayo uma qondene nje nomntwana wakho ekhaya iyiphi discipline umntwana umpanisha kanjani uma isethole umntwana uthi akahamba esikoleni aqhubeke yabhala aqhubeke

0: Egafunde uma ebuya lapho futhi akaqhubeke aye eVarsity ayokwenza izinto ngenxa yokuthi sisho kuqala futhi thi hayi uzobambezeleka umbuzo uthi abeqalile bengabonini ukuthi mhlambe kuzoba khona ukubambezeleka okukhona ngoba akekho umntwana vele osuke engatshelwanga ukuthi umphumela walokhu ke uzoba yini. Alright, ake ngifunde ke futhi lo myalezo ngizwe ukuthi ke umlaleli ke obhalile uthini. Ngikubingelela sisinaxoli, ngikubingelele nomlaleli. Hey, wavele wangikhumbuza owami umama. Mina ngahlala u 4 years wonke. Umntwana waze wakwazi ukuzihambela, wakwazi ukudla, esiqala ukudla oqinile kwayima abazali bami bengiphindisela ekhaya. So kukho konke lokho mina ngibona kwangisiza kakhulu ngoba njengamanje sengiyakwazi ukuthi ngime ngibhekane nezimo ezinzima uma ngabe ziyenzeka ngoba ngiyazi vele ukuthi ke isiphetho sakho kungase kube yini. All right, si anonymous usho njalo. Yizo lo mzansi leli 98.0 FM. Ake ngibone ukuthi ke omunye ongenile yena Thoma engena kwasekuthini ukuphawula kuzophinda futhi ngifunde ngapha.
1: Eh kuzathi simaxolela phela sisi ayimo plan ngiyabonga mfethu. Khuluma no Siyalo abathelezinyo kwasele madadeni. Nami nje yami ingane angihluphanga intombazane yathi ithola ingane njengamanje na 34 years ndodakazi yami yokuqala. Angihlupha ngathi uthole ingane hayi ngavela ngishiya phansi ingane yawo manje una 7 years ngamtshela kahle athi hayi ngoba usuthatha isinqumo sayo sokuthi uthole ingane ngathi hayi ibambe ngakho ke ntombi esikoleni awusayo hayi njengamanje siyaqedesha e-university kodwa nje ngavela ngihlathisa phansi u 3 years angihlupha ngoba umuntu uma ethathile zakhe iy'nqumo funeka umuntu azothi ubheke iphi ngekusasa lakhe anginaso isikhathi sokudlala ukuthi ingane uyitshele ukuthi imfundo ibalulekile nalo itshele kuyozala angihluphanga nje atanti hhayi ngoba usuthatha isinqumo sakho hhayi ibambe ngakho ntombi hhayi awuhlale kanjalo-ke. Ngiyabonga mfethu ngosiyakho buthile zinyokhasale emadadeni.
0: Siyabonga kakhulu uwesiya omama bathini. Ngiyazi ukuthi eminye yemisindo ike isuke eyi ngoba nkosi yami abantu besifazane uzwelo luqhamuka nala ubona hlamhlophe uyabona-ke la kufanele ngimfundise nje isifundo sokuthi-ke bekufanele enze njani kuqala ngoba iqiniso ngempela if engayizwanga le nto ekuqaleni uzophinda eyesibili. Usezweni lomzansi sawubona.
2: Maxolo njani?
0: Ngiyaphila sithandwa sami, unjani wena?
2: Siyaphila sithandwa.
0: Iya mama.
2: Ingane yentombazane kufune uyilokhoze uyitshene nje isencane, mina nje amngayitsheni isencane nje ukuthi nje ibhasobha bafan ukuthi fanele ukukhiphe nje uyitshene iqiniso.
0: Bayatshelwa sithanda sami, ngiwufakazi ukuthi bayatshelwa bathi baphunyuka kunjalo. Uma sekufika ke lesigaba sokukhulelwa benze njani abazali?
2: Funa umtshane nje ukuthi umfana ukanje kanje kanje. Owami nje wayithola eseqedile umatric wangixolela ngoba weseqedile wayithola-ke umntwana-ke waqhubeka-ke kufanele phela apply kodwa ingane nje kodwa ngangimtshenile wathi noma esekuthiwa ngathi ngane ngakutshena nje iy'ngane nje ukuthi zikhulu sithandwa sami ayilaleli.
0: Alright, ngiyabonga kakhulu.
2: Thina nje sakhula thina sisome bafane sazi ukuthi fanele usome ungayitshobona-ke sekuyingcono banama-prevent abafuni ukuyothatha amapilisi bajova.
0: Ngiyakuzwa ma. Alright,
2: ngiyabonga sithandwa sanaze ngibonga nangeso into endlela ngithi ngiyangena ngingangeneki ongusiphethe kamnandi.
0: Ngiyabonga kakhulu. Amen ma, thank you so much. All right, yizwi lo mzansi leli 98.0 FM and isihloko esikhuluma ngaso I know akekho umzali ongakhulumi nengane yakhe unless naye ihamba emgudwini wakhe ngoba kunabazali oyubona ukuthi sebe nabantwana kodwa abantwana bahamba indlela yabo. All right, usezweni lo mzansi sawubona.
3: Hello sis Dodo, I mean hello sis Maxoli, njani?
0: Ngiyaphila sithanda sami, wena unjani? Nguyena futhi Dodo.
3: Siyaphila, ngiyaphila mina sis Dodo, ndikhulelwe namhlanje umakhulu. Umakhulu wathi mamela ke mntana wami osikoleni awuyi. Ngahlala nomntana wami 2 years, yes. Ngahlala naye 2 years efana ndiphindele esikolweni. Kokubuhlungu sis Maxoli. Kokubuhlungu, ngikhumbula nje kwakusasizoya kunyuye uthi aphuthuze nomntwana kafuna ukuphula athi wathi uzawuhanga xa selele uthi amthuthuzele ukuthi abantu

0: Safanele uphinde ubuye umcenge. Umcenge umthuluzele, umthuluzele, umthuluzele. Athi ya, yena into oyilile esikolweni lena.
1: Lapho wena ufuna ukushaya amathini?
0: Lapho mina sisingifuna ukushaya amathina. Uthi uthi uyaphuma. Besisidoda angabi nabisi umntwana nisengele embuzini. Umagula athi nje angingendawo. Uma sengekho ntshotshe nigole imbuzi ake nisenge. Okanye ntshotshe inespray. We, hayibo hayi.
1: Uma usuntshotshe inespray kwakwenzakalani manje ngoba phela umntwana mncane.
0: Kanawe ngingenandawo naxa idlile qha.
1: Jesus.
0: Angizondanizothini kodwa.
1: But njengamanje yini oyibhekayo ngalesiya senzo uma usungaka?
0: Hayi sasifundiswa shame.
1: Sasifundiswa.
0: Ba sasifundiswa. We, nami umntana mntana enza njalo ke. Kathi ngoba
1: okay. Hlalake. Yes. No, kulungile.
0: Kodwa nje ifundise right le yasisi yes.
1: Ngiyabonga kakhulu sithando sami. All right. Okay. Izwi loMzansi 98.0 FM. Right ke ake siqhubeke ngizokuthi omunye umlaleli ngabe yena ngalolu daba esikhuluma ngalo uthini le yamfundiso yabazali bethu eqhamuka nesandla esiqinile kakhulukazi umuntu mayekhulelisile noma ekhulelwe ukuthi lalela ke manje uzohlala awuyi esikoleni uyohlala nje iminyaka emibili noma iminyaka emithathu ukhulisa lengane uma isikhulileke sengakwe usholo wakho ke sengakunikeza wona bese uyaqala ubuyela esikoleni
2: sisimaxele yaphila ukukhuluma nathabule ngoba sela intuzuma hayi mina ngamtshela kahle nje usisi ngathi ntombi njengoba upheke imthwalo yakho uyala mina engingakaze ngiye khona njengoba ngizabalaza ukuthi ufunde uqede isikole ufike phambili ke ulitshalwa abafana ufike phambili ulibala abangani ukhohle ukuthi ena usuka kephi ukhohle ukuthi wena ufunani mina nje maka wawo wathola ingane lapho yakhona wangabuya nalento engithebuya naye ngikususele yona laphansi uzongabuyi andingisamile nje namanje wesisimaxoli ngimile nje kulelo lokuthi nje ungangibuyeli nje mina la nokuthi uma ngithamba yofunda wena uyolitshela abafana ukuthi ena fanele uthole ingane esikhundleni sokuthi uthole iziqu angeke nje ngize ngikwazi ngoba umuntu ngimkhulisa kanzima soke mangabe kukuthi yena usefuna ukuthi ayiqalele yakhe impilo mina nje ngiphumile lapho ngiphumile nje lapha angingendawo ngimile futhi umthetho wami usamile futhi awujiki uyakwazi naye umuntu la khona ngathi ngeke ngize ngikulandele angaze ngilibeke mina lwamunya weuniversity so mase kufika isikhathi sokuthi wena ungene euniversity ubuso ufika ucabanga ukuthi yena wenzela uthabile hayi ngeke sisi kufanele uzazi ukuthi uma empilweni uyapi ulalele futhi uma utshelwa ungabe bikho abantu abazokutshela phambili ubuso ulalela bona ubuso ukhohlwa into otshelwe yona la.

0: usezweni lomzansi sawubona
1: awangosozana uthathi uthathi manje ngingathi mntha umntana phela lokwenzela umshaba washibika kanjalo umama cha usibheke kufanele ukubheka usibheke ukuthi ngempela wena kuzokwenzeka yonke lento njena nje angithi manje kwasho sesiyabonana ngamalungelo abantu besifazana abantu besilisa sekusebenza wonke umuntu abanye ngikhumbula nje ukuthi lami yami sekuncane uma umaka sasonaye e-staff leso khona sewusista wagcine seluza kanjalo sesiqhama amajazi amnyama labuza kanosini kusho ukuthi ingane ikhuliswe yena ubeyibona ama-ofila kuphela uyabe ngikhumbula ngenaba azathi mina bona igcondele ingane yakho nje ke kumina izamisa unaka nje kuphela umuntu emkhonzile wena icede kungala vele igaxiya kuwena kanjalo kusho ukuthi-ke osukusimisa umzali efunisa kunyeli funisa umzali all I'm trying to say is ingane adole sayense kanjalo because ukuthi-ke njengoba isele nendeni nje bayisikhululeke masingena esitejini adole sayense kanjalo iyahamba iye esikoleni iyabe esikoleni umzali akekho yakho khona unene kanjalo mayisike ube esikoleni i-TV on abanye bakhohlwa ukuthi i-TV usuke ishiyeke nosebenzayo la bama kuthiwa u-domestic work so esebenzele u-art nosebenzayo kanjalo basuyasebenzayo abokwe nenhlelo kanjalo ingane iyabuya lapha le nhlelo zonke imikhuba nekhuba lapho komabonakuthi kupractizwa kupractizwa yilokuze yabona ukuthi uzokuhayeka khaya ekusikaza kuntokuzokuthi akushana bekusikaza besibesikazi ukwenza ucasi la TV ingane ibuka yonke yonto leyo so kulula ukuthi iheheke ukuthi besefuna ukuyiplaktiza le nto-ke manje ibume
0: yabobaba umbuzo wami usamile ukuthi discipline imi kanjani uma sekunjalo
1: sengisho kuthela why discipline ingane kodwa-ke nawe futhi ufuna ubuzisole nawe ukuthi kwenzisa konke lokhu nje khona nawe la ulekhe khona ukuyifundisa ingane ukuthi mntwana wami zento osuke kwenza ukuthi mhlawumbe kwesikhathi mhlawumbe la ufika emsebenzini mhlawumbe kanye kuvezwane bulimi ngikhumbula mina eyamesencane bekekuthi mamanto kuqala lento i-remote ibisale kumina kuthi mama kuqhambuka le mkhuba vele ngiyicishe akuba kuyicishela mtv babeyicishela mtv ngithi nayi lento bayivezana ngizwani nazo kodwa ngikhohlwa ukuthi ngizihamba mina ngiye emsebenzini asale ezibuka sekungasekho kusho ukuthi amosti ngimayijani bamakithi mina ngiyayicinjela into kwe-remote
0: ake sibonge kakhulu baba siyabonga kakhulu
1: anonymous bye-bye
0: thank you yezu lomzansi 98.0 FM bazalwane ngiyacela kakhulu ukuthi singaphumi esihlokweni isihloko sisuke siqondile nje kahle ngoba uma ngabe ubhekisisa kahle isihloko esikhuluma ngaso akusona isihloko okuqalwayo ukukhuluma ngaso kodwa kusona kusuke kunento phakathi okufanele siyiphikhe kuloso sihloko bese siphinda nayo futhi siyicubungula ukuze izosiza endaweni zonke isihloko sanamhlanje asimile ngokukhulelwa kwabantwana simi ngokuthi esekhulelwe ke umntwana i-discipline umntwana ayitholayo ekhaya about the school kwenzakalani uyaqhubeka umyise esikoleni noma uyamhlalisa ilula nje kanjalo bazalwane ilula nje kanjalo ake siyizameni lento ake siyizameni nje sibone ukuthi ingenzeka yini ekuthenini sikwazi ukuhlala esihlokweni uma ngabe mhlampe into engiyithandayo ukuthi kukhona abantu abaye bangene bese bephawule yila ukwazi ukubona khona ukuthi awuyazi laphana ake ngene lana-ke uma ukuthi mhlampe awuqondi kahle ukuthi ungathini okay usezweni lomzansi sawubona
2: sesimaqoli
0: baba uyaphila
2: ngiyaphila siswane
0: nami ngiyaphila thank you
2: ya mina unene-ke lo khuluma naye mina ngoyana yile kadumisa yabo
0: baba unene siyakwamukela izulu
2: ya siswami ngijabula kabi uyabo le sihloko sakho ungathi ungashala kakhulu lakuwumama
0: okay
2: abantu abangalungile kahle sisi umama kuba thina sikuma sithi siyalungisa kuthi hhayi ungadlali ngingane yayibona lona zama ukwakha mfowethu yabo ingane yakhe iyeke le nto yokuthi iyolalela omunye umama ekeleni yayibona lona
0: ngizwa kahle baba
2: kodwa uthole ukuthi umama lo kufanele sibambisane naye athini hayi yeke ingane wena ufuna ukuthi ifani nezinye ingane.
0: Mhm.
2: Manje yeke ukudlala nezinye ingane, yeke. Uyikhuza uthi hey. Awufokase esikoleni.
0: Yeah.
2: Inyeke yonke lento oyenzayo. Kodwa uthola ukuthi athi umama hayi, awuyeke ingane, esinazo ezinye ingane ziyadlala nje.
0: Yabo. Yeah.
2: Sidlala nje. Zinazo zinemfundiso yakuko yayibona
0: ngizwa kahle
2: ya iyalekhaya imfundiso must ilaleleke mawuthola ukuthi akulaleleki ingane iphuma la abesethini umama hey ingane yami nje iyangihluphi iyangihluphi ha ajeke yena akanachala ayifundene enhlizweni yakhe sisibaxoli ngiyabonga isihloko sakho sisi
0: ngiyabonga kakhulu baba thank you
2: thank you swam thank you
0: all right okay Izwi loMzansi leli 98.0 FM. Uthi ngiyabingelela kwizwi loMzansi le yokumnisa azigadele le yokumnika azigadele iyona iright kodwa abazali ke bayawanesa ama feelings abantwana nala kumele bafundise isifundo khona athi umuntu uunder okay angiboni kahle lagama office umzali amkhaphile ekliniki kwi space sonyaka uyabuya lo mtwana uzokwenza I preg test lapho ke atholakala ukuthi usekhulele makhosazana mbuyisa ngcobo emfume alright izwi loMzansi leli 98.0 FM so siyahamba ke sibheke khona emaphethelweni yohlelo lwethu sezweni loMzansi sawubona
3: Ikhona. Sibakho lokho silaphi. Isihloko sakho sikhona. Cha, abazali mina ngathi nje kuphela anginankingi ukuthi mthambeni. Kufanele behlale beyala, behlale be-advise ingane manje esikoleni. Ngoba unyaka nonyaka, neminyaka nje umuntu afunda yonke umdlalo unyaka wonke, kuyahlekelwa unyaka wonke. Kodwa ke uthi wena sisibakho le uma ngabe sekuthiwa sekwenzekileke lokho nangumntwana usenethile nomseshelelile kungenza njani ngambuyisela mina back kodwa ngiyazi ukuthi ufundile lapho ukuthi iy'khathi ezimnandi zincane ngoba azimsizi ngalokuthi umuntu abe ngcono empilweni ufundile lapho ukuthi iminyaka eminingi esiyiphile ngiyazi ukuthi uzofunda lapho ukuthi iminyaka eminingi oyiphilayo uba uyipheyi impendulo yayo yonke nje ikhathi nje impendulo ezimnandi izingaletha zimsiza umuntu ebenzinto abengcono
0: ngiyakuzwa baba siyabonga kakhulu all right izwi loMzansi 98.0 FM ayibo benikuphi uhulumeni ethi izingane azenze ucansi zineminyaka e-12 umbuzo ke ongaphelele futhi ngoba umbuzo uthi uma esethole umntwana wena njengomzali yipi discipline usezweni loMzansi sawubona
4: mamne
0: baba
4: Ngiyanjani ngizindlala.
0: Ngiyaphila baba, wena unjani?
4: Ha, ngithokozele ndlaye wena nayo nemthetho futhi kuze ngathola umuntu ukazo ukuphile kanje.
0: Awu Jesu. Kodwa yini? All right. Ake ngidlule. Ngibingelele maxoli amamukele abazali noma kunzima. Amanye amantombazane ayazikhipha izisu. All right. Usezweni loMzansi sawubona?
5: Mamthembu njani?
0: Ngiyaphila ma wena?
5: Awuyekungani. Awuyekungani. Abanye omama bayahlupha awuyekungani. Hayi, iyayingane hambe yodlala. Ingane izofunda kanjani umsebenzi wale ekhaya? Nezabe iy'ngane zinomthetho wayo awuyekungani. Awuqinisele lo baba lo, ithina soni iy'ngane ngikutshene. Thina impela. Hayi. Ngicela ungaluli sesiwami thina soningane topa mamfimbi
0: bye mama alright mayazivumela abazali bathi ke kunje nje kwenzo mama oh kodwa kusiyami mabodlo omkhulu uthi ngiyabingelela kuwe nabalaleli be stage school esihamba phambili namhlanje ke kuzalwa umzukulu wami wa uAwande enqobizitha khathi ngithi nje happy birthday Nandisa from umkhulu umndeni kha Thembumbulu siyamhalalisela ke omzukulu baba siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usenze wenze njalo nakulolu suku sezweni loMzansi sawubona sezweni sa

0: Bona, all right, akasekho ke la sengiyaphuthuma vele ngoba ke sengiyavala.
1: Sawubona sisi Maxoli. Hey, yabo lento le yokuthola ingane osasesikoleni nakuve kunzima. Mina ngayithola ngeka grade 11. Kwaphoqeleka ukuthi angihambe ngiyosebenza ngoba akekho umuntu owayengena lento yokuyifemini. Ngasebenza ke ko-KFC ngenhlanhla ngayibeka imali ngahamba ngayo register eUNISA ngafunda ngaphasa ngagraduate kwenzeka yonke lento nayo futhi yangena esikoleni. Ithe iseyunivesithi yona lavele athola ingane ngabona ukuthi hayi izoba yindleko kumina ngcono ngithathe ingane iqhubeke ifunde. Yafunda yaqeda yenze honors yaqeda sekufuneka ithole umsebenzi yaba ne-stress. UNkulunkulu emuhle yawuthola umsebenzi yawuthola nje futhi umsebenzi omuhle yasebenza ngoba naye isifundile kodwa nje i-experience engayithola yayingekho lula yabo. Akuthina sonke sithi mase siyitholile iy'ngane singayitholi i-support sibone ukuthi hhayi asiqhubeke sifunde kona kulula nje. Mina bengizothi abantu bangayitholi. Yebo ngiyavuma namhlanje ngiyasebenza kuthisha nayo iyasebenza ine-honors kodwa nje impilo yayingekho lula nje. Mina bengizothi ingane aziyiphathi kahle ngoba akukho lula.
0: Siyabonga kakhulu ma ngamazwi akho nje okugcina noma kunjalo and uma ibeka uyaba naso isizathu sokuthi kungani ngambuyisela and nginiqinisa ukuthi ukube wambuyisela wayezovela phelela amandla kwayena avele ayeke athi ngiyazama ngoba ngithi ngifuna ungilekelele kodwa akwenzeki. Ngiyabingelela wesisimaxoli ameni okwami ke ukuphawula ukuthi ngingayihlalisa unyaka owodwa iziphathele ingane ukuze ikuzwe ubunzima bokukhulisa ingane. Umbono wami nje lona ngewu Mr. Morris Sibisi use Newtown 8 Newtown A ematendeni. Thank you so much. All right, ngicela ukuba ngivale la izithando zami. Ngiyabonga kakhulu. Ngifisa sazi ukuthi singabazali sohlezi sinemboni ingafani. And akukho wrongi ukuthi ube nombono nawo ngoba vele zonke lezi zinto iqondene nawe. Ilokho engikuthandayo ukuthi eyintweni esikhuluma ngazo umnikazi wazo zonke uwena. Wena ozizwayo ukuthi ufila kanjani, wena obonayo kwakho ukuthi li kanjani, but umuntu nomuntu unomthetho emzini wakhe. And lo muntu usuke ufundisa ingane kahle ngoba wena nezinsuku zakho ziyanda ezethi insuku ziyancipha. So njoba incipha umfundisela ukuthi kuba khona ikhati ezibanzima empilweni engikumele ngibhukule kangakanani mina njengomzali. Bangayibona manje bengakhuli. Hayi ngoba bengakhuli. Ukuthi nje namhlanje bekhona ozalwayo lokho kusho ukuthi isinto sesishintshile. Okay? Angibonge ikhole kabo wonke abangenile bashaya baphawula ngodaba ebekade sikhuluma ngalo. Uyazi ufisa abantwana bakho babe njani. Khuleka. Babeke enkosini. Ngenyanga noma after 2 months babize uzwakalise uthando nalo ngabantwana bakho. Asinciphiseni umsindo emakhaya. Uyazi ukuthi elinye lamakhaya elinomsindo akuhlaleki kulona. Uzobona lo bhuti amtshela ukuthi hey umama ubaba kuhlezi kunomsindo athi khululeka wena sithando sami. Athi uma izwela ayizwele ngempela ukuthula uma ngabe elapho kanti useyilanda inkinga yena engaboni. Ake sibambisaneni. Ngathi ngelinye ilanga uma ngabe sikhuluma singabazali ake siqaleni thina sodwa abantwana singakabafaki. Inkosikazi kuno 1 no 2 no 3 and ngiyawubona uthi ingozi. Myeni wami kuno 1 no 2 no 3 and ngiyawubona uthi ingozi. Singenze njani ukunqanda lesi simo? Hayi ukuthi umuntu aqhamuka bhayele yena yedwa. Uyafika nobaba naye usho kwakhe nomama naye useshe okwakhe. So abazali la ekhaya kahle kahle banezimfundiso ezingafani. Njalo kumele imfundiso zekhaya zifane. Noma ngabe uyezwa mama ukuthi kubhlungu kanjani ngoba kuba buhlungu ngifuna unqama manga kodwa kusala uyazi ukuthi bengeka kusho lokhu kanti akukho wrong vele izinto ezinzima ziba buhlungu. Why thina silindele ukuthi kube mnandi kwangathi wena ukazi ufike enyele esigabeni sika Saudi yabona. Thank you. Alright ke sithupha ke imizuzu sele libumbani hora lesithathu khona la kwizulu lomzansi 98.0 FM bakwa Unica Wellness Center baseThekwini edolobheni ku number 21 ku Joe Slovo Street Ezumeisha House Building ground floor lapho ke ofika uthole khona i-

0: Siya phila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda phezi izilakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o.
0: Yeah. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.
1: Okay, mfatero.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyakuthanda phela izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

0: ngidlela ama trucks uhambo lwami leba sekutheni lapho ngiqala ukusizakala khona ngiqale ngasizakala ngapha eKatorichi abazalwane baseKatorichi benobudlelwano nabazalwane balayithekwini ngabe sengizwa ngaphethekwini ke la ngifike khona ke ngafike ngaseva uNkulunkulu nje ngomzalwane ngaphansi kwalibandla iPrayer Assembly Foundation kuthe masikusuka lapho ke ngambona uNkulunkulu susa nje impilo yami kwidust wakhuphuka nawo njalo kancane kancane kwazi kwafinyelela kutheni ngonyaka odlule ngephasika ngagcotshwa nami ngicotshelwe ukuba umfundisi ngawo futhi unyaka odlule nje ngabe sengishadelwa ngomhla ka 13
1: December 2025. Ubaba uMhlongo mawukhuluma ngayo ngakhuluma umuntu ube umuntu onjani?
0: Uma ngakhuluma ngoba mhlawumbe bengingasho ngithi bekubaba kade nolwazi kakhulu ngasolwazini benolwazi kakhulu futhi ulwazi lakhe bebonakala ukuthi ube umuntu olufunayo ulwazi o-researchayo yabo sihlalele naye kakhulu kusukela ngo-2024 uzokhumbula ukuthi ngithengisizakale ngo-2023 kuyeka ama-drugs bekuFebruary then the following year January 2024 ila ngiqale khona ke ukumazi ebethi mayebuya emsebenzini esikoleni aphinda buye eze lapha kuthina ahlale nathi kusuka ngo-3 kuya ku-4 makahlala nathi kusuka ngo-3 kuya 4 besifundisa ke ngeBhayibheli ukuthi iBhayibheli libhalwe kanjani libhalwe ubani sichazela mhlawumbe mangenzeka eksperimenti nje ngama 4 gospel Matthew kuyophuma ku-John lezo incwadi lezo besinolwazi ukuthi laba abavangeli laba ababekade hamba noJesu angene deep ngawo lama 4 gospel lawo abe nezincwadi ayilandayo lapha kuGenesis uqala kwezinto kubo Exodus incwadi yofuduko lapho sekuhanjwa khona so bekude kakhulu ekusicobeleleni lo lwazi kodwa lisenza lisithande silithande kakhulu izwi silithande kakhulu iBhayibheli athi noma seyahambile yena kodwa kube ukuthi ushiye nenselela la imfundo imfundiso kade zisilekelele kutheni libe mnandi izwi libe mnandi iBhayibheli yes ulwazi lakhe nje beluba kanjalo impela futhi ulwazi lakhe beluba ukuthi usinikeza iskeleton and then thina ke sizobe sesiqhamukela nenyama simbathisa iskeleton
1: no sibonga kakhulu asikhube nomfundisi ucebe ukukhulu obukhona bocebe ukukhulu njani baba
2: siyaphila siyaphila kodwa masithi sanibengelela nje egameni kaJesu
1: no siyabonga kakhulu babucebe ukukhulu ngiyazi umfundisi ukukhona kuleli bandla
2: iPrayer Assembly
1: yeah. Sikhuluma ngobaba uMhlongo kakhulu wazi la
2: yeah.
1: Ungathini ngobaba uMhlongo umfundisi uMhlongo
2: engingakusho kakhulu ngomfundisi uMhlongo ukuthi ube umuntu wenhliziyo ube umuntu wabantu akekho umuntu ophila emhlabeni obengenasi isikhalo enhlizweni kaMhlongo asingakubalekeli ukuthi ube indoda efundile uMhlongo
1: yes
2: njengoba bephethe isikole nje esifunda abantu beyinhlanga eziningi okwakuza isikole zabamhlophe ngoba ngisho igama laso li Afrikaans
1: yes
2: Dirk AC yes yabona nawe ukuthi bekuyisikole lesi besiphethwe ngalezi ayikhathi abamhlophe futhi laba bohlobo lwe Afrikaans
1: yes
2: so lo muntu lo okwazi ukulida leso sikole kuyatshela ukuthi umuntu obefundile
1: yes
2: kodwa phezulu kwalokho akekho uMhlongo umuntu obengakwazi ukuphila naye njengoba bephila nezinsizwa eziphuma emabridgeini aphile nathi singabe fundisi nje aphile nje naye wonke umuntu umuntu nje kakhulu kukho konke mina ngamchaza ngakho ukuthi ube kuumuntu onenhliziyo yawo wonke umuntu ophilayo futhi ube umuntu olwela isolution ngaso sonke isikhathi ukuthi maku zeke into acabange ngesolution yena bengacabanga ukuthi uba no wrong uba no right ubecabanga ukuthi sixazululo kulento sizoba kanjani
1: uphethe isikole ngalapha mayiphuma esikoleni uzwa la kunini
2: kunjalo azo lekelela abafowethu ngama Bible study aphinde futhi nasemsebenzini kaNkulunkulu abekhona siphinde futhi mina naye besisebenza umsebenzi ukuthi ke sibe ngabakhongi bebandla
1: yes.
2: Ngoba insizwa mangabizo yolobola besilekelelana nomndeni ukuthi nathi njengabe fundisi sibe khona
1: ukushintsha kamfundisi ngoba singabe yinina
2: I wish ungambuza ukuthi umkhongi wakhe ubani
1: yeah
2: yes
1: yeah
2: oh ayikhuluma nabantu basekhweni lakhe
1: yes.
2: Exoxa lezo ingxoxo lezo ngokubambisana nomndeni wakhe mina nawe uMhlongo esasambile siye le kwaceza makuzothi afana kwaceza lekwazulu
1: yes
2: yes siyolobola la lensizwa

0: bese.
1: No,
0: ngoba noma sixoxa lapha iba nobuhlakani masixoxa nabantu ngerespect kodwa futhi ngendlela yokuthi sikuzuze lokho esikuzele.
1: No, so besikhuluma siyabonga kakhulu asingene kuzona insizwa lezi. Buti kunjani?
2: Ngiyaphila ninjani?
1: All right, ubani igama?
2: Igama lami ngosimpiwe Gabela Christ.
1: Kuba wakhuluma ku memory service kubaba uMhlongo?
2: No, angilitholanga ithuba lokukhuluma nangaye.
1: Yes.
2: Yes, kusho ukuthi uNkulunkulu behleleleli.
1: Behleleleli.
2: Yeah.
1: Ekhaya kulaphi?
2: Ekhaya kuse Maritzburg.
1: Maritzburg.
2: Yes, endaweni ekuthiwa ise Transfeed nje.
1: Emshwadi.
2: Yes, ingase emshwadi impela eNew Hanover.
1: Yeah, eNew Hanover empolweni.
2: Yeah.
1: Yebo,
2: yebo.
1: No, indawo yangakithi leyo. Yes. Yeah, indawo yasekhaya leyo. Emshwadi mhlambe ku background yakho nawe khona ufisa ukusho na ukukhuluma ngobaba uMhlongo mhlambe ukuthinta nawe impilo yakho.
2: Yes, ngiyabonga kakhulu nje ngokuqala ngabonga ithuba ngilitholile egameni lika Jesu kuyizwi lomzansi. Mina ngumntwana nje okhuliswe kahle ekhaya ngangazi abantu abanje ngobaba uMhlongo ngangazi empilweni yami ukuthi ngiyobazi. So kodwa ke indlela engadlula kuyona nami ngadlula kuyona indlela yama drugs
1: ngifuna impela lesifa sechinto yakhulu bese uqhakambisa ukuthi umsebenzi wababa uMhlongo isuka ku kanjani.
2: Yes, yes. So impilo yami iyagxila kakhulu ke esikoleni ngaya esikoleni ngafunda ngawu pass matric ngawathola amathuba amahle ngaye Cape Town ngafike ngasebenza Cape Town njenge quality controller ngikwi management Cape Town yaqala ke inkinga ngabhemida kamizwa ke ekuthiwa iTick. Yes, itiki yangisanganisa ngaluza kwalo msebenzi sengiyuki position ye management manje.
1: Yo.
2: Cape Town. So ngabuya sengishawa impilo ngazozama kabusha. Hani mangifika la ngafika ke ngangena kwiwunga. Ngangena kwiwunga, iwunga yangithatha yangikhipha ekhaya. Ngamosha ekhaya, ngamosha abazali ngahamba ke manje ngawohlala emgaqweni. Ngahlala emgaqweni ke la eThekwini angikaze ke mina ngalithola usizo before. Siza ngikaze ngalithola before uNkulunkulu nje ngenzela umusa kakhulu ngoba since ngiqala ukuzothola usizo ngikunika uNkulunkulu. So ngiyalibona lo usizo lasekhaya bebezama iphandla imbuzi ngihambe ngeenyangeni ngiyohlala khona inyanga enyangeni ngijike ngitshotshele wazona inyanga leza kade esigodlweni phela
1: ngisibanye ulilahlile.
2: Awu mina lento yami ithi imali le ukuthi iyashunqiselwa yenziwani kodwa imali mina izonginika lento engiyifunayo.
1: Yes.
2: So nakhona ke inyangeni yagcina inyanga ke nayo leyo ke isingigosha kanje alo yangijaha ngocelemba ngahamba ke manje nasekhaya kwathi hawu sithi siyakuzama sikuyise enyangeni indoda wena ufika lapho uyasimosha.
1: Yes.
2: Asisakudingike la ekhaya sizamile sahluleka ngahamba ngayemgaqweni.
1: Yes.
2: Mgaqweni uNkulunkulu emkhulu ke wangisiza ngazoshoshoba la e-market.
1: Ubula e-market.
2: La e-market. Yes. Ngisuke e-Maritzburg nje ngihambe ngisengihluphile ngeza la eThekwini. Bangifika la eThekwini ngizoshoshoba la e-market mangishoshoba la e-market ngithola indawo ematendeni. Endaweni ethiwa sabatendeni kanti ngizohlangana nobhuti ekuthiwa uThami. Ibhuti ekuthiwa uThami bangitsheleke ngale ndawo ekuthiwa iPray Assembly. Nami empilweni sengiyitshetha ukukho vele sekuphinde kulunge manje sengifisa nje noma ngabe yini engaqhamuka ezoshintsha impilo yami.
1: Yes.
2: Ukuthi ngingayenza noma kuthiwa kubanje umuntu imali ngingakwenza noma kuthiwa kubula umuntu noma kuthiwa kodwa kusizakala yami impilo. So kodwa uNkulunkulu ngoba unehlo unohlelo ngomuntu wakhe. Ngagcina ngihlanganile ke nalabo bhuti laba ingcenze zenkosi othami bazongijonjusa ke ebandleni iPrayer Assembly.
1: Yes.
2: Waqala kumsebenzi omuhle uNkulunkulu awenza ilapho ke khona la ngafica khona ke obabo uNgobese obabucebe khulu obabo uMhlongo nezinye ke inceku kaNkulunkulu sa introducewa ke kuJesu.
1: Njenga manje nihleli noJesu niphila uJesu.
2: uJesu ngikuye nayo kimi.
1: Sibambe kanjani? Ngiyabonga kakhulu.
2: Yes.
1: Asiye kubhuti ngale bhuti kunjani?
3: Ngiyaphileka.
1: Alright, ubani igama?
3: UNjabulo ngokwaNgcobo Sibongo.
1: UNjabulo ngokuphi nendawo?
3: Ngisuka endaweni yaseNdwedwe.
1: Endwedwe.
3: Yebo.
1: Yes. Na ungenile kuyidakamiso.
3: Ngiphuma phakathi,
1: Siphe udaba lakho ngoba sino 2 minutes lapho sisheshe sikwazi ukuthi nje.
3: Okay. Shothi ngebe umuntu othe mayiqeda isikole ngeza ngaseThekwini ngizozama imfundo ngaseThekwini ngafe ngahlala eflatini kuRussell. Ngangena ke ema drugsini kanjalo angikhipha eflatini angibeke emgwaqeni ngasuka emgwaqeni ngaya ngaphansi kwebridge.

0: park like kuthiwa khona isemaskandi khona. Okay, kufika abazalwane base prayer assembly bezokwenza outreach bezofakaza ngoJesu. Kufika abantu asebesizakele bazofakaza ngoJesu. Ngithatheke ngobufakazi mese ngiyahamba ngiyohlanganyela nabo enkonzweni la engifice khona ubaba uMhlongoke ebandleni. Yeah, kodwa into enginothise kakhulu ubaba uMhlongo ube umuntu onobuhlakani kakhulu. Kwi-conference esigcinile ukuba nayo into ayibeka ebandleni wathi into embeka phakathi kwethu ukuthi uzama ukunyathela la ekunyathele khona uJesu wathi uJesu kwesinye isikhathi ubenganyathela endaweni ezinhle manje iyona nto embeka phakathi kwethu. Amen.
1: Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. Sikhube nanye insizwa futhi la baba kunjani?
2: Hayi kuyaphileka baba.
1: Alright, bani ubhoti?
2: Hayi igama lami nguNtethelelo ngwakaDlamini, ngiphuma eClermont.
1: EClermont.
2: Yeah.
1: Alright, siphe nawe uhambo lwakho.
2: Oh, mina kahle kahle ngathini ngasuke ngashawa ile nto yokuthi ngisakhula nje ngangayiboni nginetalent. Italente lami ngangithi ngiyalibheka ngingaliboni. Yagcina le nto isingiholele kutheni ukuthi impilo yami ngiyiphathe isinomi kanjani. Ngangihamba ke nabangani ababike ke nami ngagcina sengigaxela kule nto ekuthiwa iwunga. Nasesikoleni vele ngangingemuhle nakahle. Ngagcina ngisiya ke isikole ngaya nje emgaqweni ngoba ngahluleka vele nanokuhlala ngasekhaya. Ukuphanta ngasekhaya ngagcina ngiya emgaqweni ngafika emgaqweni ngimncane kakhulu mengicabanga ngangino 17 years ngifika emgaqweni ngangimncane kakhulu nganginamazinyo aphelele njengoba ungibona nje namhlanje ngingasenawo ngisho amazinyo. Sathane ke wadlala ngami kakhulu ephansana wadlala ngami kakhulu ngaze ngasizakala ke ngo 2024
1: busenze siphi isidakamizo
2: ngibhema iwunga.
1: Yes,
2: ngijove iwunga.
1: Yeah.
2: Ijova imthambi siphelile. Ngiyakwazi ngisho ijova ngisho emqaleni wunga egameni likaJesu uNkulunkulu ke wangisiza khona kunjalo ke. Ngafika ke kuNkulunkulu njengoba ngingagcina sengazana nobaba uMhlonge egameni likaJesu. uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Kukhona nje izwi kade lithanda kakhulu baba uMhlonge elithi asinali igolide asinali isiliva kodwa sinegama. Manje nathi yona into esiyilangazelele kakhulu ukuthi siyiphe abantu igama likaJesu kuyilona elisindisa umuntu. Amen.
1: Ah, siyabonga kakhulu ukukhuluma ngobaba uMhlongo kamnandi amazwi washo. Siye lapha kuBhuti. Ngingambona lapha kumemorial service bekuthi makuthiwa izwi lokuthi ngathi ngibone ebamba kuyena ofundayo izwi lapha elapha ngemuva emakukhona nje iBhayibheli noma yipi kuthiwa amahubo noma ubani angazi wenze njani uthi uthebisa umuntu phezulu usethatha masisho useyiredi kunjani baba?
3: Alibonge igama likaJesu. Ngiphilile njani emsakazweni?
1: Siyabonga kakhulu baba. Ubhuti ubani?
3: Ubhuti uLinda wakaZulu eHammersdale, umntwana kaNkulunkulu okholwayo esindisiwe. Kodwa ke sengila e-prayer assembly ngokusizwa ke uJesu.
1: Yes, right. Mhlawumbe silekelele nayo nangempilo yakho ukuthi ihambe iphi kanjani.
3: Kuzokumangaza lokho engizokusho njengamanye nomlaleli ekhaya kuzomangaza.
1: Kodwa akazi ukuthi uyalazi iBhayibheli futhi yize ezomangala. Yes.
3: uLinda impilo yakhe ike yaba yinhle kakhulu.
1: Yes.
3: Ngafunda ngaqeda ngathola amasuba amahle empilweni.
1: Mhm.
3: Ngalendlela yokuthi izinto engiyibambile ezinkulu kakhulu ngithola isuba ngaba umsakazi eteshini ezimbili zomsakazo ezinkulu engicela ungayibizi ngamagama.
1: Yes.
3: Ngathola isuba elihle la enhlelweni zakhe amabona kude leza kwa-acting.
1: Mhm.
3: Kwamanye futhi ama-shows awusu wona ngingababalaya sengivukela nje iteshini ngoba ngisa station.
1: Yeah.
3: Ngathola futhi ngakwazi ukungena kuhlelweni X-wa ke uMkhokha. Ngakwazi ukungena kwembewu kodwa kukona konke lokho kwashibulika nje kwaphala konke ngenxa yabangane nokungabe nayo self control. Ngaqala nje ngotshwala obubizayo, ngihlala nje endaweni ezirayisi, ngihlala abantu abaphezulu. Kwangisusa lokho kwangishaya kwaze kwayo ngibeka kwi-crack cocaine kusuyi-rock. I-rock yangishaya yongifaka kwiwunga. Ngaphahlazeka ngayohlala emgwaqweni ngaba yiphara. Kwaphela ngempilo yami kwashabalala konke. Kwazi kuba sekuseni futhi abantu abazama ngongisiza, people tried to help me. Ihlobo, abangani, wonke umuntu, because even umphathi station engisakaza kusona wakwazi ama kuzongifuna konke la ngobhish aphansili kwazi kwafika isikhathi sokuthi ngo-2023
1: sengihalela ukuthi nje kusukazi kumbonga naye umphathi we station noma wasashonga i station isibongo sakhe.
3: Hallelujah.

0: Ngiyambonga kakhulu ekhulekazi siya kwazi kwafika kuthini ke ngo-2023 mase ngihlangana ke no mzalwane waye sawunkanyiso ngobese.
1: Yes.
0: Unkulunkulu ngakwazi lokho asekwenzeke yena. Ngihlangana nabo ke endaweni yokusizakala eCathedral. Ngafika ngathula ke uJesu khona wafika wayesiza impilo yami sengizanyiwe ngayo yonke indlela ngaqhuma ngaphalaza ngayiswa kuzona zonke into engayicabanga ngiswa nasemanzini ngiyogeza kusene emfuleni ngamanzi abandayo ngicatshwa kodwa itracker liphumanga ngaze ngahlangana ke nonkanyezo ngobese endaweni yokusizakala eCathedral Ridge ilapho sasuka khona ke naye sasazofika khona la eThekwini ke prayer assembly la khona impilo yami yaqala ke khona yashintsha ke this is where I met ubaba ke upastor uNdudizwe Mhlongo my legend engizosho nje lokho ngenxa yesikhathi engikufunde kubaba ke uMhlongo ukuthi uthisha wezwi ngiye kuvangela kwenzwe zonke izinto because ayike into engisana njengeteaching. Ubaba uMhlongo uyilegend yezwi uyali unpacka uyali unfolda uyali unfolda izwi ungifundise enye into ilast sermon yakhe ekukhuluma ngo Exodus chapter 3 verse number 20 wazoveza ukuthi uNkulunkulu ukatshengise noma aveze amandla okuthi lezi zinto sine siyibona zinkulu kunathi lezo zinto azinamandla kunamandla kaNkulunkulu. Ubaba uMhlongo ambewana okade emfundela iBhayibheli njengoba wangibona nase endaweni yase lasa sikade sikhona ke esikoleni lapha eAdams. So ubengithanda uma yifather ngale ndlela wakhuluma amazwi sengiqeda nje ukuthi Mageba uNkulunkulu lokho ayekubeke kwena usazokubuyisela emsakazweni. So sengihlele nje ngibamba ukusho njengoba umuntu omdala asho ubehlezi engikhuthaza akangibukanga ngendlela yokuthi mina ngalahlekelwa izinto every time mangihleli naye nobaba ucile ekhulu behlezi benginikeza amandla ekhuluma amazwi a promising ngize ngathi ubaba uMhlongo esemoni yakhe yokugcina ayekhuluma ngayo wangikhumbuza uMiles Monroe another legends wayekhuluma ngale ndlela ayikho into akade yisala njengokuba nefe. Ubaba uMhlongo wazi washo isemoni wathi akufuneki kube khona iminyango umuntu azivulela yona yena ngoba khona iminyango umuntu ayivulayo kanti usenze abanye abantu estebhiswa gibela ngabanye abantu wase wayivulela umnye wathi iminyango enjengaleyo iyashabalala kodwa ngcono iminyango ivulwa uJesu. Ngimazi njengobaba oneqiniso osaba uNkulunkulu, ngimazi njengobaba onefe okushumayelayo ukuthembeka and uthembeke kwazoba sekupheleni. That is why ngiye ngithi ukulwile ukulwa okuhle waliqeda ibanga umqhele wakhe nje uphezulu. We are proud of him. Siyamhlonipha kakhulu babo babu Mhlongo. Amen.
1: Sibonga kakhulu baba, sikhulume nosisi la. Wengambona ke ngolwesihlanu. Waqhamuka lapha kwathiwa, ama kwathiwa kwakubizwa iphi indawo? Khona indawo yabizwayo. Avoka, yes, kwathiwa Avoka. Hayi wasuka. Hayi uthe mayingena phambili, wangibona kodwa kunjani sisi?
2: Amen baba, ngiyaphila. Angikubonanga baba.
1: Hayi busuka omunye umhlaba.
2: Amen. Into engiyengiyesu.
1: Yes, masinsini lapha esontweni ngathi nihamba komunye umhlaba, niyaphuma la. Yes.
2: Amen.
1: Igama ubani?
2: Igama uZandile ngwakavezi Sibongo, ngiqhamuka endaweni yakadabeka si eClermont la kuthiwa khona se Italy.
1: Ngicela ukwenzela inkulumo wayenza ngalelalanga ungiphinde ngayo. Lo uchaza impilo la uthi uhambe phi?
2: Ngiyabonga bazalwane ukuthola leli thuba. Ngiyambonga uJesu. UJesu uhambe nami bazalwane kunzima empilweni yami. Mina wangithola endaweni yasemngeni uJesu lapho engangixosha khona izinsimbi. Kwafika amadoda amabili kimi, lawo madoda ngawasathi soka Johane noPetro bazalwane ngoba kwaku uphothe ukuthi usurprise nobaba uMkhize kodwa mina kwakujika kwawo Petru noJohane ngendlela abafika ngayo bathi kimi uJesu uyakuthanda. Ngalalela ngavula indlebe bathi uJesu neappointment yakho. Ngathi hayi ngeke ngisasalile appointment, ngiyabalandela. Yathi imoto sihambile ngalandela ngaya eSub5 endaweni kwakuthi esece ehole seSub5. Ngisema ngifika khona kwathiwa hayi iappointment yakho iseAvoka. Ngashona khona ngisema ngifika eAvoka ngayitho oda ngamthola uJesu wathi namhlanje ngiyaprofetha phekwa lamathambo ngoba ngasemfile bazalwane, ngasemfile ngidlala isidakamizwe kuthiwa iwunga. Ngiyithanda ngingaboni lutho kuphambi kwami, ngidayisa ngomzimba mangenayo iwunga, ngidayise mina uqobo ngangaboni kanje sikumnandi kuphela nje mangisoliwunga kwasekuphelile bazalwane ngisathi insimbi ngiyithwala ekhanda lami ukuthi ziyasinda noma isindi bazalwane kodwa ngangibona kuyizona ukuthi mangithole iwunga ngabhema bengibhema ke mina iwunga ugwayi hey bengabona ukuthi bengisima ngabe senginayo ngithi hawu kufeziwe noma sengenzeka noma yini ngiyikhohlisa ekodwa wafika uJesu empilweni yami bazalwane wafika ngimpuputhe wangivula amehlo waprofesa phekwa lamathambo namhlanje ngiyanyakaza nginemsipho ngiphelele nginomoya kaJesu akekho omunye engimbonayo ngithi nje kunye kusele uJesu akathumela iring yakhe angishade bazalwane ngoba sengivumile ngenhliziyo yami ngathi namhlanje Jesu ngiyakuthanda angisoze ngahlukana nawe angisoze ngasuka kuwe amen bazalwane
1: siyabonga kakhulu masabakhwe sikhuluma umnyusisi futhi la sisikunjani ma
3: ngiyaphila baba
1: alright ubani usisi
3: nguzinzili wakazwane
1: zinzili ezwane kuphi nendawo
3: ngihlala

0: nimoyeni kodwa enyameni ngoba inyama yami ibisifile ngihamba ngigule kakhulu idle amathambo ami yadla inyama yami umphefumulo wami busu yaluza ungenandawo kodwa ngokufika eprayer assembly ngibonga obaba abafana nobaba umhlongo obaba abafana nobaba cebikhulu ukuthi bangibuyise ngoba bengingane bengamazi uJesu so ngizamile kaningi nje ukuliyeka isikeke isidamizo mina isidamizo ke bengisidla bengidli unga ngidli rock ngidla ingidi so bengiyintomazane engantomazane kuningi ke ngikwenzile okubi ngenxa yalama drugs ebengiwadla empilweni engayiqhenyi futhi ngakho
1: kushwe craving phela uqalekile
0: yebo
1: yes
0: so engikwenzile ngibonga ukuthi nje ngifike kwi-prayer assembly cause bayiqoqela impilo yami ebisichithwe njengamanzi abengeka sabuthu kodwa bona bathi ngoba usufikile ithemba lakho kumele inkulunkulu ukhole ukuthi yena ukhona uzosizakala nangempela ngisizakele mina ke prayer assembly ngafika ngisizoyika unga kodwa ngafika ngathola uJesu uJesu wafike wakunikiswa elithi khetha namhlanje uJoshua 24 verse 15 owathi kumina khetha namhlanje ukuthi khetha muphi uNkulunkulu abasemhlabeni noma wasezulwini ngayibona empilweni yami ukuthi wasemhlabeni akangisizanga ngalutho kunalokho udle amandla ami ngase ngikhetha owasezulwini ngoba owasezulwini bengenza intando yakhe ngizothola ukuphila ongunaphakade njengoba ngiphila kuyimanje ngoba uSathane hayi ube seyizuzile impela yami mhlawumbe ngijike ngishaya ureverse ngabuya ngofosfoti ethunini kathathu iTB ngenxa yidakamizo
1: njengoba usunje umuhle kanjena nje ngeke usasho ukuthi waku
0: ngale yebo baba kunjalo ngale ndlela ukuthi abangibonile ngaleso sikhathi kuguleni kwami namanje basasi kanjani ngoba kuye kwafika isikhathi la khona iTB singiphathe kwesibili because yangiphathe ukuqala kweyesifuba yangiphathe kwesibili sekuyimina nje i6 nalapho uzumbona usasa indlela kade ngithumbe ngayo bengisi bese ngisindile ngiphindele khona ngidela impilo yami bese ngiyidela kufa ngenxa yeyidakamizwa indlela kade ngithumbe ngayo uSathane.
1: USathane unamandla. Ngisho ngani uphumile manje kule nje lokhu wangena ebandleni?
0: Ngino 6 months.
1: Kunjani impilo manje?
0: Imnandi, uthando, isineke. Inqubekela phambili because la kade ngikhona bengekho kuya phambili. Phela kunalokho bekureverse. Bekureverse. Ureverse obungise ethunini ngoba bekukubhubha nokufa kuphela impilo kade ngiyiphila eyidakamizweni.
1: Mhlawumbe utshela umuntu osekhaya osathena eyikumnandi la suyabhora match
0: engathi nje engakusho nje kubona kukodwa ukuthi uSathane unamandla kakhulu ngalendlela yokuthi angeke ukwazi ukumnqoba uzenzela wena futhi angeke ukwazi ukumnqoba ngomuntu ufana nami nawe ukhuluma ulimi njengalami nawe udinga uNkulunkulu ukuthi umsize ngoba isimo esikusona la emhlabeni uSathane iyona platform yakhe naye so ukuze sikwazi ukumnqoba nje ake ithemba leso silthathe sikubeka kuJesu ngoba uJesu amandla akhe awasoza afaniswa nalutho
1: Siyabonga kakhulu ma. Asikhume nomunye ugele la. Sisi kunjani ma?
2: Ngiyaphila baba kunjani?
1: All right, bani sisi.
2: Igama lami nguzama Angel Mlaba.
1: Kuphi nendawo? Kuphi nendawo?
2: La ngihlala khona ngoku.
1: Kuphi ekhaya?
2: Isentshanga.
1: Oh, Isentshanga.
2: Yebo.
1: Yes, yeah.
2: Mina baba empilweni yami uNkulunkulu ungenzele umusa kodwa ngizoqala la ekutheni ukuthi uNkulunkulu ezengenzele umusa ungithole ngibhemi iwunga alikuhlobo le drugs engakaze ngilibheme ngitheme sesengiqede ubhema iwunga sengihlala phansi kwebridge ngadayisa ngomzimba wami ngitheme ngidayisa ngomzimba wami kwabonakala ukuthi ayimpilo yami iyaphela okubhlungu kakhulu umzimba bese ngudayisa la uma wami edlule emsebenzini engidlula khona kwathi ngeminyi mini umzali wami emsebenzini wangidlula ngiphuma ehlethini neclient Kodwa uNkulunkulu azange angilahle lapho. Uthe ngelinye ilanga uNkulunkulu iverse lakhe elakhuluma uJeremiah chapter 29 verse 7. Itsifunani ukuthula komuzi lapho ngimthumbele khona. Ekutheleni kwabo noba nokuthula ngoba ngangifisa ukuthula empilweni yami. Entweni engangifisa ngokusizakala ke ngihlale avoka. Eavoka uNkulunkulu sibusise ngabazali. Abathembile uNkulunkulu sinike obaba nomama abakhethwanga yithi obabucebe khulu
1: qhubeka
2: nobambanjwa abasiyalayo enkosini ukuthi yonke into esidinga empilweni sicela ngomthandazo basifundisa ukuthi uma umuntu esifazane uNkulunkulu uyasibuyisa isidima sakho nedignity yakho ekubuyiseni zonke lezo zinto umuntu wesifazane.

0: ane lokho kwadliwe esikhonyane kuyabuye futhi basifundisa ukuthi umuntu wesifazane unothando umuntu wesifazane unokuyithoba ngoba lithi izilwe inkosi bayithoba abantu bam abayobizwa ngegama lami bafuna umbuso wakho yilokho engingakusho nje kodadewethu abasemakhaya ukuthi noma ngathiwa udlule kusiphi isimo kodwa sikhe isimo esingadluli
1: siyabonga ma siyabonga sisi siyabonga kakhulu babacela ukuthi ngicela sivale baba la silivale udaba singakhohle ukuthinta nomama uJoy Dlamini sibonge nabo baba umhlongo basibuka imisebenzi emihle kanje nesonto nabanye abantu abafisa ukuxhumana nani nje ba bezwe izinto ezinhle kangaka benze njani
2: asibengelele siphinde sibonge egameni kaJesu sibonge nje kubo bonke ubuholi base prayer assembly obusivumela ukuthi size la station singebabale ngamagama kodwa nje sibonga bonke ubuholi bebandla ukuthi beyabambisana nathi sibonge neinsizwa neintombi lezi esihlala nazo ukuthi asigcini ngokubasiza nje nabo basiza kuningi abasikhulisa ngakho enqondweni ukuthi nathi sazi ukuthi impilo la ngaphandle injani bangabafuthu bangodadwethu siyelekelelana nabo sibonge futhi nomndeni wakamhlongo ovumile ukuthi sizophatha igama lomuntu wabo la kule steshi izwi lomzansi egameni kaJesu siyabonga kakhulu bazalwane siyatholakala ke lapha 33 Kumbilo Road la esikhonza khona siyaisithande ukuthi umuntu uma kuya ngokuthi uyafisa ukusondelana nathi ajwayelane nenkonzo ukuze sa ngoba phela asisebenzi nje kuphela ukuthi sigcine idakamizweni kodwa umuntu sithi akalungiseke abe nobudlelwano obuhle noNkulunkulu ngoba sikholwa ukuthi akukho esingakwenza ngamandla ethu ngaphandle kokuthi sisizwe uNkulunkulu egameni kaJesu so sikhona ke kuMbilo Road number 33 ebuilding nje emhlophe iyabonakala lapho angazi ke ukuthi mhlambe emsakazi inumbers abantu beadmin singayidedelani angazi isiqiniseko
1: sabo abantu sebayagaga bahalela inumbers zethu bathi sifuna ukubathinta laba bantu abakhuluma kahle kangaka
2: amen bengayithatha eyami
1: yes.
2: Okwamanje ethi
1: 071 071 29 26 26 550 550
2: Amen.
1: Ngicela uyiphinde futhi.
2: 071 071 29 29 26 26 550 550
1: yona number.
2: Yebo. Abesilisa nabesifazane kodwa sicelayo ukuthi akube umuntu othi yena usekhathele iwunga.
1: Yes.
2: Ngoba asithandi ukuthi kube umzali othi usekhathele ingane.
1: Mm.
2: Sicela kube umuntu lowo ida noma bekuthiwa kusiyona iwunga ngoba asibhekelele iwunga kuphela kuphinde ngocacisa lokho umsakazi noma iluphi uhlobo lesidakamizwa likhona kusukela etshwaleni yonke into esidakamizwa siyasebenza ngayo kodwa kube ukuthi yena umuntu uthi sengikhathele yena uqobo lwakhe sobe sisiza naye manje amen
1: sabonga kakhulu baba sibonga kakhulu kosisi nakobhuti into eniyenze kubaba umhlongo umndeni wakhona uyathobeka kakhulu bengqasha ngisho nasemgcwabeni noma memorial service nginibonile ke nami kodwa obani bona lapha
2: amen
1: siyabonga kakhulu nibambe kanjalo ke bafuthi egameni lababa umhlongo ningajiki
2: amen
1: akuthi lokho okade nazi baba umhlongo anishumayeze ngakho nayo yonke into nibambe kanjalo niqhubeke khona iBhayibheli sigibuza ukuthi makuthiwa iverse ubambe kanjalo magema siyabonga kakhulu
2: amen siyabonga
1: kuzonkipa ngayo ingoma kade ithanda kakhulu siyabonga kakhulu

Siyabonga nje nakubona bonke oza kwethu obeloke beyibambe njalo mfowethu umsajero siyabonga bhuti the black italian anti manxoli mshanami siyabonga polo mpolo siyabonga zondi nondaba bishopi my leader my papa six relaxeni Sinigezagi, plek fasa na manda nelimnandi.

usentabeni kanti ehamba nabantwana bakuIsrayeli nakho ngesikhathi behamba bebheke endaweni yaseKhanana ngelinango uMoses useyama uyakhuphuka entabeni uyothi weNkulunkulu sengihambe nawe isikhathi eside ngicela ukukubona Nkulunkulu ngicela ukukubona uthi uNkulunkulu lalela ke Moses uma ufuna ukungibona emva kwakho kunedwala lapha edwaleni kunomfanto Moses uthi ke lalela ke Moses uma ufuna ukungibona ngene edwaleni and ma ubhekisisa ngahle idwala kuthina nje esahlala emakhaya esazi umfanto ukuthi into enjani umfanto wedwala kuba umkenke nje ome ngendlela othanda ngayo wona uqhakeza idwala ngendlela wona osukuthanda ukuqhakeza ngalo uthi kuNkulunkulu lalela ke Moses mawufisa ukungibona

0: bona ubuso bami kodwa uzobona nje umhlane kodwa before ungibone ngicela ungene edwaleni
1: sonini nanini siya ufuma
0: manje ke mawufisa ukubona uNkulunkulu noma ufisa ukubona indlela zakhe noma ufuna ukutaste indlela kaNkulunkulu utaste nama miracles kaNkulunkulu utaste uNkulunkulu manje lento ibiza ukuthi ungenzi ngendlela othanda ngayo uNkulunkulu Moses ufuna ukungibona lalela ke ngene emfantwini wedwala and emfantwini wedwala uzongena ngendlela Moses othanda ngayo uzongena according to umfantu
1: siyakufuma
0: bese uyangibona manje uNkulunkulu akabonwa ngendlela thina esithanda ngayo thina sifuna uNkulunkulu kumbona ngendlela thina esifila ngayo kanti uNkulunkulu akasebenzi ngendlela esifila ngayo usebenza ngendlela yena athanda ukusebenza ngayo

Ngicela nje kulesi sikhashana ungivumele sifunde nalizwi likaNkulunkulu ebusuku bese ke nje siqhubeka nohlelo lwethu. Ngicela sivule incwadi kaDaniel chapter 1 uverse 8. Sifunde nje mhlambe yona kuphela ngoba bengifisa nje ukukhuluma ngayo. Sifunde nje yona kuphela nje. Nemzuzu nje emhlanu sifunde yona kuphela. Daniel, incwadi kaDaniel chapter 1 uverse 8. Cela ke sibuke nje ngenxa yesikhathi sethu bese ke siphuthuma ngithatha ke incingo zakho le ndaba kaDaniel ikufundeka kanje uDaniel chapter 1 uverse 8 kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzwayo wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi.

0: khona la ekufuna kumonyuke khona kunezinto ofuna kuyidele kunezinto ofuna kuyishiye uma kune goal ofuna kuyiachi uyabonakala umuntu ofuna ukuachieve something Molo sawubona izulu mzansi
1: Amen baba ngiyabonga
0: Sikhuluma nobani kuphi
1: Nikoloma nabonyekile wadlamlenze emaos
0: Yes ungivale umsazo ngemuva wedlameni
1: Angeke
0: ba ungivale umsakazo emama dlamlenze
1: Oh okay ngiyabonga
0: Siyabonga ngikhuluma ngemama niyaphila
1: Ngiyaphila baba njani nina
0: Inkosi ilungile mama siyabonga
1: Ngiyabonga
0: Uthini namhlanje bamdlamlene
1: Baba
0: Yes
1: Angeza baba
0: Ngithi uthini namhlanje
1: Ngise baba nginenkinga lana ngathola umntwana Shizi mangithola nalomntwana wami sasolana efemini kasandala nobabwake sizimangisandala nobabwake
0: wemandlamlenze
1: kwenzeke yebo mdlamlenze
0: mdlamlenze ey njengamanje siyaqhawula ntombi bengicela udaba lakho lolu mhlawumbe uzobuya umbekele nanga eceleni makwenzeka okwamanje sisenza okunye njengamanje ntombi yezwa Yebo ke mama siyabonga. Yes. Yeah. So njengamanje siyaxhawula uMandlamlenze futhi kunodabo tease afisa ukungilandisa lo kodwa ke ngenxa ukuthi akusona isikhathi so double kanjalo. Ngixolele kakhulu ntombi. Molo sawubona.
2: Amen mama ke.
0: Siyaphila njani mama?
2: Hayi siyaphila nathi.
0: Yes.
2: Ngisentuzuma la baba uMamchulo lo.
0: Yes ngicingwane.
2: Yeah. Hayi ngiyayiza incwadi. Incwadi ikhuluma amazwi amakhulu baba osifundela yona bayikhuluma ngokuthi uma ufuna uphumelela uyaphambili kuzomele kube khona izinto incwadi kaDaniel ofune kuzishiye
0: yes
2: uzokwazi uphumelela ukhuphukele ngaphesheya
0: injalo ma siyabonga kucinga
2: ukubonga mina baba amen
0: amen
2: andini inkosi baba sohamba ngiyabonga
0: siyabonga mama Izwi lomzansi sawubona?
3: Amen baba.
0: Siyaphila sikhuluma nobani kuphi?
3: Uthembi mawudu baba.
0: Yes Sthembi.
3: Hayi, ngiyayizwa mina, ngiyayizwa mina.
0: Amen.
3: Hayi. Ngikushiye mangabufuni ukubona uKristu, mangabufuni into zakuphumelela.
0: Yes.
3: Shiya. Hawu ngiyasifisela mina ukuthi kungathi nami ngingaba nguye okwazi ukushiya.
0: Amen.
3: Ningabheki izinto ey'ningi ngoba ngisakwazi ukubheka ukuthi ubani wenzeni ubani utheni kumina ngicela kungathi Nkosi ngangisiza ngishiye ukuze ngikwazi ukuthi iy'nto zami ziqhubekele phambili
0: Amen. Siyabonga Thembi. Thank you very much. Isikhathi ke 9:28 kulizulu mzansi ku-98.0 ngibheke nje ababili lapha ku-WhatsApp bese ke siyayivala ngenxa ukuthi nje isikhathi sethu ke sikanjena nje bafowethu siyabheda isikhathi bathi ke abakaXhosa ke ixesha liwutshaba ngi right noma ngi wrong kulungileke sibeke nango umlalela uthi ke unothi gumedo laphana ngendwede uthi ke waqhwiza umetshisi sibeke nango umunye umlaleli ufaka ivoice note sizwe ke ontithini
4: hayi baba makeba ngiyathemba uyaphila msakazi hayi uDobusane Sibisi la emoyeni wamadimeni leKristu hayi msakazi ngithi hayi kumake register msakazi njengoba uthe wangena Hayi sinethemba ukuthi azohlala kangcono sohlala mnandi kuze kulamule lesa sikhathi lesa usiphudla komphefumulo hayi mhlawumbe sazama nginawe nje baba hayi imindu msane Sibisi bayimule madiphele leChrist hayi dadu msakazi
0: samankulu uDumisane nangomunye uthi ke amen baba umageba nami ngicela ukuchawula kuma BBL wonke uchawula uthandiwe dangazela ulaphana ngequarrier quarrier sibheke nangomunye uthi amen baba mageba uthi ke sibonge namandla into yasezulwini ukhanyisile maseko laphana ngendaweni ke yasedamini cathu laphana ke lindelane amen baba ina

0: Right, kubunene bele mangu njari iskati 9.43 guzulo mzanzi kunende dozeru kutemisile kutige ngina yomfudu sumieni sobe skuruma na inamchanja spega nje imsebenzi yebandla noma ukufanshina kwalo ibandla uqobo. Right, kubunene mangu njari umasanda vulumisanga azo nkwede kubingele langwa mugele leli izwi lo mzanzi tolala ku 98.0 mina giukule gani ikehla elagwa zulu. Kulungile asibingelele ke umphostoli kulesi sikhathi. Mphostoli,
1: sibingelele Mageba, sibingelele abalaleli emakhaya egameni elihle lenkosi yethu enguJesu Kristu.
0: Thumbeza kuyintokozo njalo ukuthi sikuthole futhi ngiyazi ukuthi uyindoda ebhizi ubamba ngapha ubambe ngapha kube njeya kuningi kuningi even ifamily nje iyodwa idinga istrength sayo.
1: Uthi uJesu ngimele ukusebenza kusakhanya
0: kusakhanya.
1: Yes.
0: So ustrength sasekhaya istrength sebandla.
1: Yes.
0: Umsebenzi wakamlungu bakufanele bedlile laba bantu
1: uyabona.
0: Kodwa unkulunkulu kuyasilonda sekwazi ukuqhubeka.
1: Akukho kungabalulekile.
0: Akukho kungabalulekile. Uzoyeka kupha.
1: Sizo unkulunkulu kukona konke.
0: Yes.
1: Besithi incwadi yamaRoma chapter 8 ithi kuko konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngaye owasifelayo.
0: Awu siyabonga kakhulu. Postoli, asisabonga ngikunika ithuba ubingemlele ekhaya.
1: Asibingelele mlaleli siphinde futhi simbonga uNkulunkulu osihlanganisayo ukuthi sibe khona la nawe ndabezitha emgcotshwa kaNkulunkulu. Ngiyethemba ukukhonze kahle namhlanje.
0: Khonze kahle kakhulu uPostoli, nani ngiyakhola khonze kahle.
1: Yes, sikhonze kahle kakhulu. Simbonge futhi uNkulunkulu ngabalaleli balomsakazo. Ngezwe amaqhawulo lapha ukuthi hayi abantu basemandleni. Nevesi ongena ngalo Mageba linamandla kakhulu indaba.
0: Amen.
1: Yokukhumbula uDanieli.
0: Amen.
1: Ukuthi umuntu uphila ngeenqumo zakhe.
0: Umuntu uphila ngeenqumo zakhe.
1: Umuntu uphila ngeenqumo zakhe. Umuntu uphila ngalo kakholwa.

0: charity begins at home. Kodwa izwi lithi kuqala kwabendlu yokholwa. Uyinkinga umzalwane osuke ethi yena ukhonze ekhaya. Ngoba umbuzo uthi wena unakekela bani? Ngoba ezumzalwane unawo umsebenzi uke wathi omunye uma ngabe uJesu uNkulunkulu wanikele indodana yakhe uJesu wanikele ukuphila kwakhe kushuthi wena lokukholwa kwakho kuze ngomnikelo wena unikela kubani wena ubani usizakala ngawe so ibandla libalekile ngoba this is where we express the gifts noma ila khona siveza khona izipho uNkulunkulu asinike zona bese lithi kuEphesians chapter 4 ngoku wase ebanikeza uJesu onyukile uyena owehlile
1: yabona
0: bese lithi wabanika ukuze bese abanye babe ngabapostoli abanye babe ngabaprofeti abanye babe abavangeli abanye babe ngabafundisi njalo njalo bese lithi wabanikeza lezi zipho ukuze kwakhiwe umzimba kaKristu kwakhiwe ibandla likaNkulunkulu hayi utubanikezela ukushumayela hayi ubanikezela ukuba ama celebrity bavela inkundla ezokuqhumana ubanikezela for ama likes ukuthi umuntu athi mina yabukela ami page nama likes amanga no bazalwane ukuze kwakhiwe ngalezipho ibandla likaNkulunkulu
1: ama foshoro lezi zinto
0: ingakho lithi omunye akeze nehubo omunye eze nobufakazi omunye eze nezwi uyabona leyo ndaba ngoba asiphiwe ngokufana.
1: Yeah.
0: So ibandla yona ndawo mina ke Mageba ngiyayibona le yama notice wakhuluma namhlanje. But ake ngikhulume ngokubaleka kwebandla kimi ke manje.
1: Yes.
0: Njengo mfundisi umyeni.
1: Yeah.
0: Ukuthi abanye abantu ngiyakuthi mangixoxe istory sami ngithi ngikhuliswa ugogo. Usuku lokuqala ngibona ubaba wami ngamehlo kwakusuku lwami lomshado. La eGrayville DLI Hall. Yonke into engiyaziyo ngobudoda namhlanje ngubaba ngiphethe umuzi.
1: Yeah.
0: Kodwa angaze ngibe nomuntu owubaba othu muzi uphathwa kanje. Ngifunde ephi kuba indoda? Ngifunde ephi? Ngifunde ebandleni. Ngoba yilanga ngifike khona ngathola ubaba.
1: Yeah.
0: Yila khona ngifike ngathola amadoda aphethe imizi.
1: Waba nama role model laphakathi.
0: Ngafike ngathola uyabona mina elokishini ngikhule kulo indaba ezitha bekuyilokishini elivery ebelihlupheka kakhulu. Bawazi Newcastle khona indawo kuthiwa kusosizweni. Nakhona osizweni khona kuthiwa kusevezu unyawo. Emagogogweni emathinini. Ngoba kuthiwa lapha kuvezu unyawo ngomanilele akwazi ukunela ekhaya kuvela unyawo ngaphandle. Yabona ndaba ngendlela okwakuhlushekwa ngayo sasihlala lapha emagogogweni. Mangifike ebandleni. Mangifike ebandleni ngisithwe ngumuntu omusha nje samusha semncane. Ngafike ngathola lapha ngithola ubaba baya driver bawo principal.
1: Bawo
0: teacher bayini.
1: Na ubuka uthando ufise lo uthando ngifisa ukuba
0: nje. Ngafika nje futhi mina nje ngiyabona lana ukuthi nje into engiyiqhokayo nje ziyahlekisa. Uyabona? Kubele kuyabona kaShemba kithi lokhu Nkosi yami. Batho baba ebandleni.
1: Yes.
0: Ingoba bazani siyadinga ukuyenza leyo ndima siyabantu abakholwayo. Umuntu akafike ebandleni kungabi yitha befunde sithi ibandla libalulekile kodwa abantu bebethi hawu libaluleke ngani mina ngihlupheka ngikhona. Bangona obaba.
1: Yeah.
0: Bangakisana ngami
1: obaba. Ngaba indodana
0: kubo. Ngaba indodana kubo. Mangingeze esontweni ngithethiswe nami ngivume. Ngithi baba ngiyaxolisa bengibanjwe bathi hayi okholwayo akabanjwa. Mase kuyinkonzo akakwazi ubambe kuye enkonzweni. Hawu namhlanje abazalwane benza ama washing ngelanga lokuye enkonzweni. Ngathi umuntu ngibanjwe iwashing. Asisho ukuthi yilo kodwa uyabona ukuthi wathi omunye yonke into ebalulekile indaba ezitha uyenzela isikhathi
1: yasenza isikhathi sayo
0: uthi hayi ukuthi awunasi isikhathi sento awukakutholi ukubaluleka kwayo omunye hayi ngiyathanda ukuthi ngibhizi hey inkinga ngibuye ngisebenza ama night shift lapha ngibuye ngenze njani hey mina kunabantu engibazi abasebenza ama night shift athi umuntu ephuma kwi night shift ayesontweni ayolala esebuya esontweni ngoba azi ukubaluleka kwebandla empilweni so bengisake ubufakazi bami baba
1: yes
0: ukuthi ngokuba sebandleni ene siyabacela abazalwane ukuthi asifake lento naseyinganeni Mageba. Ingane ayikhule ikwazi ukubaluleka kwebandla expose ingane ebandleni ikhule ingane yazi ukuthi imali

0: sixoxele indaba yobudlelwano noNkulunkulu. Okay. Yezu sawona.
1: Amen mfundisi.
0: Ayibonga Nkosi. Amen.
1: Yami athi kushoko esiningwa ngolekhuluma.
0: Oh, waphila babu Mncwango you said.
1: Mncwango lona.
0: Oh,
1: bakhonza lapha imbali. Bakhonza lapha imbali amaZulu.
0: Ayi. Uyaphila mfowethu wami.
1: Yaphila.
0: Awusasikhumbuzi ngani sathi nobhe ufanele sifike lapha kwenu uyazi.
1: Bekuvule usamo lokuqala. Isasho sesinze 7. La uSamuel ethunywa uNkulunkulu ukuthi akawugcobe inkulu.
0: Okay.
1: Mokuphelele ngakhe.
0: Yes, yes. Samuel.
1: Kwayifika laphana. Okay, uyawabiza ke ukuthi ma ethethe uphondo ethele amafutha lonyakaza oba inkulu. Aqhamu konke. Anyakaza uphondo.
0: Yes.
1: Kodwa akasekho nomunye.
0: Eh.
1: Athi awukhona nje. Bame
0: umfanyana
1: bambiza kumfanyana ulusile lapho David yakuyangena aphatha kabi la ntato tiwe hayi nansi inkosi uma lokhu uzuphonde uyanyalaza hey mntase yakhule
0: ndaba umlayezo ke lapha mpangazitha bubukuphi umlayezo
1: ulayezo lapho training uNkulunkulu ukhathe siningi ukhetha lo muntu onganakekile.
0: Okay.
1: Abantu futhi abanganandaba nongathandekise emndenini.
0: Okay.
1: Ukuthi kahle kahle umusa kaNkulunkulu awukhethi kodwa wamkhetha uDavida engathandwa nawuyise kodwa wamkhetha uDavida ukuthi abe inkosi. Bonke abalindelekile sebethonkile ukuthi bazogcotshwa uphondla inyaka zabo.
0: UNkulunkulu usebenza ngempabanga.
1: UNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe. Ucwa ngomuntu. Akufana ntoda kaNkulunkulu.
0: Namandla lemholo wami. Bekufunda wena nemholi.
1: Hayi, mini pele bengilapha. Mini pele bengilapha sophilini. Kala makugcotshwa abantu bekuba ukuthi bekubheka ukuthi nemoto yini umuke. Unetshebe. Uhloniphekile kaNkulu kakubheki lokho, ubheka inhliziyo ukuthi nangu umuntu oyelene ofuneka ahole abantu. Nothi wetraining ukuthi athi lusile lapha, sekwazolulusa izimvu la. Ezingabantu.
0: Hey, hey, hey. Uyabona ukuthi wisdom kaNkulunkulu uthi lo ngoba umalusi usebenza impilo njengalokhu noJesu wenza, ufica bayadoba, uthi akazubayeki ukudoba. Umehluko abase ukudoba inhlanzi sebezodoba abantu.
1: Angithini?
0: Ngiyawuzwa umlomo.
1: Uyakhamuka komunye mathabo ufakazi uvula uluka 18 verse 18.
0: Oh, okay.
1: Uthi omunye akezwana, uthi lo lomunye ayisiminofu, shuthi khona abantu abethu kuzala. Ayi, isiminofu sibhalo 18, ngathi lo uvulo luka 18.
0: Hayi, bakhonza ukudlala abantu. Ebeqondile, phela angithi besendaweni la sikhona khona ngezi. Uma ngithi nje 18, awukwazi ukucabanga ngenye into ngoba senkonzweni.
1: Ephatha uthi ke lapho, cha, akazwani abantu abebawo neyisebe. Akayidingi uNkulunkulu ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngiphatha lapho-ke la bisifike ngomunye ke leyo, mina bengivulelele nje ukuthi uNkulunkulu akunje ukuthi wena ucabanga bani. UNkulunkulu ubheka inhliziyo kukaGcobo.
0: Uhlola inhliziyo. Siyabonga Mholi.
1: Yebo.
0: Amen. 0604807164. Nansi indaba Mholi wami. Umdlalo bubaluleke ngani ubudlalo? La Umholi uveza uNkulunkulu esebenza ngento edelelekile noma ngomfanyana. Noma ngempabanga siyabona amasonto ahamba ngeyitethas ahamba ngani asazi noma labantu abathandana noma abakhonziwe emasontweni ingoma abanobudlana ungcono yini noNkulunkulu so ingakho baphewa ngifisa ukuthi sivuselele indaba ye relationship with God ukuthi kubaluleke ngani ukuba nobudlana noNkulunkulu kumsiza ngani umzalo ukuba nobudlana noNkulunkulu
2: awesiphini sibingelele siyiveze lento lendaba kaNkuluNkulu ehamba nomuntu uNkuluNkulu uyahamba nomuntu akamlahli umuntu wakhe iso lakhe nje uNkuluNkulu akalisusi kumuntu so ke ubudlelane ke esifisa ukukhuluma ngabo kulesikhathi esikuso ibona obokuthi zinike isikhathi esanele noNkuluNkulu njengalokho usuke uyinika wena eyakho nje impilo

bese ngikhumbula enye into nje mhlambe enganakekile ningajwele ukukhuluma ngayo ukuthi masiki lo mhlaba asakhile sihleli nje okomzuzwana lethi izwi sinekhaya esakhele lona elingenziwanga ngezandla la khona impilo yethu esoyigcithela khona inguna phakade but ke lento ke yobudlelwane ke kumele ke iqale lapho engqondweni zethu sonke ukuthi ke asiyakudinga ukwenza izinto ezizosenza ukuthi la khona impilo yethu esoyichitha khona sifimeliseke sibahle silungise kahle inkambo yethu lokho esinikwe kona ukuthi masikusebenze sikusebenze ngendlela uNkulunkulu aza kuthokoza ngayo so ke siyayithanda into yokuthi abantu ababe nawo umthandazo njalo uthandaza xhumana noNkulunkulu ngokomoya ngoba uNkulunkulu ukukhulunywa naye ngokomoya ngoba angeke sakhona ukumbona ngawethu amehlo enyama kodwa umoya wakhe nowami nowakho ngesikhathi sikhuleka kula khona uzwa khona ispiriti sikaNkulunkulu ingqondo yakho ke bese uNkulunkulu kuba nguye oza kuyiguqula ibentsha akhiphe imvubelo endala uNkulunkulu onamandla okwenza lokho kodwa lokho sizokuthola ngokuthi sibe ngabagxilile kakhulu enkosini singenzi izinto zethu ngokwethu ukuqonda kepha sibheke kuye uNkulunkulu masingenza nje ngokwezwi umfanekiso lapha incwadini kaDaniel 3 mufunda u25 no26 uyathola ukuthi uNkulunkulu unento akayenza wanika amadoda isibindi esihlulayo wanika amadoda inkani enzima kakhulu yileyo nto ke uNkulunkulu abeyifuna kimi nawe ukuthi akwesibe nenkani akwesibe nesibindi zithi zivezwa izinto ezinhle kodwa siyishaya indiva ngenxa ka Kristu wathi ngilanga amehlo akho ungawasusi la ensimini njani uyivunakho ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi siya endaweni la khona siyofuna khona uNkulunkulu sifice ezinye izinto ezisenza ukuthi uyigama lakhe mase liba kude ngizothi ke namhlanje ebusuku ngaphandle kokudlinza noNkulunkulu ngaphandle kokuhlala esibhalweni njengoba obaba umncwango besho asikwazi ukuthi mana noNkulunkulu futhi asikwazi ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo asifundeni izwi likaNkulunkulu masihlale njalo sibukisa indaba kaNkulunkulu bese sibheka futhi nohlobo lwabantu esithi masikhuluma esikhuluma nabo ngoba enye into eyonakalisa inkolo yethu uhlobo labantu esiphila nabo abasuke bona bephambene nenqubo efiswa onethandwa uNkulunkulu bayakonakalisa ke ukukholwa kwethu nendlela yethu futhi bayenze ingabilula ngenxa yema inkolelo yabo noma ngenxa yokuhamba kwabo ngizothi ke namhlanje asifundeni kakhulu ezwini bekuphoqa ukuthi umuntu nomuntu owaziyo ukuthi uKristu uyinkosi umsindisi ayinike ngesikhathi sokuba nencwadi yakhe usuku nosuku abe nevesi akwazi njalo ukuthi uyayibuka-buka uyadlinza ngayo lapho khona engaboni khona kahle bakhona abanye angakhuluma nabo abangaphambi kwakhe noma abanolwazi mhlambe abangakwazi ukuthi bamchushise ukuze ubudlelwane bakhe noNkulunkulu bube buhle ngoba ubuhle babo mase kuba khona seyulimini lethu nengqondo yethu kuhlangane singabi ngabahlambalazayo singabi ngababudlabha singabi ngabakhukhumalayo noma ngabakolodayo singabi ngabahamba ngendlela zethu yiloko kubudlela uNkulunkulu ayosipha bona nathi simnike bona ngoba uthi uNkulunkulu yena okwethu kuzo sinika impilo asinike konke mase siyamdumisa ngoba yena akakwazi ukuthi uNkulunkulu ayidumise so ke siyafisa ukuthi umuntu wonke uNkulunkulu amdumise ukuze uNkulunkulu asithi isikhathi siphakamisa igama lakhe mase kubonakala ke inkazimulo yakhe ihlala phezu kwethu ngoba iyona ke uNkulunkulu aza kuyehlisa uma uNkulunkulu

Lusi simdumisile samkholwa sahamba kahle kodwa inkazimulo yakhe wangayehlisa kithi siyohamba futhi sithi siyakholwa kana sikholwa sambe sithi siyazana noNkulunkulu kana sazana naye sekusele ngimhlambi iphiwo ngoba uNkulunkulu indaba zithe nomlaleli unako ukuthi asiphi iphiwo asiphi ufundisi asiphi apostoli asiphi profeta asiphe konke kodwa kuthi mase kufike la khona insebenzo yakhe nami nawe kumele isebenze kuthola ukuthi siyisebenza ngesiphiwo leso angeke akwazi ukuphuca sona kodwa inkazimulo ayisuse kungakho ngingithi kungakho kuye kuvele nemibuzo eminingi ukuthi kuvelaphi ukulwa nenxokozelo akuvele inkanukweni zenyama ngoba uNkulunkulu suke sesuse inkazimulo yakhe so sho ukuthi ke ikhona ke lento ke esesilahlile kuNkulunkulu asaphilisani noNkulunkulu ngendlela efanele ukuxhumana kwethu noNkulunkulu sekukude amehlo akhe usewasusile kithi sekusele thina nje ngokucabanga kwethu.

0: Yezu.
1: Kusotshikazi.
0: Amen.
1: Ukusekeni maphosa.
0: Yes, baba.
1: Nikhumda bobudlelwane noNkulunkulu ukuthi umuntu ubona yathi usebudlelwane noNkulunkulu.
0: Kunjalo baba.
1: Indaba isekuthenini lapha ngimthanda uPaul Mathi engikwenza engithandayo angisakwenzi.
0: Hayi.
1: Senenza lokhu engingakuthandiyo.
0: Ngoba ngiqondi.
1: Ngoba yes. Manje indaba lana ke sotshikazi ukuthi kubizwa ukuthi ngoba akhulunyelwa ngokuba nobudlelwane esontweni. Hayi, akhulunywa ngaleyo nto. Akhulunywa ngokuba nobudlelwane nebandla noma nomfundisi noma umfundisi. Kukhulunywa ngobudlelwane nokuphatha umuntu noNkulunkulu.
0: Injalo indaba.
1: Ukuthi engikuthandayo.
0: Awusayilawuli, ulawulwa uKristu phezu kokuphila kwakho.
1: Athi uPauli akusaphili mina kodwa sekuphila uKristu kimi.
0: Konke okwakuyinzuzo ngakushaya indiva.
1: Kahle lami nje.
0: Ngenxa yokukhulu bokumazi.
1: Ngoba phela uma ungakamazi vele uzithola yonke into iyefana. Yabona ngoba wamazi. Uzomixa izinto ukube.
0: Indaba inobudlelwane noNkulunkulu.
1: Kanti indaba inobudlelwane noNkulunkulu, hayi nesonto.
0: Hayi, siyadlula lapho. Womuntu okholwa.
1: Siyadlula. Ya.

0604807164 xoxa indaba yobudlelwane bakho noNkulunkulu. Kubalekile ukuthi ube nobudlelwane obustrong. La izwi liveza khona ukuthi ubudlelwane noNkulunkulu bukusondelana noNkulunkulu okujulile. Okwakhiwa ngokholo, uthando nokuzinikela. Mawuzobona incwadi kaJoba lapha ku-23:10 ethi ngokuba uNkulunkulu uyayazi indlela yami. Ngoba uma esengivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Angijabona ngoba uNkulunkulu uyayazi indlela ubudlelwane uJobe lokho babuphewa ube kusho ngesiqiniseko uyabona lento yobudlelwane ukubona abantu noma kudatshelwa incwadi yomshado noma kuhlukana abantu bozalo ubona umnye uphume phekele ubona ukuthi kuba buhlungu so isuki ingakho kuthiwa ubudlelwano bukusondelana okujulile okufaka imizwa kufaka uthando kufake ukunakekelana kufake ukuvikela ubudlelwane is the provision of that protection okusho ukuthi uma unobudlelwane obuhle kusho ukuthi niyanakekelana niyasizana omunye nomunye uqotho komunye ilobo budlelwane esikhuluma ngabo uma sithi ke bunjani ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuthi nje ukusondelana nje okujulile uma uNkulunkulu babuphewa sisona naye ngenjula yokukhuleka simthanda uNkulunkulu sizinikele kuNkulunkulu ibona budlelwane lobo esinabo noma esifuna ukuveza ingakho ngithi mawubuya incwadi ke kaJobe ku-23:10 ithi ke uNkulunkulu uyayazi indlela yami angeke uNkulunkulu ayazi indlela ningenabo ubudlelwane 0604807164 xoso yokuthi mina nawe sixoxe namuhla ukuthi siye sibuyele ekwazini noma ebukhoneni ebethu noNkulunkulu sifuna ukuthi wena uthi ke nami ngimbonile esizimpilo yami usho namhlanje izwi okay.

0: que mo bana nga ntsa ka ntshe go tlela mo nga yona me di etsa le me hlolo ke a mo tsaba itse ke sa 39 days ya hana go di a fela ke le ke tsama ke le ba tebene le mo sefedileng ha ke fihla le mo sefedileng ke fihlile le ha o renova itwa ya ba kreka kombo ke ne ke le body two ke ne ke tlebolela ne ke tsaba ke tsaba se ipone ne ke tsaba ha ke eme ke itse ka hona le sekgo e hlile hona le sekgo se tsama ya mmolo ka ho ya officing 100 makadoshi ke fihla ke laelwa gona ke sebedise kombo ena jwang ke fihlile ka fela ka iritela ya ba ke a futa ya ba ke a phalatsa ha ke khutla mone ke butsitse bana ba ka kere a bo bulang hantle ke jwang ha ke le tje ita ke kenelwa ke moya na maena ya ka e bofeha ke khutle hape ha o ntse o sebedisa kombo ena jolo ka ha o thwe sethunywa se ya ke oile ya sethunywa nna sethunywa sena ile ya ntshebeletso go ba bafu bohle ba haetso ha mo le ngwana wa ka ya neng a tsamaye e ne le sehahi se makatsang e le mophei ya makatsang ya ba lefule ya mokuka ntate wa hae ha o ile a tsamaya le bana ba ka ba sa le banyanenyana ke iphumana goba dipono tsa ka di fitlha ka five ntate a fitlha ema ka pela kare ke bona segagatha se nyoloang se tla kwana se le bakwana ke bile ke bona e nwang mora wa ka e be ntate ore ha o batla wa sebetse batho bana boo ba bonang ba ntshiwe ko wena mono mo ba leng gona teng ke a ikebela bone ntse ke tshaba go etsa bopaki
1: kolokoto bazalwana ndiyabonga ukuma kule ndawo lo thetha kumamafumane eman fletcher undenzele umakhadoshi bathandekayo umntana wam ongumfana utshintshile kwi-power station ebesebenza kuyo uye kwenye i-power station ndiyambonga ngaloko lo intombazana uye waphakanyiswa nguye ke ngoku oyimanaje ukontrola amatreyini amalahle kweli lasemalahleni ndiyabonga bathandekayo undenzele enkosi
2: amen bazalwana go se dumedisitswe ke phamisa bopaki ba mona kerekeng bo a go sebeletsa golo ntate o ga go sa leboe o tara ga o sebeletse o batla o leboe ke ile ka founela bana ba ka ba le Durban ka re ba ntlele le mokejimi ka December ke ile ke dula ka ga ntlo enelang e re ga ke re ela ntlo yanela bana ba ka ba nne ba gage na tšhelete empa itse ga a fitlha le mokejimi ga be re foka ka ona go sane a tsoa re ntlo ena ke a e golulla ke dio batla masenke tho tsotlhe ke tlo e golela e fedile ke dula ka ga ntlo e lokileng ke ya leboa ke phamisa makadoshi ke a mo phamisa amen
3: mina ngisa phamisa umasango kuvuleka ongisebenzele kakhulu abantu abami bawuthole nje umsebenzi bobabili babo umgijimi iphinde futhi nomgijimi wabathakathi umgijimi wabathakathi wangishayela ubuthakathi enkinga engingambhekanga ngithi ngiyabonga kule ngelosi
4: halo cela ukwenze le nto kunjani sikhonayo ungama alright elukwenzele ntoni ngelosi
5: uthetha
4: which language do you speak
5: isizulu
4: ucela ingelosi kusize ngani
5: ngicela ngokuthi ingisize ngokuthi abantu abami bathole umsebenzi nami phakathi kwekhaya lami bagudluka bathakathi
4: okay
5: nezimali zabo bezivalekile zivuleke
4: uhamba nabantu
5: ngwakaphungula
4: Okay, let me bless you. Ucela abantwana bakho bathini?
5: Ngicela abantu amamathola umsebenzi.

0: Hayi ngicela uncede tata shem kuba ke kudala ngixaxa ba into enoyenza kanjani. Ndiyazazi kona nyana ukuthi izinto ezathwetshulwa ezo umntwana ndixakwe ukukwenza.
1: Ngizokusiza namhlanje. Because ithengi lo sikimi ngo 6 o'clock namhlanje. Ngifuna ukukushayela isitha lento ayifake kuwe ngizoyiphindisa kuye ngo 6 o'clock namhlanje. Ingilosi izobe imvizitha ngo 6:30 uzobe semo anthopra austebe yegadosha.

sekuyisona ke isikhathi mase uzwa leli bika lami sekusho kono ukuthi siya mina nawe emkhulekweni. Remember this is a midnight prayer la siya khona emkhulekweni, la siyobonga khona uNkulunkulu, la siyocela khona, la sifike sizendlale khona, la sifike khona sikhale kuNkulunkulu. Umthandazo kulona wethu sonke, la sifike sithi khona Baba, here we are, siza sinjengoba sinjena, siyazendlala, cela ukuncipha bese uyakhula wena. Ila sifika khona sithi asikwazi ukuzenzela ngaphandle kwikho, ngaphandle kwakho. Ila sifika khona sithi sizamile ngokwethu, amandla ethu Baba aphelela lana. Ila sifika khona sithi no sikwenzile konke, sizamile kuko konke, kodwa manje sesicela wena ukuthi ungene intervene empilweni yethu. Sesicela wena ukuthi usengama usilondoloze. Sicela wena manje ukuthi usivulele indlela. Sekuyisona ke isikhathi la siya khona emkhulekweni. Bamba nje amanzi akho, ungibamelene ikhandlela lakho la khona khona. Mawungibambela nje ngifuna ukudlula kanje njengamanje sizoya emkhulekweni. Ngikhumbula there is a story in the Bible. A woman with the issue of blood. Angenze ngene kakhulu kuyona kodwa uzoyifunda nawe lapho ekhaya. La khona khona intombazane eyayinenkinga yomopho. Ayibalulwa ngake igama lake engifike ngakubamba ukuthi igama layo alaziwanga kodwa yaziwa ngenkinga anayo. Engithi mangilifunda nje okubalekile okungihlabe umxhwele wazi. Wezwa ukuthi ingonyama yomndeni kaJuda izodlula. Kwakunesixuku, kunabantu bebaningi, yebo. Kodwa